0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw ng itom-itom mga lagumba sa akong panit. O niingon akong ikagaw nga surayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na ang puwan na dito akong dibati nga anemic. Nawala na dito ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagara, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics. 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas Probiotics. Suwabe ang paggawa sa huga. Mag Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend Food Supplement.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1,

0: Bicycles and Motorcycle Products, DewitSam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Do Excel Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Excel Marketing!
2: DJ, patunugin mo! Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso? Bubuo ang interes o walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ado na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago ni mong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Ado na sa silaylaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
4: Marayo Bank Incorporated na!
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
4: Marayo Bank Incorporated!

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Mga customer. Usabay mong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw. Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinicals for Payote. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinicals for Payote. Katabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicals for Biotics, Adlo-Adlo. Mapalit sa inyong nasuking butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako,
4: ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
4: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo.
3: Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
3: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
6: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
7: Puro de los pueblos.
0: Alas sa 8:13 na mga sukinting paminaw! Balik nga po sa itong kapag panagubaluban ha. Kinig nga po si Kakipay, Bernie Campos, Kananega Mighty C, Detex 500, Detex Coffee Mix, o Ditribayo Kabuso.
8: Kinig si Kakipay, Attorney Ronel, Kananega naka Detex 500, Detex Coffee Mix, Ditribayo, Spore Biotics, Deep Halubos.
0: Dogang report sa Thorns!
8: Yes, dos anyos nga bata nga taga Manila Dumaguete na lumos patay. Kompleto detalye ka K5 James Bandukilio, K5 mo.
6: K5 News FM Live Report.
9: Makatuig nga bata ang nakalasan sa kinabuhi human kini na lumos sa baybayon sa barangay North Poblacion, Bacong, Negros Oriental. Kaniatong nakalabay nga adlaw. Ang biktima na ilahan nga si Elisha kinsa lumulupyo sa Purok Santo Niño, barangay Banilad, ning dakbayan sa Dumaguete siya. Nasuta sa investigasyon nga nakita na lang ang bata nga naglutaw kini humanda wala babantay sa iyang pamilya samtang naligo og dagata. Bisan pa sa gihimong paghatag og first aid og taning pagdala sa Holy Child Hospital, gideklara kini sa doktor nga dead on arrival. Balita gikan sa News Center kini si K5 James De Trebayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News
6: FM. K5 News FM Live Report.
0: Salamat James. Good morning ang pagbalik ni Ma'am Joy Fry. Always good nga namin outwards.
8: Ma'am Joy Samtang Fry.
0: Monitor siya. Labi na sa ano to, sa jingle sa MGI. Mga gito na dunggan ako. MGI Body Carpent Restoration.
8: Yeah!
0: Pagkikita lang mo dito ha sa Kang Warren. Muna yung sinaligan diyan ni Boss Marx, Sir Warren.
8: MGI!
0: Kani pong MGI, gawas nga sa ato pong kuhan, A Date With My Love, yearly kuhan mag-yun sila, sponsor, nagpa-advertise pag-yun rin na ito. Samot pag-yun ni kakusog ng mga sotintik paminaw, kay damor nga blessings ngang imong gipagawas, damor pud nga blessings ang mosunod nimo.
8: MGI
0: Car Restoration Body Paint, barato ra ang presyo.
8: MGI.
0: Okay kaya
7: Puro de los Pueblos.
0: Okay na to Boss Mike, kato na lang ako, kato dito sa tomoy. Kato na lang
7: Puro de los Pueblos.
0: Alas sa 8:16. Ato balikan ni mga sukintig paminatuan sa kinig mo nga mga isyo. Sa Pilipinas, isyo sa ato ang mga pinili, isyo sa ato ang mga senador, mga congressman. Ay! By the way, karon ng alas 2, magsugod na turns.
8: Ang impeachment trial.
0: Trial na yun ni.
8: Trial na ni.
0: Magkuhan na sila, maka magsulob na itong itom. Sa gali, tawag na. Ilahang kapa.
8: Di man ito itong bagay.
0: Green.
8: Dito green, oi, kuwanto, kanang violet.
0: Violet? Kanang sa mga judges. Sa mga judges kana itong itom. Itong ginaila. Di gina pwede nga blue. Di pwede violet.
8: Dili.
0: Ang kanang ko ang kanang puti.
8: Sa high school man.
0: Graduation ay na.
8: Graduation man.
0: So, maniran ato ni tan-aon sa. Pero sa di pa nato ni sumpayan, ato sa sumpayan ng mga suking tigpaminaw. Kining nahitabo lagi mga higala sa atong presidente dito sa Canada. Hmm? Og niyan, Tickler.
8: Niyan, Tickler.
0: Kay ulo kayo. Dapat, di ba kita nga mga Pinoy turns? Mm-hmm. Makita, bisag sa Singapore, makita, mingon kang kabayan. Mingon galing, ay kabayan, no? Di ba? Mm. Bisag din na sa Asia, mga suking tigpaminaw, di ba? Bo?
8: Kabayan. At tuta,
0: Thailand, o niyan, mga kabayan na tumitag kabayan, kabayan. Mm. Kini si Claire Castro ang presidente, kaklaro ining kabayan.
10: Lame kayo.
0: Oh. Pero gipangutana, are you koan, Secretary Claire Castro? Mm. Yes. Siya mang...
8: Magnanakaw.
0: Dito gisugyan na dayon siyang daot. Birahan na dayon siyang maayo. Mm. Pastila no. Dapat bingon, welcome kabayan sa Canada.
8: Welcome, kabayan.
0: O di po dingon siguro, Tons, nga, muraga na nakuan sila ka ng muraoga sa itawag nini, ka na na-convince sila tungod sa mga report sa media sa Pilipinas, mahinungdan nga mituo sila. Mm-hmm. Di nituogin sila kay Claro Mangyud kayo. Kaya kung di pa lang unta ni Claro mga suking tigpaminaw, padayon lang unta, Tons, ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon. Oh. Di hamanggod sila.
8: Mamanggod na siya'y baling halataan na gyud kayo kay ugnay mo pagawas kabahin sa mga nahitabo no sa paghatagay og kwarta transfer og malita nga mga milyon-milyon. Pagdangon man gud nilang investigasyon, dapat unta para relaxon sa unang ingon, we will go where the evidence leads us. Kana gud unta pag naay para sa unang mga investigasyon ba pag naay ngalan ipatawag na po
0: patawag.
8: Para magkalalo ang investigasyon. Ang ila mang pagdangon nga dili na makatingog.
0: Oh. Anya kondonay. Mo, butho, nga bago nga mga testigo ay bangkiha.
8: Bangkiha.
0: Oh. Kung doon ay abogado mga suking tigpaminaw nga mo subscribe, mo notaryo, ipatawag po kay nga nung imo nag-subscriban.
8: Kung baklaro ko kayo nga harassment sa mga tao nga patungo, kapi na naog ang mga mahisgot nga pangalan dool sa presidente. Oo. Oh. Nga marag paminaw nila, marag ma-appeal mas BBM ani. Sops, undang.
0: Mauna di ha? Hmm? Anya pagka mo, ato ka mga suking tigpaminaw sa mga senador, moabin ka, sa mga senador na mga suking tigpaminaw, nga iyan ni PBBM, klaro man kayo ni. Hmm. Iyan ni PBBM, kini si Gatsel yan, naklaro na kayo wing-wing, nagpagamit po ka. Why, kaso?
8: Kinsa ko dagay mo, kuan nila, preside? No? Mo preside ka ron, kay... Nay mga ulong yung kuno nga si Chis, pero ningon mapod si Sherwin nga anda man po ko. Nagtuon man po ko.
0: Pero lahi yun. Lahi yun nang. Murag katawan, okay, ako, gatuon ko, abogado ka. O niya, mayroon kong overruled. Sure ka ako sa akong overruled? Mayroon kong sustain? Sure ka ako? Namay lang abogado, kahit pag mayroon ng abogado nga overruled, klaro kay abogado man niya mag-iskulahan. Pag mayroon sustain, pagmingon na at testificandum, justice tecum, wapang ko na yung mga angay ng dili abogado to, so niya magpa-abogado-abogado, magpawis-uwis, kaso maya na!
8: Kaso man na.
0: May maghusay na sa barangay.
8: Okay. Kaya na okay ra og widow-widow.
0: Oh, kana si Chase sinoon, pero diha na to makita si Chase, og basig pag-preside ni Chase, og siya mo preside, basig makaingon si Lisa Masa, animas ni si Chase.
8: Lisa Ramita?
0: Aw, Lisa Masa.
8: Ano Lisa Masama ka?
0: Oh, Lisa Araneta, Araneta Coliseum. Lisa Araneta Marcos. Oh. Oh. Sige, makaingon ba nga? Matay ni si Jis. Case, makaingon na ikalit ba? Budsman. Uy, baduha po ni si Jis. Turns o ga, si Jis mo i-mopreside lugar. Oo. Kunya, dili mao. Kana nga mura siya o ga ma-pressure ba? Nga, unsa baka ni, imbes kayo mudapig siya diri, kunya, mahalata sa mga Pilipino, basig mag-rally, mudapig po siya diri. Basin po doga, usa ka call ra ng ombudsman. Yeng. For example, ako si Lisa. Ring.
8: Ansa?
0: Ako si Lisa.
8: Ha?
0: Ako si Lisa, ikaw si Buying.
8: Ako si Buying.
0: Ako si Lisa. Nya. Ikaw si Chase, si Dondon.
8: Sige.
0: Nya kamulo na si Dondon dito nga preside. Si Piat man siya, mura magdi man mo pabor kang PBBM. Mura magdito man kang Sara. Oh. Dawag gan si Lisa. Isang tawag lang, ombudsman, Boying.
10: Hello?
0: Bisaya, Tagalog.
10: Tagalog? Okay. Tagalog mo siya.
0: Hi, Boying.
10: Oy, Madam First Lady. What can I do for you?
0: Nakinig ka ngayon sa impeachment na iyan na si... si Escudero ang nag-preside?
10: Oo, nakikinig ako. Bakit po?
0: Bukas, i-file mong kaso, ha?
10: Ha? Po? I-file?
0: Yeah.
10: Pero parang okay lang naman yung pag-preside niya.
0: Hindi.
10: Ha?
0: Parang hindi makonvicto si Sara.
10: Sige po.
0: Sige, bukas, file.
10: File ko po bukas.
0: Kinabukasan! Ako na po, Chase. Preside na po ko. Ikaw?
10: Ako, kinsa ko?
0: Si ko, anak ka?
10: Marcolita.
0: Marcolita. Marcolita. Ladies and gentlemen, the court is on trial.
10: The court is on trial?
0: the court is on session. Tanawa lagi. Escudero galit eh. Oh, mas murong si Katsaryan dito may mupresign. Ang sabi sakto ni Ana, the court is open for session.
10: Is ready.
0: Ready for trial.
10: Oh.
0: Okay. Ladies and gentlemen, my dear senator judges, my co-judges, the court is ready for trial for the third time.
10: Prosecution, isn't your witness?
0: No, you are not prosecution, you are defense because you are Marcolita.
10: Di ba, gitudluan ti ka ba? Ugun sa imo isulti.
0: Ay, magbo, ako presiding officer, manan. Dito pa ko ni mo tuduan, maunir na.
10: Sige.
0: Wala, ako naman maningkabot na kugako.
10: Sige.
0: Okay, prosecution and defense, ready for your witnesses. Oh, what can I do for you, Senator Judge Marcolita? The floor is yours.
10: Mr. Presiding Officer, I would like to make a manifestation.
0: What's all about?
10: About the witnesses to be presented by the prosecution today.
0: Yeah.
10: In the name of Ramil Madriaga.
0: Yeah, Ramil Madriaga.
10: Ramil Madriaga, Mr. Presiding Officer.
0: For your, with your indulgence, di manisisyon, ay no. Atun. With your permission.
10: Yes, Mr. Presiding Officer.
0: Senator Judge Marcolita. Actually, I want to tell all of you, Senator Judges, the people of the Philippines who are here and listening us today through K5 News FM. Napa tayo K5 dito?
10: Kuan, the region to the dito.
0: Ay, ulungga po! Ay, ulungga po!
10: Na
0: naman gali X dito? Ulungga po. With K5 News FM, ulungga po. Yesterday, the First Lady of the Republic of the Philippines called me. After, I want to divulge this so that you Filipino people know what happened to me, if and if ever you know na. I want to inform once again my love or beloved Philippines, especially Republic of the Philippines. If I am in the center tomorrow, there will be a case against me. Because she said, she called already Boying Remulla. If I am in fair, impartial, and in a center, the cases against me be filed before the office of the ombudsman. That's why, how be I become a fair and square of my obligation being a presiding officer if somebody from Malacanang forced me to do what is not good. Pwede na ito. Pwede na ito in English. Pwede na ito pang lungsod.
10: Pwede na ito.
0: Pwede na ito.
10: Pwede na ito. Bayan?
0: Pwede na ito. That's why I want to call and ask permission and apologize to my co-senator judges. I'm going to vacate and relinquish this position being a presiding officer. Because Heart Evangelista is on risk.
10: You, Mr. Presiding Officer, you cannot do that, Mr. Presiding Officer. We already voted for you to be our presiding officer, and now you will relinquish your seat as the presiding officer. It will be an insult to the people of the Philippines are afraid of going to jail because you are standing on the right.
0: By the way, you are Senator Marcolita?
10: Oh, I'm
0: so
10: Senator Marcolita.
0: May I ask your permission to call the First Lady?
10: I will call the First Lady?
0: You talk.
10: No.
0: Talk to her.
10: She will not answer me. She will not answer
0: so me. I am now in the dilemma!
10: There is no... the Congressman dilemma is here. What's your problem? Huh? With Congressman dilemma.
0: Listen, put it in English, no? E print parto sa.
10: Oi na si print. Oi. Morning there. Ta. Boss E print parto sa tar kay maantigo naman mo preside si Bernie. Vice mayor ni sa una sa daw si E print parto sa. So nadungog niya ni mga maantigo nagugamot.
0: Kapalo
10: pang vice mayor na dai kanila dai pang konsehal.
0: Ay sobra po ng mayor.
10: Ah, sobra na mayor.
0: O sa mga
10: vice mayor.
0: Ah, vice mayor. Oi.
10: El Nilo Ferolino sa Bulibulihan Puro Chris Mabinay na Minaw Mabunta.
0: Libit ka mga sukit tig paminaw.
10: Sarah Jane Bufar. Aging ka.
0: Iyon na yun na may tabo.
10: Di po nagay.
0: Di na na. Sus kabalo. Tanan. Puslan man nga ilan nagisugdan. Nag-inimpluensyahay na sila. Ilan na lang ang gamiton.
10: Eh, kaya gato dahil sila nga makonvicto ginila sa Rado 30 nga. Disi size magigikinanglan nilang numero.
0: Mga gani. Hinoonde mangyo siguro.
10: Sao na nila. Ila lagin layan daoton si Sara Duterte pero para na ako dili nila ma dili ma konbikto.
0: Sayo nang mga sukit tig kamen talawar gud. Kung maingon sila ang mga senator judges sa opposition or sa a majority o minority. Kung maingon mo nga kwan mo kanang patas dapat turns netong sbado for delikadisa ba.
10: Mm-hmm.
0: Senator judge ba yung tibiros?
10: No.
0: Dili siya mo tambong dito sa iya nga kalihukan sa Cebu. Na nagpa-declare siya or kanang nagpadungdungog siya dito nga budagan sa presidente. Mm-hmm. Itawag yun ang ilang vice president na mudagan po pagka-presidente asa man ang iyang patas niya ang pagtagan may sa impeachment kaya.
10: Na automatic na nakonvicto bisan pag dilihiringon
0: so kaskalas lang mo guras mga hinampaka mo
10: wala na lagi ang ilalaging layhan ana nga madaot ra si Sara Duterte pinakasimple na wala na ilang layhan ingon nga makonvicto asa sila makakonvicto 16 numero wala na sila anang numero ang ilang layhan madaot ra si Sara para kunoy ma-discourage ang tao di na mubutar sa eleksyon
0: pero makadagan gapon kay di man makonvicto
10: oo
0: makanya tanaw ra gyud nang sa survey o sa Octa Research
10: dao gyud na
0: tanaw ang survey sa Octa Research karon Octa Research ba to kinsa may naguna pagka senator
10: senator
0: oo
10: ko ka kita
0: Basti
10: o si Basti
0: na ba sa survey nya kabalo kay kinsa gasunod?
10: Kinsa gasunod?
0: Ruben.
10: Ah. Si Ruben Duterte.
0: Oh. Hanya si kuan kana nga si Hontiveros. Mabutasan ni siya gibutang wa man. Bisag padaganon gali kunog mayor, di naman gali kunog kadaog. Mura na ni sila trilyones.
10: Oh. Si Hontiveros.
0: Hontiveros. Nakita man gud ang mga kaigsunan. Bitsag daghan to nga patay sa panahon ni Digong. Pero ang gipamatay mga dekadik.
10: Dekadik.
0: Napugan ang mga dekadik ka mga suking tigpaminaw na mapatay o ginusinti ang mga sibilyan sa panahon ni Digong. Kay mo may gipang patay. Karon, ang mga dekadik na minipatay to sa mga
10: si
0: kwantarong.
10: Digong palangga sa mga OFW kay kasagaran ng mga biktima ang dekadik diri mga anak sa mga OFW kay wala ginikanan.
0: Wala ginikanan.
10: Pero breaks na ta kay alas 8.30.
0: Alas 8.30 ha? Breaks na ta. Let's continue. Unsa una pagkakuan. Former Vice Mayor Efrain Partosa, kanang mo break sa ta. Okay. With the...
10: It's about 1 minute recess.
0: Recess?
10: Recess na.
0: Recess mo na sa ato manang high school o elementary. Apilong pa dito sa Senado.
10: Apil na na sila recess.
0: It's ano lo? I don't want to use...
10: Sige, okay, it's about 5 minutes break.
0: That's correct. That's more elegant compared to recess. Let's have a recess, 1 minute. Alas 8:30, no?
11: Puro de los Pueblos.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
13: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: No one ano makaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
16: Ang DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
16: Adunay powerful extracts.
17: Nga phytochemicals.
16: Ug antioxidants.
17: Nga gigan sa palaya.
16: Ug desugared sugar cane.
17: Mga organic compounds.
16: Nga effective.
17: Batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Amang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayote ay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagskwila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
12: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C!
16: Sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, makal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang.
2: Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Balit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Kung si Juni, taga-Bakulod, napasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam usab sila sa mga magtutudlo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa. E sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance an Investment Corporation. Matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
5: Lig-on, tipid, og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita? Kanang tanan, anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise over hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility van. Drop side. Swak pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental. Few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
6: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulukadlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
7: Laboratory Bio.
8: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butik.
7: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butik.
7: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
13: Foro de los Pueblos.
14: Alas 8:30. Halik yan po sa itong kapag-panag-uban-uban. Kinigap po si K5, Bernie Campos, kanunay gamay TC, D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, o gaya D-3 Bayo, kabusaw.
15: Kini si K5, Attorney Ronel, kanunay naka D-Tex 500, D-Tex Coffee Mix, D-3 Bayo, Explore Bayo, D-Tex D, palubos.
14: Roger Lajon, Sir Benz, Attorney Ronel, always sila na minaw, Ron, sige open ila radyo sa dump truck sa garbage collector sa Tanhay City. Si Randy Himoni, or Gimoni, ang driver. Randy Gimoni.
15: Gimoni.
14: Himoni.
15: Pastor Vito Marquez sa Maao Fellowship Baptist Bible Church na Minaw ay buntag.
14: Randy Santisas, listening. Morning ka ninyong tanan. Morning, morning, morning, morning, morning, morning.
13: Foro de los Pueblos.
14: Ang distribayo sa di patamo pala yung mga kaigsunan, ang nakalamiin ninyo, ang nakanindotin ninyo, kaya doon na siya extra virgin coconut oil. Pwede ito sapon, oil pulling, pwede po tumaron. O niya, kuhanin mo ka ng tubig, mo imong gamiton sa pagtumar, o diliba ka, DTX Coffee Mix. O niya, apilin na lang po na mga higala gamay TC o ga DTX 500. Munang power trio. Power trio mga kaigsunan, may TC, DTX 500 o ga D3 Bio.
15: Sa nakakuhan, git ka ng D3 Bio ka kay Fiber, kuhanin siya sa utok. Food for the brain ba?
14: Food for the
15: ano
14: brain.
15: Ano mo, virgin coconut oil? Food lubi. For the brain na siya.
14: Lubi. Lami, kabantay ka sa una. Nga katunggak may pataganan ka, usap-usap ang lubi sa di pagkagurun?
15: Oo.
14: Lugi ito ba?
15: Oo.
14: Munang, ang atong utok, naay ko ang gyan.
15: Sapal po?
14: Usin ni sapal. Ang atong utok, naay sulod. Oo. Kayo mo man na, lami, naon na ito. Kanagaling kinudkod gali, lahi naman kayo sa
15: sulupon. Mano gani?
14: Kanapungkuhan sa lobby, kanang ihang bula.
15: Manangkaran mga bata, di kayo ka-experience na kayong uban, palit na magmamagata.
14: Di naman na tinuod.
15: Di naman, di naman agaman. Lain yung sabor?
14: Lain yun. O niya, pagkahuman, may isagol sa kinilaw, maglain imong tiyan. Pero katong kinudkod yun, o niya, may imong ibutang yan ang imong munggos.
15: Sabal, lamiya.
14: Kalabasa. O niya, labi na sa kanang bisaya nga manok ni Dundun.
15: Kapag
14: gitunuan.
15: Kapag
14: tuno. O, katong giluto sa una ni Ma'am Joy nga naik tuno. Apag kalami, good kayo, Ma'am Joy Pry. Muna sa mga ikson, labi na kanang usap-usap po ni mong lubi, kanang magkaon po kagmani, kanang mga, sa pailain nga mga pagkaon nga ko, Antons, kanang para sa utok, mga abukado.
15: Abukado?
14: O, kanang siya mga suking
15: tikon. Nuts.
14: Nuts. O, tanan nga mga nuts. Nilami po kayo itong giluto kagapong na kulong na gitinuan bitaw, tunuan.
15: Ah, malami ang kulo.
14: Sa asawa ni Kapitan.
15: Napa na diya, Talorite?
14: Oo.
15: No, Dagan na diya pang kulo sa...
14: Kulo. Kang baluktot.
15: Baluktot.
14: Pagkalami kayo eh. Makaingon ka ba balanghoy ba?
15: Balanghoy?
14: Lami po itong balanghoy yun na tunuan. Lami po ito siya mga sukitig paminaw. Muna diya mga higala ang sekreto. Muna ang distribayo. Nganong halinon kay ni mga suking tigpaminaw? Gumikan kay antiviral, antibacterial. Di ka dali-dali mga kaigsunan malusutan, malutsan. Di ka dali-dali matakda ng mga kaigsunan ni Anang. Unsan eh? Nanapoy ko ni COVID ito skason?
15: Di ka dali. No? Kanamoy mo ka ng trayo. Kanang power trayo nga DTX 500, may TC o D3 ba yun?
14: Muna na kanindot.
15: Lagpot ng kon.
14: Lagpot.
15: Sigun sa virus.
14: Goodbye virus! Goodbye bacteria! Kaya nga kong lawas, naka D3 Bio. D3 Bio.
15: Ang suplemento ko.
14: Ang suplemento ko, nga may VCO.
15: D3 Bio.
14: Ang suplemento ko, mapalit sa Bakong People's Med Pharmacy. Ang Ditribayo mapalit diya sa Bakong, sa People's Med Pharmacy, mapalit diya sa BOC Pharmacy, sa CCY General Merchandise o sa MZA Pharmacy.
13: Foro de los Pueblos.
14: Balik ka na ito ni mga higalang impeachment niya. Ano sa may tabuin eh?
15: Ilahan ni maningkamot yun ni sila ha? Nga madaot si Sara Duterte.
14: Para yun ah, maningkamot sila.
15: Maningkamot yun ni sila.
14: Pero bisag maningkamot mo, ang mga tao karon muraga ko ano po, di na open. Di na open.
15: Kabalo na sila ang bias ang mahitabo nga hearing.
14: Kani ma-open lang lagi ni Luistro, paminaw sa Luistro kay para
15: nag-ampura ba si Luistro nya dahatin sa misa nang nawagan na bagyo nga yampo ginato ug makonbikto si Sara Duterte.
14: Lain man ang ampo
15: oy. Nawagan siya. Nang iyo siya katong, sa interview nga siya tabangi ko ninyo ato yampo ginato nga makonbikto.
14: Nagpamisa sila?
15: Oh, pamisa siya.
14: Anyang pare po si Robert man pud pisot magtutong pare.
9: Lame kaya.
14: Kada mukha mong pare, nga dili bayas. Oo. Oh, mukha mong pare. Labi na katos plabi. Adik-adik po to. Mukha mong pare, nga dili bayas. Ay, lang po ninyo kuha si Padre Siano, kay klaro man po siyang Duterte. Ay po ninyo kuha, kanang pare na nga, mo ampo sa prosecution o sa depensa, o niya ampo po si Sarah. Iampo po ng Presidente, iampo ang Republika sa Pilipinas.
15: O, iampo nga malamdagan ba sa Espiritu Santo?
14: Ano na, nansa po ka, Luis Trop. Pabright-bright po ka, pamiriam-miriam po ka, hinoon. Dito ka na pita, miliwat siguro kang kuhan nga. Dili ka kang Miriam, oy, layo rakay ito sa Miriam ni mo. Layo rakay ka ni Miriam. Layo rakayo ka. Wara ka nagkumingking ni Miriam.
15: Layo.
14: Oh, kamo hinoon, ikaw pwede ka, kay muraman mong tanawar ko ng naong ni mo, Luis Trop. Kabantay ka kini. Hino, hindi man ni personal tones kay tinuod mag yun description. Mm-hmm. Tanaw ang imong naong o ang naong ni Antikler. Di ba mamaura? Mamao nga! Nakadawatog malita nga hantod karon wa pamahuro! Mao na niya masuking tigpaminaw. Di na. Ang mga tao, di na mo sabot ninyo.
15: Mm-hmm.
14: Tungod kay, wak ninyo pasabta ang mga tao og asa ang kwarta lagi.
15: Correct.
14: Once ka mo gawas na si Tulpo, si Erwin, niya katong ipang mention sa 18 Marines, manggawas to nga, okay, amoy uli ang kwarta, pasailo kami. Kana, niya napita siguro, makasabot ang mga tao ninyo. Pero ka nang, ikaw, Erwin, unya, magsigira kag ingon-ingon nga, sagdi na ng kwanda, oy. Pasagdi na ng flood control, ya. Daghan pa tao ga dapat mauna sa mauna. Kung sa may unahon ninyo nagway kwarta nga inyong ikagasto na. Dapat unahon to pagpangita ka itong kwarta, mabalik to mga kaeksyonan sa gobyerno, makuha itong balik to. Aron sa ingon nga, mato'y gastuhon na to sa mga proyekto.
13: Foro de los Pueblos.
15: Pero og dili pa mailisan ng administrasyon, walay mahitabo. Wagoy mahitabo. Kato mga big fish sa flood control scandal, di gito. Yahay ra gito kuan. Mga naka-income pag-ayo adto, nakakuhag mga bilyon-bilyon.
14: Nya, magkuan para bang uban mag prosecution.
15: Yeah, uban star witness pa.
14: Star witness.
15: Oh.
14: Anyang uban na mga suking ting paminaw, senator judge.
15: Yahay da.
14: Ya, nato ni makita mga higala nga gakalas-kalas lang gyud mo sa inyong time. Mao na iklaro nga pagka-istorya. Kalas-kalas mo sa inyong oras. Kalas-kalas mo sa time. Kalas-kalas mo sa kwarta. May rabag na mga gagmay na mga kaon na mga hinampakan ni mga suking tigpaminaw. Dagko na ba kay kaon? Panawan ang ilang hab-hab mga isoan. Dagko kayo na.
15: Dagko kayo na gasto ng hearing nila, anak.
14: Pero ito kamilyon.
15: Dagahan kayo.
14: Bisag mayingon ni si Gatsal yan, ang Senate President karon nga, kung ano man, open, unya, barato raman. Bilyon gapon ay. Sa'yo nang formida. Malipay na malagali ng mga tao, mga higala, makadawat, o tag 2,000 ton.
15: Itong panghatag sa farmers bagura, 2,000 kapin naman to.
14: Pero sunod ha?
15: Nila, pitihan pa nila, kanan pa nila.
14: Katong gikan sa bakong?
15: Katong sa bakong nga dias, patko nang hatag.
14: Sunod ha, ayun na.
15: 2,000 kapin.
14: Dito ra, ihatag sa bakong gym. Ay na ninyo pabihi, pardon, entaw na sa may kuan, there's dumagiti. Kay, Wa na sila ikaplite. May nalang nang ilang iplite, palit nang ilang mighty si. Dito sa bakong mga sakin.
15: Sige, rin kong muliti ka, Manggut.
14: Mm. Muna diha karon. No. Di ba ni, first day. Ah, sagun son mo ni. Diretso mo ni, tans no. Kung masugda ni karon, ugma, dili na ingon ang abtan paglayang adlaw. Depende rin po na sa ila siguro ko, ang schedule. Pero pag masugda na ni, everyday na ni, maraton ni siya mga sakin tigpaminaw. Pwede humanon rin ko sa kasmana. Diba na ito?
15: Dilipod na. Kaya sa isinta ka pin.
14: Pasakas mana? Na. 60 days or 90 days. Mura nga po ng mga tao mabutar.
15: Wala. Ngayon na nimbason ganyan na sila. Nga maulawan si Sara Duterte tungod sa hearing. Nga manggawas ganyan ang iya hakunuhay ng mga unsa diha dili angay mabalan sa publiko. Nga madaot siya sa eleksyon. Maura mo ganyan ilang purpose, anigot.
14: Saan pagkadaot sa eleksyon nga daot naman mo daan?
15: Mas kaya daot man mo.
14: Kaya pa man matuhuan.
15: Kaya mas daot man mo. Kaya si Sara karon for straight years. Sige nga naman sa kuwa nga tarong kayong paggamit sa iyang pundo.
14: Kuwa gali nga. Kuwan kayo ka nang sa itawag ka na. Sa titan nila. Nga, mura ba og kuwan ba? Og sa... Kanapang... Og sa kuwa pa. Nga imong gi... Giton over ang project ngadto sa Sakel Gio onya ga imbestigar ang kuha kanang safe on safe term ana.
15: Kanang wala gi violation ba?
14: Why violation? Oh. Na sila term ana to.
15: Sa
14: kuha ania
15: na number. Taas kayo o kuha 92%. Oh, ang ilahang kanang paggamit sa pondo, ang efficiency ba? Na hurot kuan gyud, ugon sa gibudgeta nagamit gyud.
14: Oh. Unang inyo. Ang sumalanggos, apil ang taga-kuwa gali mga kaigsunan. Kinsa pa'y mo investigar sa kuwa po? Kuwa po?
15: Si Dondon.
14: Ha?
15: Dondon.
14: Si Dondon?
15: Kadako naman yung tiyan, Dondon.

0: Alas 8:51 na.
1: Mayong buntag, mga suking tigpaminaw.
0: Good morning, all of you.
1: Og sa tanang naminaw nato din ha nga gaatang og mga maayong balita karong adlaw.
0: And to all listeners who are waiting for a good news.
1: Sama sa dula sa Gilas Pilipinas kontra sa Australia.
0: Just like the game of Gilas and Australia.
1: Dula sa tennis ni Alex Yala kontra ni Paulini.
0: And Alex and Paulini.
1: Og ang Senado nga impeachment trial.
0: And Senado impeachment trial.
1: Uy, nagbinisaya naman ka nga in English man ka.
0: And the Senate of the impeachment trial of the Philippine Republic.
1: Hinaot nga sa inyong paglantaw, dili mo high blood ron.
0: I hope that once you see no high blood in your body,
1: tungod sa dili ninyo laihan nga mga resources.

0: sa ngalan sa bunga CEO President the Generous Bossing! Bossing Doc Ramiloy.
1: Santa Catalana Mayor, our area manager, Pev Uban Yanaligan.
0: And to Dudong Nino Ligan, good morning Dudong Nino Ligan of Santa Catalina. Ikas Lawak, Jonathan Calvo, kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, Kanonega, Mighty C, Detex 500, Detex Copamix, o D3Bio, Kabusaw.
1: Kinig si Kaki 5. Attorney Ronel, Kanonega, naka-Detex 500, Detex Copamix, D3Bio, Explore Bio, Detex Dipalubos, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Ganangawan sa Negros!
0: K5 News FM!
2: Puro de los Pueblos! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno, kumpleto.

0: Adlaw.
1: Kauban
0: ang mga health experts.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: The doctor is in.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o kumot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: GTX 500.
1: Si Albert nga taga Dumaguete. Ano po nga akong mga TL o mga kapatid. Napagaduan na po sa GTX 500. Akong gi-double dose. O nakapol sa buntag. O sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang GTX 500.
0: GTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
0: GTX 500 Health Alert.
3: Ramil Oy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Inaot nga nakainom na mo o GTX 500 nga superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
4: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
4: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
4: Paita.
3: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Mao nay rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag GTX 500 og Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyose, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulog ka capsules sa buntag. Tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
0: GTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
0: GTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og GTX 500. Dihalos ka na na akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: GTX 500!
2: Mapalit sa mga butika.
3: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
3: Gusto.
4: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Kana
4: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag GTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mao jud Doc.
4: Kay naa good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singkap sa mga misis nimo.
4: Hello?
3: Makabungol na dayna?
4: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol yun na. Pero nice solution, Sir GP. Kabulokag unsa? Ayaw nagpaminawa.
3: Sa ito ba, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
4: Kinanglan.
3: Hindi ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
0: DTX 500!
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod, naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500!
2: Pabali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag. Tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Pabali sa mga butika.
3: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako nasab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong mind pang was.
3: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress, gikan sa kadagang free radical sa lawas. Mm. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
4: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Muna yung rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
3: Correct.
4: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di punta pwedeng mo inom og pintal.
3: Lagi.
4: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
3: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
4: Correct.
3: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan. Mas mahal bi ang prutas ron?
4: Mahal gyud oi. Basta nga ni labi pandemic, mahal ka ang prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine usa ka MyTC pulo na ka oranges.
3: So dako kay mo ma-save
4: tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC ra jud.
3: Correct.
4: DTX 500 nga do nay disugard sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
3: Husto dok.
0: DTX 500.
1: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit dili. Pagkadumom na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag sa gabi. Wala pay gulan, wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga tubo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
4: Sa mga dili tigkaog utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
3: Ah.
4: Number one na, cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
3: Ayay.
4: Oh, mataya ang imong utok.
3: Brain.
4: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imulawas.
3: Unya magkapati liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma og kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
4: Mao na. Mao na nga kinanglan jud nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining ditawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og MyTC.
3: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
4: Nya imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
3: Oh, wala. Wala.
4: Ilabay na namong tab kay puno man sa radiation. So importante din, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
0: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-kapsos sa buntag. Kung tulog po ka-kapsos sa gabi. Simala lang na wala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida. Gamay lang na abugog taligsi. Ugun og sip-unon na ko. Pagpiko og MyTC. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa MyTC, abugog taligsi po ng masuklan. Epektibo kayo. Ang MyTC.
0: MyTC. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
3: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe po at gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit na ani siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahiran, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jug klinika Deo Fresh.
4: usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na nada, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
4: Najud pa naman, Sir JP, nga lami, Judy, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka pa
4: Sir JP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
4: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
4: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay duha ka pamagi, Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
3: Perfect!
4: Ang Extend Food Supplement, Sir JP, naay maka og clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir JP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Naipakapinoon, frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister. Makaingod dyan kag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
4: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan dyan ko, ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
4: Ang himoon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
3: Kalami.
4: Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3
8: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
3: Wow.
4: 8 to 10 hours, walay bayad.
3: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dr. Mil.
4: Mm.
3: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
4: Mm.
3: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
4: Mm.
3: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
4: Mm.
3: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
4: Mm.
3: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
4: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
3: Mm.
4: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
3: Murag na anatanan.
4: Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
3: Mm.
4: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio mayo ang iyong pagkatulog.
3: Dok, adunay dua kabutang nga ang D3 Bio na jod ang makabuhat nga wala sa plain D3.
4: Mm.
3: Number one, naay MCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
4: Mm.
3: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
4: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
3: Mm.
4: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
3: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
4: Uy, pampatulog na.
3: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
4: Mm.
3: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
4: Mm.
3: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin.
4: Mm.
3: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
4: Mm-hmm.
3: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
4: Yes. Mm.
3: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
4: Mm.
3: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
8: D3 Bio.
10: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinae.
3: Mm.
4: Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Tunin, na ako'y sekreto, Sir GP.
3: Ha, unsa man na, Dok?
4: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
3: Wow.
4: Aron mo gawas ang melatonin.
3: Aw.
4: Na ako'y pangutana, Sir GP.
3: Oh.
4: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
3: Ay, dili, Dok Ramil.
4: Mm.
3: Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
4: Mm.
3: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
4: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
3: Correct.
4: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nga na kanindot ang D3 Bio, Sir GP.
3: No.
4: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
3: Ang D3 Bio, D3 Bio.
4: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na.
3: Oh.
4: Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na dirigikan.
3: Correct.
4: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gika na sa US.
3: Mm.
4: Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man.
3: Mm.
4: BCO dagway. Mutuo ko nga diri, dyan na gikan sa Pilipinas.
3: Gusto.
4: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
3: Mm.
4: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, mayuis man na, may Iraq man na, o gasa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
3: Correct.
4: Nga pag inom ni mong D3 Bio, diha dayon, maayo ang imong katulog.
3: Mm.
4: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto.
3: Mm.
4: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP,
3: oh,
4: ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
3: Uh-huh.
4: Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
3: Wala.
4: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
11: D3 Bio.
12: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang norma nga pangunahon na.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
13: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
4: Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klasing kagaw sa imong mga panit.
3: Kani mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
4: Yes. Makapaputi pa jud, Sir GP. Unya, naa siya'y mga skin whitening substances.
3: Tsakto jud ka, Dok. So kung gusto nila nga mahamis ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
4: Naigitawag, Sir GP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP.
3: Gusto.
4: Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainumduman ba ni mo, Sir GP, atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas o niya muhikap ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
3: Bitaw sa, murag maayo ka. Dagan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil.
4: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
3: Dili overkill, Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamudiha kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa inyong lawas, ayaw niyo palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot trabadyo na sa inyong kidneys. Ang mag-Santon Plus Herbal Oil na.
4: Yes.
3: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa dyan ang imong lawas o guna-huna.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran, kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin sa GP sa added benefits.
3: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
4: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience.
3: Mm-hmm.
4: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
3: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
4: Mm.
3: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
4: Mm.
3: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
4: Take note, Sir GP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
3: Correct.
4: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
3: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
4: Mm.
3: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
4: Mm.
3: Ginapagawas kini sa atong atay.
4: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
3: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
4: Mm.
3: Ang LDL ihatod ni didto sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
4: Mm.
3: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
4: Correct.
3: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
4: Mm.
3: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
4: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
3: Oh.
4: Duha na iyang trabaho.
3: Mm.
4: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
3: Oh.
4: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
3: Oh.
4: Gadaghan na siya ng gadaghan.
3: Mm.
4: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
3: Mm.
4: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
13: D3 Bio.
15: Oh, si Richard.
16: Siging galabad akong ulo.
15: Taas na dahil kong blood pressure.
16: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
15: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
16: Na normal lang akong blood pressure.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
13: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
3: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
4: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
3: Wala!
4: Wala gyud. Makita ra gyud nimo na siya sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
3: Correct gyud, Dr. Ramil.
4: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
3: Mm-hmm.
4: Og paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
3: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Nuts, mutong, avocado.
4: Siyempre, D3 Bio gyud, nindot na, Sir GP.
3: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado.
4: Mm.
3: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides kama o'y nagapadagan sa HDL.
4: Sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
3: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
4: dako ang chance mahimong gallstone.
3: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
4: Pasabot, Sir GP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
3: Gusto.
4: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
3: Wala.
4: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir GP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kinahanglan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
3: Yawa na tay oras, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio com.
1: K5 News FM.
2: Shortening the lives of the Filipino.
3: Problemas sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Taas pang imo blood sugar.
4: Ang duna kami diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Ang DTX 500
3: ang duna kini anti-diabetic property.
4: Sama sa
3: Charantine
4: nga kapamubo sa glucose.
3: Visin
4: controls blood sugar.
3: Ang polypeptide
4: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
4: highly recommend
3: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinabulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarguso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
6: Mabakal. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics, nga 45 probiotics at 290 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o.

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced, zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend, supplement for men.
2: Isang kapsula ka lang.
3: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
4: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede ka makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede ka makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad ni ini.
5: Marayo Bank Incorporated.
4: Adun na sa sila ilang loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa din lahat?
5: Marayo Bank Incorporated na.
4: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
5: Marayo Bank, Marayo Bank Incorporated.
6: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bile, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag-DTX 500,
3: adlaw-adlaw,
2: DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500,
4: pabalit sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
7: at may kabutangan.
2: Bugas-bugas, o katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, o katul-katul.
4: DTX 500, mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Nanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ang tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may
2: D3. Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis
6: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa malaiktarin nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanoma. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Mag Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dahil kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang nabaka-ugana sa kama, masinug, may diabetes ka. Mag PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o de-sugared sugar cane, mga organic compounds, epic. Tibatok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhawng itom-itom nga lagumba sa akong panit. Iniingon ang kong igagaw nga sulayon daw na ako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, ampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga buti.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw.
9: Mabalit sa inyong kasuki butika.
10: Healthy nga uto.
11: Hi, Tennis
10: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
11: Hi, Tennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
12: Extend the Food Superman for Men.
13: O si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
12: Extend
14: Food Supplement.
15: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
16: Hamara!

0: for quality appliance and motorcycle products, Duit San Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Excel Marketing Shaton Branch, ana amay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Excel Marketing!
2: DJ patunugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
3: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso? Bubuo ang interest o walay collateral?
4: Marayo Bank Incorporated
3: ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
4: Marayo Bank Incorporated.
3: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar cattle system financing. Unsa pa gihulat?
4: Marayo Bank Incorporated na!
3: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
4: Marayo Bank Incorporated!

0: Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
1: Ako si Richard. Ang galing ibulo ko. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang. Ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di siyempre balaan na to nga kung i-combine mo ni siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang may gitawag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kung i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ngitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ngitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
2: Anti-cancer properties siling duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells even initawag na tumbla nga migration metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kada adlaw kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
4: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
2: Oh.
4: So kung ipakanon mo siya sa kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead nataas. Mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, kan pa
4: gataas imo life expectancy.
2: Ang chance imo nga survival, gataas man.
3: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mo kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo chan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa madaming imbo. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan na to sa resistensya, nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 may VCO. Ang VCO may D3.
2: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman kag gakosman cancer ang human papiloma virus,
4: immune patients.
2: Oo, gakosman ini siya sang cancer, that's why sa aton nga intestine ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
4: Yes sir JP, no, so may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no, kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon, is your spore biotics your friendly gut bacteria?
0: D3Bio!
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga buti ka! D3Bio! Health News! K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Give it to me. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Grabe nga sir. O gilabi na karo sa tanan nga naka-tune in sa 97.7. Good morning. O sa tanan nga mga hook-up station, mga kaki-5, good morning. Labi na karo sa may K5 News FM sa may Baes City. O sa K5 News FM sa may Sikihor, good morning. Labi na karo sa may Changi sa Sikihor, sa may Isdaan, Lamasan, Bularan, Painitan. O sa may OMD Meetshop, good morning ninyo diya, mga Olin family. Sa may Gastro Enterprises or Gastro Merchandise. Mayo kanibang gitawag po nato di apod sa may Pantalan, mga driver sa mga Pidika driver. O sa Lord General Merchandise, o sa may Gastro, Madam Joy, good morning. O sa tanan-tanan nga naminaw, karami sa Province of Sikihor, good morning. Why this way, sa dial sa inyong radyo para makabalo kamo po sa mga pangitabo sulod sa 24 oras.
2: Hindi pa sayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo kang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Talis kang why gikalisangan, Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
1: Okay mga siligan, happy birthday di ay. Murag dako ning kumbira ron. Murag malibre tag paniud to siguro ang engineer sa. Okay, murag sigit-sagit pa tong kaha sa gawas. Murag okay ka ay, murag busy karon ang among piloto sa among patrol. Anda mi di ay kanang happy birthday song ang atong abtik nga patrol. Ang pinaka-abtik pag-duty po, rapog si Bobby. Happy birthday, Alamed James Makalipay. Wow! Ika-pila din mo doon, ika-32 o ika-33. Happy birthday ni Alamed James Makalipay. Idol! Happy birthday, Idol!

0: Okay, mga siligan, shocking to kami now para itakaroon sa itong programa nga Living in BPS. Ang atong FB Live, type lang ninyo ang K5 News FM Digital Dumaguete. K5 News FM Digital Dumaguete. O sa akong personal, K-Rex XT. Natay breaking news. Breaking news! Ang kapaitan. Breaking news, mga siligan, soaking tig paminaw. Matod pa, Senator Marcolita, ipadakop na sa Sandigan Bayan. Engineer, si Marcolita, matod pa sa atong breaking news, ipadakop na sa Sandigan Bayan. Programang negosyo, kuyaw ni, programang negosyo mo, himoon sa lehitimo sa LGU sa Bayawan City, ipahigayon dito sa barangay Nangka karong Hulyo 8. Duha ka mga sakyanan na may kargang balor 2.6 million na sigarilyo or sigarit na aksidente sa Balye Hermoso human misibat sa checkpoint sa Gihungan PNP. Kuyaw ni, pagpatuman sa Borders Control batok sa ISF, gipahugtan. Okay, mga siligan, soaking di maminaw sa kumplitong detalye atang eh. Nausa naman tong si Palanglang Claire Castro sa Canada. Mura mag gitaboy man to chapuera sa mga Pinoy. O to apoy mga pipilapod ka mga foreigner dito. Pero matod pa, lagi nga, ilan ako nang ipa-identify kadto mga pipila ka mga Pinay dito nga mga OFW ipa-identify na kay posible mo file sila og kaso, di ba? Ay Ginoo ko. Matud pa ni Ma'am Claire Castro ang tigpamaba ni Presidente Bongbong Marcos nga nagpunta kami lang dito at magtrabaho. Pero sa ing anak ba, Ma'am Claire, waabay naka-advise sa presidente nga, presidente, dili lang sa tamuad to sa laing nasod kay topo mga Pinoy gaatang pod nato dito, murag wa nagkaangay sa pagpadalagan nimo sa Pilipinas. Ah, wala ay nakaangay na. Pero sa akong hibalaan sa una pod si Lini Rubido nga isip may vice president ni former Presidente Rodrigo Roa Duterte nga i-impeach o kung sa pero king naman ni Presidente binutara ng mga tao na gaganyan nyo. So, okay po. Pero kanil karong hikahintang karo ni Vice President Sara Duterte, murag okay lang ka nga Presidente Bongbong Marcos nga maingana. So, karon ang mga tao murag ni Alsan ha. Kabahin po ka nga Senator Marcolita, murag ibukal na po ang mga iglesia. Sige lang, basig isa po na nga mo'y kalipay po sa mga pipila ka mga politiko. Ato lang ang subaybayan, unya po na. Naka-standby, mga siligan, shocking minaw, nanukad direktamente sa my K5 News FM Bayawan City. Programa sa negosyo mo. Himoong lihiti mo sa LGU Bayawan. Ipahigayon dito sa may barangay ng karong Hulyo 8. Dito maglagay, mga siligan, shocking tigpaminaw. Nakaroon sa pikas linya, ang prinsisa sa K5 News FM Bayawan. K5 Natalie Kayapas sa mga report. K5 Natalie, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Nagapadala karon og opisyal nga pahibalo ng lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Bayawan pinagi sa buwatan sa City Administrator ngadto sa mga negosyante sa Baray Nangka alang sa ipaygayong negosyo mo himuong nga lehitimo. Kini nga kalihukan ipaygayong karong umaabot ka Hulyo 8, 2026 dito sa Baray Nangka Gymnasium. Sugda ng Assembly Times alas 8 sa buntag samta ang formal nga pragtigom kay sa alas 9 sa buntag. Subaya sa kamanduan nga gipermahan ni City Administrator Corazon Apilio Raza CPPMBA tumungni ining mao nga citywide initiative nga tabangan og giha ng mga business owners ilabi na kato mga establishment nga nag-operate pa nga walay balidong nga business sa permit. Kini aron na daling makasunod sa mga legal nga rekisito sa dakbayan na. Tungod ni ini dako ang pag-auhaga sa LGU nga to sa mga hintong ng negosyante nga paimusan kini mao kahigayunan aron mahimong hingpit nga legal og rehistrado ang ilang mga negosyo alang sa masapsay nga operasyon o kalambuan sa komunidad. Balita gikan dinhi sa K5 News sa Cambayan, kinis ka K5 na falikaya pa sa para sa kampiyon nga balita sa bisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 News sa ta.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga sinigan, soking tigpaminaw, report ni Kipad Natalie Calapas. Nanukad direktamente sa magkipad ni Shepem Bayawan. Alas 11:19 na. Sampang namin mo sa kong programa, kapi-kapi lang sa modya o ka ng DTX Coupe Mix. Ha? At least, aron medyo kaulan na po, nagmuragalain na pong kalibutan. Sampang namin mo sa kong programa, timpla-timpla sa modya o ka ng DTX Coupe Mix. Sampang galantaw mo sa kong live or namino mo sa radyo, timpla-timpla lang mo sa kipa sa DTX Coupe Mix. Nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Pagpatuman sa border control batok sa ISF. Ipahugtan. Dita maglangay mga siligan, suking tigpaminaw. Nakatutok si Kipad James Bandoquillo. Kipad James, ikipad mo, Kandos James, Kandos James.
1: K5 News FM Live Report.
3: Gihimakag ni Provincial Administrator Attorney Arthur Tulsidas ang mga mikailap na tao nga adunay ginag-akusar sa provincial government nga adunay palutson nga dili susihon sa mga border control alang sa ESF. Subala pa ni Atty. Tulsidas nga hugot nga gipatuman ang pagkontrolara sa mga border sa tibuok lalawigan aron dili makasulod ang mga produkto sa baboya nga gikan pa sa laing probinsya alang sa pagpugong sa pagkailap sa mga virus. Giklaro usab ni Atty. Tulsidas nga ang pagpatuman sa borders control walay gipili og tanan kinahanglan mag-agi sa saktong proseso nga walay paboranda. Dugang pa ni Atty. Tulsidas nga walay bisan kinsa ang mga lusot tungod kay adunay mga protocols nga kinahanglang sundon na din ang tanan aron malikayan ang sakit nga mo grabe pa nga mo epekto sa lalawigan nga makaguba sa panghinubian sa mga yanong mag-uumas sa tibuok Negros Oriental. Balita gikan sa News Center kinis ni K5 James de Tribayo Bandoquillo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soking tigminaw, report ni Kipad James Bandoquillo. Charming Kabugnason, hi, good morning, Sir Rix. Nagtanaw ko sa live. O shout out ko sa Kabugnason na family sa Barangay Salvacion, Manhoyod from Naga, Cebu. Okay. Kumusta mo dia, taga Naga, Cebu? O si King Jimmy Spoon, ha? Naka-live matod pa, naka-hook up ang K5 News FM Secure Secure 105.7. Good morning mo dia, King James. Duha kasakyanan na may kargang balor 2.6 million nga smuggling or sigaret or sigarilyo na aksidente sa Bali Hermoso humaan misibat sa checkpoint sa gihulngan PNP. Dito maglangay mga sinigan, soking minaw na karoon sa Picas Linya. Si Kipad Elmer Sagang sa mga report. Kipad Elmer Sagang, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
4: Aristado ang upat ka mga individual na kumpiskar ang halos 2.6 milyon ka pesos nga balor sa gituang smuggled nga sigarilyo. Human nga naksidente ang gisakyan ng mga salakyan samtang gigukod sa kapulisan niya. Matod pa sa PNP Police Regional Office NIR, nagpahigayon sa Hot Force Operation ang gihulgan Component City Police Station na uban ang mga sakop sa Regional Special Operations Group. Grupa batok sa duha ka mga Toyota Revo tungod kini sa galigar nga nagdala og smuggled nga sigarilyo. Gipayag sa kapulisan nga nawadan sa kontrol ang driver sa Toyota Revo nga color itom sa barangay Puan sa nasampit nga lungsod. Rason nga na-intercept ang mga subject kagila nga sila si alias Hamza 32 anyos, driver residente sa Malabang Lanao del Sur og alias Ting 31 anyos sa kayog residente sa Escalante City, Negros Occidental. Gidalang driver sa Valyermoso Rural Health Unit araw badapatan sa medical nga atensyon samtang giaresto sa gilayon ang sakay sa nasampit nga salakyan samtang naksidente naman sa barangay Mulubulo Valyermoso ang Toyota Revo nga color maroon na humana ka bunggo sa riling sa kilid sa dalana. Gila mga naresto nga sila si alias Jamela, 43 anyos driver sa salakyana, ug alias Jamala, 46 anyos pasahero, parihong mga residente sa Mantikaw, Misamis Oriental. Gidapata na mga suspetsado sa tukmang tambal. Una gibutang sa custodial facility sa kapulisan. Na-recover silang posisyon gawas sa mga salakyana ang dugang 29 ka mga karton nga nag-unod og 1,184 karins sa gisuspitsahan nga smuggled nga sigarilyo. Base sa pinakalites na impormasyon, tuyo unta nadagdoon ang mga sigarilyo sa Escalante City, Negros Occidental. Balita gikan sa K5 News FM Canlaon, natoy grato sa DTX 500, Mighty C o D3 Bio. Kini si ka K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking tigpaminaw, report ni Kipad Elmer Sagang na nukad direktamente sa May Canlaon City, alas 11.24 na. So kanikaron, ang pangutana, ang sigarilyo asa gikan, posible sa May Mindanao area. Ang pangutana kanikaron ng mga sigarilyo, o sa manigiro, plano, or galangoy. O sa may purpose karon sa itong mga pantalan diri sa Negros Oriental. Mangutana yan ko. Mangutana ko sa mga pantala na ito unsa may gihimo ninyo nganong nakalusot kaning mga sigarilyo. Okay. Manghinaot na. Nga wala ni nakalusot dire sa itong pantalan, especially sa Maghihulgan City. Amlan. Or sa Tangil Bagikan. Or sa Dumaguete Bagikan. Or sa Seattle na pantalan. Sa Occidental. Alang-alang manghinaw mo ang nakaroon na ang sigarilyo ni tumawra na dire-dire na gihimo. So sa ato pa, hinay kayo ang inyong intel.
5: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Gihapon, si Binti lang gihapon. Bawin ang mga siligan, soaking now, breaking news! Senator Marcolita, ipanakop na sa Sandigang Ban! Dito maglagay mga siligan, soaking now, naka-standby, naka-bukike, o naka-lili. Ang among prinsisa na rin sa Kipab Giuseppe Madumagite, Kipab Shara Humilio sa mga report. Kipab Shara, ikipab mo, kandos!
1: K5 News FM, live report!
6: Yes, mayong buntag ka K5Rex, mayong buntag sa mga suki K5 nato karong orasa ha, diin ang Sandigan Bayan 3rd Division nagmando na sa pag-araso kang Senador Rodante Marcolita, kaning magbabalot nga si Mark Defensor ug duha ka negosyante karong Lunes, kalabot sa usa ka kaso sa plunder nga dili mapiyansa ang naglambigay sa gingong kapakyasan sa pagdeklarar sa 75 million nga mga donasyon sa kampanya. Niabot si Marcolita sa Sandigan Bayan aron matambong sa hearing sa iyang motion nga ibasura ang kaso sa plunder apan nakakita ang korte og igong hinungdan aron mag-issue mga warrant of arrest bato kaniya sa iyang tulo ka kaubang akusado. Sumala pa ni Associate Justice Carl Miranda si Marcolita og ang ubang mga respondents dadoon sa Quezon City Jail sa Payata suman sa ilang pagkadakop. Ni Atom Garyas ang Office of the Ombudsman nagsangat usab og kasong plunder bato kang Marcolita sa Sandigan Bayan may tungod sa giingong kapakyasan sa pagdeklarar sa mga kontribusyon sa kampanya. Ang kaso nagikan sa mga ligasyon nga si Marcolita kinsa usa ka naglingkod nga kongresista ni atong panahon na kadawat og 75 million nga mga donasyon sa kampanya gikan ng defensor o sa mga negosyante apang giingong wala magdeklarar sa kanila siyang State of Asset Liabilities and Network. Kini nga balita kanato sa Mighty Siang Klein Base ng Vitamin C. Detex Rwanda, Detex Coffee Mist, nagkapi nga may ampalaya de sugar, sugar cane o chia seeds. Detex Coffee Mist, nagkakapi ka na ka-detox kapabalita. Gikan sa News Center, kini sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Okay mga siligan, soaking tigpaminaw, report ni Kipab Shara Humilio. So, money karon, ha? Pero wala na ito na discussan din yun na. Kaya 11.28 naman. Pagbalik na ito, isgutan na ito na. Nga, back po na. So, ato yung isgutan o niya, ha? Para at least, makaingon ba ito nga, okay, pwede po mong tawag sa akong cellphone number nga 0999-537-2151. So, back pa, may problema. Kay, mas maayo ni pag-gobyerno to karong dakbat. Pero ang pangutana, gawas lang ang Marikolita, wabay laing politiko, mas paana. Ay, ginawa ko. Prangka nga pagka-istorya, wako ga dipinsa kang Senator Marikolita, ha? Sa tinuod lang, kanyang mga dagang politika. Pero palutsasan ato, hindi na rin sa kabalita, hindi na, ha? O niya na ito, niskasan, sa kabalita. Barangay Talay! Usapan ito, hindi na. Barangay Talay, companion. Sa Jason, ba ni? Jason Lagahit Cup 2026 Open Inter-Barangay Basketball Championship with 2 Impact! Dito maglangan mga siligan, shocking timinaw na karoon sa Picas, alinya. Si K5, Cyril Ripley sa mga report. K5 say, ikipaib mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report!
7: Ilanggan sa Barangay Talay aga Corona sa Councilor Jason Lagahit Cup 26 and sa Porto Sabri, Consul Jason Sagarbaria sa Inter-Barangay Basketball Tournament with 2 imports. Din ang Barangay Talay nagbalapos ng kinipagpukan sa Barangay Bampandan sa Finals. Gabi diya sa Ginula, kini diya sa may Dumaguete City National High School Gym, Barangay Lindagan ng Atundang Bayan. Didaog ang Talay, pinagi sa 5 kapuntos ang Lumao, 95-90. Sa pagsugod sa Dula, nindot ang kumpante sa Matag Team, diin Gibailuan ay kinig score. Apan pagkabot sa itapos ang guting sa fourth quarter, nahutan o gas ang Barangay Bampandan. Matod pa ni Coach Francis Joel Sainz sa Barangay Talay, nagubikan sa Kugi o Gaparikamo sa iyong team, nagmalapuson paglangkas sa Corona. Yaw sa dinigay palipay sa ang Barangay Bampandan sa mga talentadong players nga di kumpate atol sa Bauga Dula.
8: Ang atuang kontra, Bampandan, one of the largest barangays in terms of population. And na sila two local imports which are they have been my players also, no. So Justin Ragay Balikusuga and then si Kamalo, it's a very popular guy also. And a very athletic guy. So, na nakuha na, na almost na even out na manggali. Eh, amua bigs, ang ilang imports are kwan, wings, no? So, we're just a bit lucky nga naka-good start ni. So, naka-good start ni, nakalabaw ni o 15. And then, resilient kayo ni nga kontra. I really love the Bampandan team, to be honest. Maamigo na to na sila, naagod sila yung sistema. Sige sila, lanat, makalanat yun sila. So kami po, sige po, may adjust. It came to a point na in the last minute, nidikit pa yun sila, 3 points na lang ang labaw from as high as 15. And then, na-surpean na po na na-miss shots nila, mga press during the last minute, and then nakuha na mong rebounds. And since na-penalty, under penalty naman ang Bampandan, naka-convert ng mga free throws. So, luck to Pastore, nidaog may 5 points ang labaw, Kaluis Ginoo. It was a tough fight. We give credit to Bampandan. No? Their bigs fought hard against our bigs also. It was a close fight for me. Tosco yun naman gani yung tato. Kay Kwanjod, kaning naayagod sila. It's just, for me, breaks of the game. And then, breaks of the game and then kuan lang yun kaning naray gamay swerte. So we'd like to thank the organizers for that, for this tournament. And again, Bampandan, congratulations. Misog kayo nga tournament. We will cherish this trophy for at least a year or for at least the next until the next Jisung Lagahit Cup. So
7: alang sa K5, News FM, K5, Cyril, DTX, sa 5W, para sa kaming kabalita, Servisyo Publiko, Kaligawa sa Negros, K5, News FM.
1: K5, News FM, Live Report!
0: Okay mga siligan, shocking now, report ni K5, Cyril Ripley. Ato sa Tasapikas, Lawak, sa Regula, ka mga pamilo, at ang isa kong pagbalik. Engineer, Radyo Natagalbog, Kandos!
1: K5, News FM, shocking the lives of the Filipino. D3Bio.
9: Ako si Ariel, na-diagnos nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengin, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio.
10: Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent, mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, dinidid ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
5: Sa mga butika!
1: Wala pa'y ganahan makikistorya ni mo tungod sa imong bad breath? Mag-Clinicas 4Biotic! Ginapataghan ang good bacteria sa imong baba! Clinicas 4Biotic! Ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba! Ngahinungdan sa tooth decay o bad breath! Clinicas 4Biotic!
6: Mag-joy ride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mag-joy ride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala nag-preno-preno ha.
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sa ganga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.
8: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Rooksize, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
9: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka manghimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaas si Jona Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
1: Give
5: D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
14: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Oras alas 11:41.
18: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
17: Okay mga siligan, soking king paminaw pa dahil takaroon sa tuga programang 11 Mbps. Bik-Bik Velasco, si Rex, shout out ni Jip-Jip Velasco, gikan ni Mama Victoria Velasco, salag siyaton, salamat. Boss, K5 Rex Candos, good morning. Luoy kaayo si Ate Claire sa Canada. Giayo o kanchao. Ni Marnie sa Amlan. Okay lang ni Ma. Wa problema. Naminaw lang ko imo programa si Rex. Okay lang. Kodiri, ikaw kumusta ka? Amping lang pirmi. Ang Ginoo nagpuban ka na to. Salamat kayo gika ni Ikuman. Pero ang akong gansa namatay. Nakoy gansa engineer by laki. Matay ang lalaki, di ba ang laki dako? Namatay. Pero okay ra. Anak man, siguro dili ako. Ang gahatag na gansa dito taga Mayabon, salamat kayo, pero ang gansa nga usa namatay. Pero nagkuampo ko engineer nga mohatag pug ko niya og bantam. Tagaan po na ko siya bantam. Kaya gitagaan ko niya og manok nga katungkulot bitog manok. Itom ang unod, itom po ang bukog. Nalipay na unta ko na ko'y gansa. Kaya naamay sigig saad na ko nga tagaan ko gansa sa Santa. Wa man. Wa may niabot na gansa. Wa pa masiguro ng itlog to. Ako nalang naningkamot o kabahin sa gansa. Pero kanang hitabo diya sa may Sambuanggita, tuwa naman sila sa barangay. Sige, pag sabot-sabot na mo sa barangay, ha? Pero dili maayo nang gihimo ninyo sa usa ka senior citizen na gilabay ninyo og bato, sulong-sulongon pod ninyo. So balik ta karon mga siligan, so kinti pa rin ako, diri kang hitabo karon kang Senator Marcolita. Wala tayo konsente o wala pong tagalaban-laban kang Senator Marcolita. So kana karon kay igawas naman ang warrant, mahinaot lang ta nga, violation yun, di ba? Pero kabahin sa mga pipila ka mga senator, sama rin ay Senator Erwin Tulpo, matod pa siya ba din dalo, pwede wingigon ang blaon. Kani karon, tinuod lang, prangka-prangka lang ha. Kanang nahitabo karon kang Senator Marcolita, politika. Sa ako lang, politika. Kung violation man, violation. Pero ba ang dating manggod, kamumanggoy na ning kamot. Murag kamo ba may nangusog sa inanak karon nga sitwasyon?
18: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
17: Wala ko galaban kang Senator Marcolita, ha? Pero ang dating mura ko galaban. Pero ang nakamaot manggod, mugawas manggod nga ang administrasyon may naningkamot nga ipadakop yun. Pero sige lang. Mo ato bang man si Senator Marcolita? Di ba? gawas nga mo atubang, di po, magpanakot po siya. Magpapriso siya. So, ang sitwasyon karon sa Pilipinas, mga siligan, so kintig paminaw, ang politiko, dili na ingon panerbisyo. Panerbisyo, orgok din ba ang mga katong kabahin sa flood control, ang ilaha karon pabor-pabor. O sa baga pa, pabor man ato ni karon. Ang dapat gukdon. Kaning ato ang side nga dapat gukdon, ayaw sa ati ato mga. Murag inga na ba? Amat o gasabtan ba ninyo akong buti pasabot? Daghan ang dapat gukdon. Gukdon ang gukdon. Pero lagi, ato man ang kaalyado, unya na. Unahon sa nato, kaning dili ato.
18: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
17: Nakasabot ka sabot-masabot na ko, engineer. O sa baga pa, kanisya, gukdunonon yun. Pero unahon sa nato, nili ato. Pero sige lang, inyo po na. Ang botong sanay nga, umbispat po ni Dunder. Nakaroon sa pikas niya, umbispat na. K5 at Dundeb, si K5 din, Candos.
18: K5 News FM, live report.
16: Yes, Kakabar Rex, 9 o'clock, labi natin yung programa karoon ng 11. Okay, background pa kumain?
17: O sana, on this spot ni mo, naminaw din sila, naaktuhan din ni mo?
16: Yo, kuminawa. Kakabar Rex, magkutulog ko kayo.
17: Biliba, okay. Biliba yung ako ni mo doon, no? Wapo
16: sa...
17: Gano'n wa kaga polis para maasahin ka sa Intel?
16: Ayaw, ato kakipablik sa ato na magiging na bantay kalinaw ta. Kung sa'yo klase is bantay kalinaw. Kalinaw tungod kay ato ang mga panghitabok ng kakipablik. Walay tawong wala. Mapili lang ang mga katawan na wala nag-wall sa sitwasyon ng ibulan ni Marcolita. O sina nai? Nai, hindi ka rin mo nai?
19: Elizabeth.
16: Nai, hindi nga hitabok ng ipagdakot ni Marcolita. Kung sa may mohang isip pa, ikaw, dahil mo ka Marcolita, nag-wall sa wala?
19: Mura kung nag-goal kay, mura mag-goal sa nag-ready sa saliga na ito nga bagong na sinador nga mura 50 gig mo dibate di asa.
16: Kara, dayo karon nga no mag-gida ko ba? O sa maimong dibate karon na? O sa maimong hanga dibate karon na sitwasyon? Yes, kapit mo, Greg.
17: Karoho na ito, dak po noon pa hawa pag-gidakop. Dak po noon pa.
16: Hawa pag-gidakop. Pero nanay siya waran.
17: Nanay waran.
16: Yes, ma'am. So, ma'am, ang sabit ka na
17: ang indot siguro pangutan na doon, unsa dibate ni nanay nga na nag-iwaran si Senator Marcolita.
16: Okay, so Ma'am Elizabeth, kung sa may imuhang gibati ka rin na si Marcolita na na may decision na daktong siya.
19: Huwag masamok ako na ako na anak siya doon. Huwag masamok ako na ako na anak kay...
16: Ano man?
19: Kay pretty man akong pagsalig anak ko anak ang gidayig ko nagmayo. Gidayig ko na siya nagmayo sa iyang pag... Kampanya dili. Ano ang unyar anak ng kampanya? Unya, karo na unsa naman na.
16: Lama kay waran.
19: Huwag makalibog mo.
16: So, sa may imuhang ikapanawagan sa mga katawan ka ron, isip isa ka sa mga piga subaybay ni Marulo, sa may imuhang panawagan sa mga katawan ka ron?
19: Kita, manawagan na lang ta nga, lamdagan sa blang espiritu, ang ako ang nagdala sa Senado para nga in-augured nga wag doy dakong pabor-pabor ng suana, sinikasuharon.
16: Pila ka na edad naman ay?
19: 27 na rong October 9.
16: October? Yun na po. Ah, niyagay yung October 9. Okay. So, Nay, sige, dahil naman na ito ang mga panghitabo. Kabangis pang radyo, be. Unsa mo kong radyo ba yung mga paminawon?
19: Sige. Unay lain ang K5.
16: Ano man na K5 mong paminawon? Isa mo yung mga gana?
19: Ang kain mong tanan, alas 4 na nakasunirkado, nagtungan na kas mga labas at pilang ito, punaugas, mga utanon, pinilo. Unya, gayon, suri-suri ko kadis, mga sikbit ng mga dapit.
16: Tinuang muna, kakita ang leksa.
19: Alas 2 pa managoy si Sir Dundrong magmata, kaya alas 3 mag-apro.
16: Alas 4. Kaya naman mo ito ay naroon, kisa maguli mong paminawon?
19: Kasi si Rick Santos. Pero,
16: ginagawa ko yung magkakita ang Rick Santos?
19: Uwa, nilando igib ko nga magkakita ko aling kapaisano na kong taga Mindanao. Kaya ako taga Sambuanga del Sur, niya siya taga Davao.
16: Ah, sige tao na lang. Ato na nang hinag ko naman nga makadot sa istasyon. Haro makita ka si mga idol.
17: Mamina po sa buntag sa poro doon.
16: Mamina po sa poro. Ito sa may mo pinamukuntag si Silverne.
19: Oh, si Silverne. O ka na si Sir James Mandakilio.
16: Isi ko ba Silverne?
19: Silang Kyrie. Rite, kung ka na ang kasikuan ka na...
17: Si Atone.
19: Ang kusama,
17: Pierre. Atone, boss.
19: Atone, di pa lumos. Naan ang ako ang ginang tuki sa dihak pala si Uy, GB, ni Kuan, doon, tulaban.
16: So, kakipero na, kumpirmado kaya na, pwede na antisid na si Ma'am, si Mama Elizabeth.
17: Doon, 76 naman si Nanay, napa si Bana?
16: Napa kay Bana?
19: 15 years, I'm widow. Balo ko.
17: Pwede pa doon, 80 man akong limit.
16: 80 akong limit, Eric Sam.
19: Sir Santos, wala na'y daran. Paingon sa... Paingon na lang ninyo-ninyo. Kay di ba ito, manok mo kung bana, di manuse.
16: Ito.
17: Okay.
16: Ito na lang, kay kita lang sa ato ang nagkita. Mura na ito ang... isip, usap ako butas mga kanila. Hinaupunta ang alamdagan at mga... ako, ikit.
17: Don!
16: Mag-alamdag sa mga...
17: Don!
16: Yes, kay Kiba Breaks.
17: Asa man ang lokasyon ni mo karon?
16: Natalos, magatas kay Kiba Breaks, ha?
17: Ah, magatas. Asumbungan lang ka na mo. O, sa ilamit ni ka o na mo dire ang kaso o di ka makaari. Mga tama ka lamang ka. Or magalit ka dire.
16: Nagisumbungan na, kabalo ko. Okay na.
17: Pero huwag yun ka na mawag kagahapon. Kaya namin mga espesyal ng mga sudan.
16: Bulag eh, pero... Sige lang! Sige lang! Dili pa ulahi ang tanan ka kay Kiba Breaks.
17: Okay doon, buhay doon!
16: Okay, so muna pa mga Kiba, ha? Alang sa 11 Mbps, kiniyo sa Kiba Breaks na naka-extend na food supplement to Alinga para sa kampanya balita. Servisyo publiko, Lingawan San Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM, live report!
17: Okay mga siligan, suking tigpamin, ha? Report ni Kiba Dundip sa On The Spot matod pa. Salamat kayo, Ma'am Nay, ha? Na kanunay ka naminaw sa K5 sa matag programa na mo diri sa K5 News FM. So ato malikan ka nahitabo karon ni Senator Marcolita. So manghinaot lang ta, nga. Kaming gihimo karon sa gobyerno, hapirusa din na ninyo, ha? Kana bang nanawat o mga ingon na to, mga demisyon? Hapirusa din na ninyo. Kaya ba siya magipili-pili na ninyo? Ay, wala ko supak. Hot na yung dakot na. Hot na. Namoy NBI. Naatay NBI. Naatay si IDJ. Naatay PNP. Hot na yun na ninyo. Pero kung piliun lang ninyo yung gustong dakpon, murang dili kayo, maayo, mauna ang mga tao mag-alboroto.
15: Rex Dandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
17: Mag-alboroto na mga tao, kay tungod halata ng inyong style. Alam mo kalain sa akong istorya, halata kayo ng inyong style. Basig mahuman na lamang yung 2028 ang angay gukdo na inyong gukda. Ang inyong priority ang dili kalingada ninyo. Ika rin, prangkahanan lamang tadi rin. Dapat gukdon. Pero basig mahuman yung 2028, ang inyong nang ipanggukod ang dili inyong ganahan. Pagbalik na ko mga siligan, sukin na ato ng taga anong pagtagal. Naka-standby na ang MyPC Network News Nationwide. Engineer Abo, ang Engineer Jonathan Calvo, Kandos!
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Si Albert nga taga Dumaguete. Ano po ang akong mga TL o mga panakit? Na pagkadungan na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
15: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
21: Ako Ramil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
22: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C.
21: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
22: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
21: Correct doc. And even ang tunog sa falls

0: tinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
0: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
4: Gusto.
0: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
4: Aka na.
0: Dugangan pa'y dyan sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
4: Mao jud dok.
0: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
4: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hala?
4: Makabungol mo dayna?
0: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP kablo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
4: Sa to ba dok kung tabian si misis kinanglanon jud nga mag-detect sa 100 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa saba yag yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga mister da inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ko si Jean Paul Hineroso.
0: Og kini usab si Doc Ramil oy, saying, maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino. Ang kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Janice. Bukay kayo muman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
6: This time, istorihan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
7: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
2: DTX 500 para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mat-

0: Plus nga antioxidant nga amo naman ang nagatimlo sa imo atay. Basta timlo ang atay, Happy Kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500.
1: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
2: Eh, kun gainom ka DTX 500 kag mighty si kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
1: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
2: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
1: Oo, ang ultraviolet radiation, ang makadamit sang DNA, sang aton di panit.
2: Produce na free radicals ya.
1: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
2: Oo.
1: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
2: Di bat budgetan gina nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Abi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakusang cervical cancer sa mga babae.
1: Wow.
2: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakusang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag mighty C? Posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 mighty C or pure C.
1: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
2: Ang una natin nga ginikanan, Sir GP, wala pa niya mga muling bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
1: Why?
2: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
1: That's why ga 900 ang edad.
2: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP. Halos kada liso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag mighty C or pure C kada adlaw, and you will be cancer-free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sige lain akong paminaw. Magsige ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C, mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Superman for Men.
11: Isang kapsula ka na.
12: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
13: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest o walay collateral?
14: Marayo Bank Incorporated
13: ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, doon na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
14: Marayo Bank Incorporated.
13: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
14: Marayo Bank Incorporated na.
13: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
14: Marayo Bank, Marayo Bank Incorporated.
15: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.
15: tricycle na may dalawang sakay nang mawalan ito ng kontrol sa isang kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa mga puno ng kawayan sa gilid. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang takbo ng sasakyan bago nangyari ang aksidente. At napag-alaman din wala itong naipakitang driver's license. Isinugod sa El Nido Community Hospital ang tatlong biktima ngunit idineklarang dead on arrival ang isa sa mga pasahero. Patuloy ang investigasyon ng pulisya habang inihahanda ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries laban sa driver. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
16: C Network News.
17: Mighty C Network News.
18: Samantala, taga-Kapi, zahuli sa pagtutulak ng droga sa Aklana. Balita hatid sa atin, taga-K5 Roda, Villarreal.
19: Nahuli sa pagtutulak ng droga ang dalawang high-value individual sa ikinasan na drug bypass operation ng motoridad sa Diversion Road, Barangay Poblacion, Altavasa, lalawigin ng Aklan, Linggo ng hapon. Sa isinagawang operasyon ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit, nahuli ang mga sospek na si alias Nonoy ng Barangay Tisat sa lungsod ng Rojas at alias Dodoy mula sa bayan ng Kwartero sa lalawigin ng Capiz. Na-recover mula sa mga sospek ang bulto-bultong pinaniniwala ang droga na tinatayang nagkakahalaga ng malapit sa 1.6 million pesos. Na-recover din ang mga drug paraphernalia at sasakyan ng mga sospek. Sa ngayon, nakatakda ng sampa ng kaukulang kaso mga arestado na napag-alaman na mula sa Capiz ay nagtutulak ng droga sa Karatig probinsya. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: C Network News.
17: Mighty C Network News.
18: Gawin din 748,000 pesos na shabu na sabah sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Detalye ng balita atin sa atin ni K5K Buscaino.
20: 748,000 pesos na shabu ang nasabat sa dalawang high-value individual sa Cagayan de Oro City. Nasa kote ng operating units ng COCPO, katuwang ang PDEA 10, ang 35-anyos na si Asay sa isinagawang drug bus operation sa JKSM relocation, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Nahuli rin ang bayaw ni Asay na si Mike na naaktuhan pang gumagamit ang dalawa ng hinihinalang shabu. Nakumpiska mula sa dalawa ang 60 grams na shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 408,000 pesos kasama ang drug paraphernalia, digital weighing scale, iPhone at marked money. Samantala, arestado ang 56-anyos na si alias Tate sa operasyon ng DEO COCPO PS5 katuwang ang PDEA 10 sa Barangay Makabalan. Nakumpiska mula kay Tate ang 50 gramos ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos, coin purse at bypass money. Ayon sa Police Regional Office 10, ang mga operasyon ay nagsisilbing paalala na ang kawalan ng pangkabuhayan ay hindi dahilan upang masangkot sa bintahan ng illegal na droga.
21: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
16: ITC Network News.
17: ITC Network News.
18: Samantala, Food Guard inararo ng oil tanker sa Negros Occidental, dalawa patay sa aksidente. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
22: Patay ang 36-anyos at isang Jessie Shetty anyos na pawang mga babae sa bayan ng Valladolid sa probinsya ng Negros Occidental matapos mabangga ng oil tanker ang isang food cart kung saan naroon ang mga biktima. Maliban sa namatay ng mga babae, isinugod naman sa ospital ang sugatan na isang Jessie 9-anyos na lalaki. Base sa resulta ng investigasyon ng Valladolid PNP, nakaidlip umano ang driver ng tanker na kinilala sa pangalang Junicio Libuon Jr. kung kaya't bumangga ang kanyang minamanehong truck sa food cart na nasa gilid ng kalsada sa boulevard. Matapos bumangga sa food cart, nakita ng mga eyewitness si Libuon na halos gumagapang napalabas ng truck at humihingi ng tulong. Pawang mga food cart vendors na residente ng Barangay Poblacion sa nabanggit na bayan ang mga kaswalidad sa aksidente. Nangyari ito noong Linggo ng hapon Hulyo 5 habang nakastand by namatay din sa lugar ang ilan pang mga individual. Ang boulevard sa bayan ng Valladolid ay naging paboritong pasyalan at tambayan ng mga residente sa lugar dahil sa magandang view ng sunset. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyDC Network News.
17: MyDC Network News.
18: At baka K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Dumalo at nagsagawa ng funeral prayer ang tatlong anak ng yumaong dating Iranian leader na si Ayatollah Ali Khamenei na ginanap sa Tehran, Iran. Kasama sa mga dumalo ang libu-libong tao, mataas na mga opisyala, gayon din ang isa sa mga anak nito na si Mojtaba Khamenei na itinuturing na tagapagmana bilang susunod na supreme leader ng Iran. Matatanda ang napatay si Ayatollah Ali Khamenei kasamang ilang miyembro ng kaniyang pamilya matapos ang isinagawang pambobomba ng Estados Unidos at Israel nitong February 28 na nagpasimula ng ilang linggong gera sa rehiyon bago nagkaroon ng pansamantalang tigil putukana. Bilang bahagi naman ng pagluluksa ng bansa, nagsagawa ang Iran ng isang linggong funeral procession para sa dating leader at kaniyang pamilya kabilang pagdadala ng kaniyang labi sa ilang sagradong lugar sa Iraq.
17: Network News. YTC Network News.
18: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabua ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Jason Sapa sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
23: Victory Bio.
24: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Victory Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
23: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory.
25: Mapalit sa mga butika.
23: Victory Bio. Victory Bio.
26: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Victory Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
23: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio.
25: Ang Visio
23: nga may Victory.
25: Mapalit sa mga
23: Nganong
27: epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang Osaka News FM Station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa bang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762. Og pangitaon ang bungutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
28: No one ang makaugan sa kama?
29: Masinug?
28: May diabetes ka?
29: DKX 500
0: 500 na ang TTX 500. Adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidant, nga gigan sa palaya, ug de-sugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. TTX 500. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa ako pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsplila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi limpin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika, sakit ang dyan, kasagaran, dalisdan sa pagliba. Mag-clinicas, 4biotic, 545, probiotic, ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa clinicas, 4biotic, swabe ang paggawa sa huga. Mag-clinicas, 4biotic, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika, extend food Superman.
7: Kung si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PUJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutudlo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation patawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
9: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud. Kay makuha ang inyong order, sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
25: Ligon, tipid, og barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze, hybrid, automatic, 5-seaters. Cruise, over hybrid, na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility van, trap side. Swap pang-negosyo with 3 years free preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, sales team lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
10: D3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
14: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
19: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
14: Ang Vizio
15: nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Inara. Pajud kayo akong blood sugar. Ako isulay ng inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
14: Ang Vizio
15: nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
28: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number 1.
28: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Oras, alas 12:26!
30: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Kini ko sayang, ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos.
31: Sa kahanginan!

0: sala. Oban de Rex Candles.
1: Oban de Rex Candles.
2: Okay mga siligan, so kintig pa mi now, ganiha engineer. Kay medyo naudtuhan ko og mata mga siguro mga alas 6. Kay lagi pag inighigda nato dili da inta ka tulog engineer kani bang daghan ta gihuna-huna. Ganiha buntag sayo, di lang ko mo istorya og asa. Ang inahan niadto nako. Pero kaning inahan pag umangkon sa usa sa tag-iya sa private nga eskwelahan. Nitawagan ako ang bana. Ni agtutuod, bit-bit ang iyang anak. Akseptado ang asawa nga medyo sipya. Pero sa pagkakaroon engineer, ang gusto lang sa asawa nga ang anak magpadayon og eskwela. Pero andam siya matubang og ikaso pailan siya kaso sa iyang bana. Mauna usahay kita, di man ko perfecto pod, wa po'y babaeng perfecto. Lahi ragyod kung ang babae mo ay nisipyat. Wala na ko, gikonsente ang lalaki kung may musipyat, murag okay lang. Pero mas maayo nga, both side nga walay sipyat. Engineer, may abot og panahon nga, nihilak ang bata, nihilak pod ang bana. Si Rex, miduol man ang akong asawa ni mo. Kabalo man ko nga ikaw, hinabangon man ka. Magpatabang pod ko ni mo. Si Rex, kapila giithan sa akong asawa ang akong ulo. Kaila ka na, engineer. Silingan ni mo. Katulo. Pero gilantaw na ko ang ako mga anak kamo ay mipugo nga pa. Ayaw lagpaili si mama o kaso. Gituman sa amahan. Miabot ang punto nga ang amahan musundo sa iyahang anak. Or siya ang muadto sa iyahang asawa. Kaya lagi ang irason sa asawa ang amo. In short, akseptado ang asawa nga nakasala siya tungod sa ilang away-away o nagbulag-bulag sila. Kita ba usahay ang magtiayon, kasado o mag-away mo, siguruhan na lamang ninyo nga dili mo abot sa kanang punto bitaw nga mag-iskandalohay, dalan, daghagtawg mga silingan. Kay nooy kaayo ang bato. So kapasalamat rapod ko engineer nga ila kong ipamina. Ma'am, ang gusto ni mong ang bata makapadayon og eskwela dili lang i-transfer. Wa na koy labot ninyo magbulag mo na may tandayanay. Kaya nakasabot magbugko sa side pod sa lalaki. Kaya ang bata na naman sa punto nga pwedeng mo pili asa mo kuyog sa mama ba o papa. Ngayon ang bata, call, ari lang kong papa. Gitugtan na ko ang bata. Ko, pero padayon niya po kag eskwela. Imong mama mo yung maghatod yung eskwelahan. Pero pag inikapon, imong papa yung mukha, okay na ka. Okay ra ko, call. So, to ara, engineer. Pero in taon, ang lalaki pag mohilak engineer na agunay lalong. Ako siyang giingnan. Ang problema nimo pang gasolina, pang kaon, pamahaw, pag-aanti ka. Maluwas lang siya sa karong adlaw. Napasalamat na po ko engineer nga. Ila kong ipaminaw pero wa na go'y engineer panahon nga magbalikanay sila. So ang ilang pagkasal, ang ilang papel, gamon ng tugbarko-barko ipalutaw sa sapa. Kaya di naman yung makikbalik ang babae. Ang lalaki po dili na po makikbalik. So sige na lamang, bata na lamang. Ikaw may hatod, papa may kuha, mainig ka hapon. Salamat kayo ha!
3: Hindi po na kailangan.
2: Sakita na, engineer, ha? Mana makaingunta nga ang bata, may maipiktuhan. Tapos kita nga mga ginikanan, dili magsinabtanay. Pero niabot man gud sa punto nga mihangyo ang lalaki, may istorya na di na po siya makibalik. Kay katulo pa kuno siyang gitan. Ang babae po naksiptado nga misipyat siya. Mauna kita usahay kaning kaminyoon dili talaw tila. Dili ba ka nang giingon na to kaning kaminyoon, maingon lang ta nga. Pwede, mag-ipon ta, pero mag-away ta, bulag ta. Napangutan akong magbunga ang inyong kaminyoon. Nanay mga anak, maabot rao niya sa punto inyong mga anak, mabati nagsakit. Okay lang to, bata gatsupon pa. Ewa, may kabang kaaga na. Kanang bata nga nagtsupon, gatotoy pa sa inahan. Pero maabot sa punto ng mga bata, kurag makasabot na unsay mali, unsay tama, unsay sakit, unsay diangay. Maabot yun ang punto nga ang bata masakitan o muhilak. Murag, action ba yung ko, engineer, kahilak kung ganiha, engineer? Kay, murabag, naluoy ba po ko sa bata, engineer, nga kanabang, makaingon bata, ay, ginoon ko. Makaingon bata, engineer, nga, kanay mga bata, murabag, nakaamahan o inahan o mga minus o mga pasensya. Silingan ni engineer, sumbungan ti kanya. Samtang unta nga, sige ko pagpregunta ni ako mga tao, manok kakao na? Pabo kakao na? O sir. Manok kakao na? O sir. Baboy kakao na? O sir. Tingala lamang tanong, may gadulhok. Nagmotor. Musumbong. Ipatawag sa barangay dili. Ipatawag sa polis dili. Ipatawag sa DSWD dili. Rick Santos, okay. Dali mo to investigar ata. Ay, Ginoo ko ninyo. Kanang usahay kita, kamo nga mga babae, kung moabot naman ang punto nga kamo asawa na gyud ug bana na gyud, himo agyud niyo ang tanan nga taas mog pasensya. Kay dili mo taas og pasensya, bungkag lapinigir. Mana ingon engineer nga makaingon ta nga porbida. Sa unang panahon nga nanligaw pa, tanan pasalig na, may ingon dahil, uy, Ginoo ko, nga nugod ni God, uy! Murag naluoy ko sa bata, ganiha engineer, ni hilak yun. Ako, akseptado ko. Medyo aksyon yun, ugtuloy ang akong luha. Siyempre, nagot yung mga anak. Tapos yung anak, nga, kanabang, at murag buha kadalong gani mo ba, nga murag niingon gani mo asawa. Oh, tinuhod! Akseptado! Nisipot ko. Pagkasakita sa bana. Hilak.

0: back ang iyang bana engineer pero murag naulian ra to engineer ingon ako ayaw na lamang sige atang-atangi ang imong asawa di naman gud ka makibalik matud pa niya nga file og annulment kay mo pirma ra ko wa problema kay di na gud ko makibalik nimo
1: tapat ang puso ko at ito'y hindi magbabago.
0: Basig naminaw mo karon ha? Huna-hunaan ninyo sa makadaghan. Ang inyong anak, dili usa. Nga, murag makaingon mo, tabok-tabok lang na. Timanin ninyo ha? Dili bana, dili asawa ang inyong gipasakitan. Kaning magulang ta engineer, kaning sakit agira man na. Pero kung imo huna-hunaon ang sitwasyon sa imong mga anak, aw, murag yung kag bitaw engineer ka na bang murag bitaw tagihiluhan ba ka ng murag bitaw tagilumay engineer murag ba tagilumay ba huna-hunaon na to itong mga anak o siya kay gikaos itong mga anak sa ikaw ba na amahan gihimo ni mo ang tanan pero pag abot sa panahon murag mangita magpamaagi ka na mga ang asawa mangitag pamaagi po nga satan ang bana po mangita po pamaagi nga ikaw may satan, pero ang tinuod kamudo ha satan, kaya ang mga anak ninyo mo'y gitorture ninyo ang ilang huna-huna. Timan ninyo akong istorya. Muabot ang panahon, punto. Singlon mo panahon, inyo mga anak, pangtulisukon mo. Pero ako mga anak engineer, walay makatulisok sa ako. Siguro, ako dili man ko perpekto. Maldito man po ko. Ako ni mga babae po, sigpa, mong kuan po. Engineer! Hahay! Murag magkaingon ta nga sa nagod ni God. But ang akong on-air na cellphone na sa lamesa, salamat di ay kang Idol Alamin. Nga nalibre mi nimo idol sa paniud to. Nakakaunig sinugbang isda. Litsong manok. Pansit sa kaplanggana. Salamat kayo sa mga salamat kayo sa asawa po ni Alamid nga gaipot po namo nga kaon did kaon manawa mi maula grabe po si manager pa kaon hot doon nga halos lumbak. Okay mga siligan, so kini na pala itakaroon sa itong programa nga 11 Mbps. So karon engineer alas 12:37 na karong nga umaabot nga Domingo, murag na ay super typhoon ha, ayaw mo kumpiyansa. Ayaw gyud mo kumpiyansa. Kinahanglan ang inyong mga hayop or unsa ba kay murag super typhoon, grabe ka kusog ni nga kabalo na mo ana. Dili na lang ako extend og maayo, basta ayaw gyud mo kumpiyansa. Yes. Ayaw mo kalimot nga usahay dili po nato malikayan nga ang atong lawas. Minus kayo ang atong immune system. O manguta na mo, usay buhato na mo, sirix. Aw, natural. Ang mighty sea. Dako kinig katabang sa atong kaugalingon, makahatag kinig kalipon sa atong immune system. Kung mag-mighty sea mo, tumar mo buntag untog hapon, ha? Ayaw niya kalimti ako, akong akulang sa inyo. Tay maunay, ginatumar na ko. Buntag odto hapon gamay tisidyod ko pero wala na ko biyae ang giresita sa akong doktor sa ako eh kay siyempre ba may giresita sa Quarex maning tumaro niyo ha dili pa kamukaon ikaduha maone so gidugangan ako o gamay tisid kay para muling unpod ang akong immune system wala may imposible kung kita gakirta sa atong lawas. Mighty say, buntag utong hapon, matag adlaw. Para mauni ang makapaligon sa atong immune system. Kita tanan ha, wala gabase sa mga tamis, o kung sa padiha, mga tsokulit, o sa padiha. Kita tanan, naagid tayo mo abot na to, say, sa panahon ba na to, nga kapalami patagkaon, misag usay isok-sok na to, itong baba, musantot yun sa kananga diabetes, mutaas po ang atong sugar, ang atong blood pressure pod medyo motaas o moubos, ang akong ika-advise sa inyo, magtumar lang yun mo o ga DTX 500 capsule. Kay maunay mo control sa sugar, ang diabetes ni mo, o ang imong blood pressure. DTX 500 capsule, wanay lain na. Buhatang yun na sa imong kaugalingan. Tapos dili po nato malikayan nga kita usahay kanang naanabatay edad. Kanang maidaran o dili idaran. Nang dali ba ta matakbuyan og sakit? Ilabi na sa panahon karon usay kalit mo ulan, mo init, nga kita medyo dali ta dayon masakit, dali ta matakbuyan og sakit. Walay problema, panagang daan. Buntag udto hapon kada adlaw tumar mo og D3 Bio. Ang D3 Bio naay kanang virgin coconut oil. Tumar mo ana ah. Ayaw jud mong kalimot. Tapos napukoy advice ninyo. Nay usahay sa yuta mo mata ang nasa tong huna-huna dayon. Ang uban gani wa pa kapangtutbos tilaw timpla ding kape. Kanang ginahimo ninyo sa inyong kagalingon nga dayon mog sup-sup anang kape. Huyop-huyop na mo sa kutsara kay mo kape mo. Ang akong ika-advise ninyo, ang kape nga inyong gamiton, ang kape nga DTX Copinex. Mayroon mo, kaya nga naman sir, mga parera man ang kape. Hey! Diferensya. Kay kani nga DTX Copinex, daghang ipang sagul-sagul. Kana ba nga makapaayo yun po nato, pudsulod sa atong tiyan. Di ba? Kay kani nga kape, nakakape pa ka, i-insert, kape patambal pa. Maunay buditok sa atong tiyan. Kakita usay, misal usay, ilamlam na ito sa itong bakba. Ngayon, basta makabati lang taglami, hala! Ang atong bakba, samsam o mayo. Kupa-kupa na yun. Pero anong takahibalo, maunay na makahatag o kabuang sa atong tiyan sulod, may mga piste-piste sa sulod, maunay i-detox sa DTX Copinex. So nakakapi pa ka na detox pa imong tiyan. Alam lang kasimple. Labi na ka ng buntag sa'yo ulan-ulan, inig kahapon na may usay adik o kape. Kung adik man lang magpagkape, kapaka-adik naman lamang yun mo. So kaning kape ang akong ikarecommend sa inyo, ang DTX Copinex. Diba? Klaro na. Dirita sa mga babae o lalaki. Engineer, pangita atong away si Ate Claire sa Canada. Ato ipagawas din kaluoy ni Ate Claire. Kita po mga lalaki o babae, naman po yung mga babae nga medyo artihon, na po yung mga lalaki nga artihon. Kana bang gusto ginila lang kutis, mintinado. Kung para mintinado inyong kutis, kutis por sila na, batasan na yun ninyo, makanibang pag mo ligo mo ang inyong gamito niya sabon, ang DTX Beauty Soap. Mauna gamitan ninyo o maligo mo. Diba? Dirita sa kanang bahog ilok. Na ay mga lalaki nga grabe good ka bahog ilok. Tinood na. Bahog ilok, forbida. Kinsa may asawa nato, mudulog nato kung bahog tag ilok. Didaw be? Kinsa po'y uyab nato, mudulog nato o bahog tag ilok. Kinsa po'y partner nato o bahog tag ilok. Dili ganahan mudulog nato. Napay mga babae ro na, mga partner nato, misag na iunlan. Ah, digtugin sa buktong mahiga, magpinarayin. Pero usay maabot ang punto nga mura magbabahuan na yung ilok po nato kaya sa bahuas tong ilok. Kung bahog ilok ilan? Ah, humot. Humot yung ilok, engineer. Batasanan ninyo pag maligo mo, human o kaligo, human ninyo pang narapos sa inyong lawas, butangan ninyo ang inyong ilok o kanang gitawag na to, Clinica Dupress. Para humot-humot bitang. Diba? Ay man ang humota. Para po dili ma-turn off ang atong partner ba, atong kadulog. Ay bahot ang ilok por bida. Magpaglingo man atong partner, ana. O kaming probiotics po na, pinaka-importante po ni ang probiotics. Maunay ka ng mudipinsa sa tibuok lawas po na to. Kaninga probiotics. Buntag-untog hapon lang ni hapon. Sama ra po na ko, paminaw mo. Katong taas ng ida, ako akseptado ko. Magpalaman ng good ko. Di na, tungkol ba sa atong edad, gawas ikaw lalaki kapoy na ka, magpalaman na naman good ta. Kaya lusod man po na din ato, tirasun ang atong trabaho sa atong uyar, sa atong asawa. Kinaang lang tirasun good po na to. Diba? Ngayon mo, usama man na si Rex na dili naman good kaya. Kaya? Makaya sa pagkakaroon. Sa una, di ko kakaya sa tinuod lang. Ah. Magdudagod ang akong asawa o akong uya. Ah, nakanto siguro kang lain. So, karon di na sila magduda. Pero ito, nagugugikan yun. Okay? Di ba sila kahalata? Kay, migamit magkong Extend Food Supplement. Ah, mutumar mo anang Extend Food Supplement, kanang wala pa mo ikaon, kanang medyo empty pa inyong tiyanda. Pero gika sa pagtumar ninyo sa Extend Food Supplement por vida. Di ba makaingon imong asawa o imong uyad, murag nagay milagro? Ha? May, ikaw mo po, ay po, pahibala inyong asawa nga naka, kuan po mo, may nga na, pero mapikhandid mo, oh, tukali na lamang nga, naka-extend food supplement ka. Di ba, maingon imong asawa, magpundo na lamang tayong anak sa balay. Para ikaso, in case emergency, na ay mga emergency at takabalo, makabinta niya at mga bata, tuas trabahoan, tuas kulahan. Ha! Ay, ginaokan siya na. Naka-extend food supplement for vida. Okay, baya po, engineer ka may disturbos, ha? Basta Extend Food Supplement pag istak mo sa inyong balay. Dili lang Extend Food Supplement po na inyong istakon. Mighty Say, DTX Favorite Capsule o D3 Bio. Kana o Probiotics. Tapos, ang Extend Food Supplement mga siligan so kinti kami na. Mapalit sa tala mga butika. Butika man o parmasis sa inyong mga lugar. Gawas ni Ana. Hamara Center sa Maytan High City. Oy! Mayong mudto di ay karon ni Mayor P.P. Orlino di sa Maytan High City. Mayor, mayang hapon ni Mudia Mayor. Marag hapon namang good karon. Hamara Center sa may syudad sa Dawagiti, likod sa may Palawan Punsap at mag sa may Nicanor Hotel. Hamara Center sa may Shaton. Ang produkto ni Dr. Ramil Uy, gikagugtan, Luzon, Visayas, Mindanao, tested ang probina sa tanan mga katawan. Ang produkto ni Dr. Ramil Uy.

0: aquí mga siligan, Soking Timinao, para yung takaroon sa toga programang Eleven and Bites. Idol ang mga tao na kasabot sa ilang gi pangbuhat kay gi pangpili ang kasuhan. Para na ko idol, dili na ko ibaylo ang akong mga anak sa kabit. Wow. Murag okay pud ni. Gikan sa may hinatilan sino. Dili ko nila ikambyo ang ilang anak sa ilang kabit. Sige. Good PM, Sir Rex. Gayoy, ginikanan nga walay kaluoy sa ilang mga anak. Sir, dili mabalaka o unsa na kahintang sa ilang mga anak. Salamat, Sir Rex. Naminaw minimo from Barangay Buena Vista. Maayog unto, Sir Rex, unsa imo sud-an pansit. Kagilibre mi ni K-5 Alamit o Glitson Manok. Sana si Nanay Clara murag makigbulag na siguro si Nanay Clara na to. Kaya wak naman nakikita Nanay Clara na ako diri. Di naman mo hatag o limonsito si Nanay Clara o sagi. Sana magbulag na tanay. Eh, makigbulag ka na ako. Nay, bulag pa lamang ta. Di Nanay Clara. Pag mo arid rin yun rin lang siyang kupinaanaanak na yun. Pero ngayon tayo na ito kalabdugan. Ah, grabe. Sinayo Nanay Clara. Nay, kumusta man ka na Nay? Idol! Sini Nara si Waldo Palalio. Pa Sini Nara ko si Waldo. Waldo! Okay. Palinawa, ang sa tubag ni Ate Claire, bida? Madam Claire, ang sa to, sa Canada, giyon sa mo sa Canada. Bida, ato paminahon si Madam Claire, type mo keypad use FM Digital Dumagiti or K-Rex Extend. Paminawan ninyo kung giunsa dito si Palanglang Claire dito sa may Canada. Okay. I-play engineer. O say rason ni Madam Claire. Bida, paminawan na to. Pasok! Ma'am Claire! Magkapan ni siyang Claire, no? Manday ka dool-dool pa ni Ma'am Claire pagisitaan ako.
1: Wala kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipo BBM Rizal. Yung naratibo nila ay maleta. Naratibo nila eh magnanakaw. So, at sinabi ako na pangit. Sabi at sinungaling.
0: Dinoy!
1: So, yung sinabi nila
0: pangit
1: na ako, pili ko sila yung sinungaling.
0: Adi.
2: Castro also
0: sa... Okay lang, Jiner. Kana mauna. Ayaw lang magpangig sound. Sige lang, sige lang. Sige, sige. Kada dia ko mo depensa. Ayaw na engineer. Ayaw na ina. Dia na yung kumakig-awa ninyo. Ingon mo si Madam Claire Pangit. Ay, ako ding labanan. Ako ding trabahuan eh. Madam Claire. Kada malita Madam Claire. Dili ba ni mo na pamilya? Mangutana lang ko ha. Ayaw kalain ako Ma'am Claire. Kada malita. Dili ba ni mo na pamilya ma'am? Kamu ba usahay? Kami advice lang nako niya. Friendly advice nako ninyo, Ma'am Claire. Ayaw lang sa mo siguro o kana ba nga paglakaw-lakaw ba nga asa mo ato mga lugar. Kay mabastos lagi mo sa tao. Ha? Mabastos. Dili lang kay kamo galingkod mo malakanyan, kamo perfecto na mo. Di ba? Ayaw ninyo i-consider na kamo kay trabaho sa gobyerno, galingkod mo sa malakanyan, ayaw ninyo i-consider na kamo bright. Kaya mga tao karon mas daghan pag bright ninyo. Mano prank ka nga pagka-istorya. Naiblak na ko dire. Ayaw sa mga tuantukasan lugar. Kaya ang mga tao karon ka init yun ninyo. Diba? Makauulaw ba yan pagpagabot sa lugar pang atakihon mo dito? Palayason mo. Mga gahit po mong ulo. Mura bang, dili ba ninyo fail ang klima dili sa Pilipinas, ang mga tao nagkasalimuan na, nag-alboroto na. Ako, daghan kong mga presidente na agihan nga murag na saksihan po na to, dili isama ani karon na ang tao murag alboroto na yun. Murag wala ba kasabot? ako, wala ko ingon pagpangdaot sa gobyerno. Pero ang mga tao nakita na ko, kaalboroto na murag bulkan nga kalaon. Ayaw na mo sigiglakaw. Nausapod, kaya mo istorya ka, nagtrabaho, nagpunta kami dito kayo nagtrabaho. Ma'am Claire, ayaw na gumawa ng istorya nga dito direk. Dili mga bata ng mga tao karon. Ako, nanawagan baya pun ko. Pahumanan ninyo si Presidente Bongbong Marcos, wa na tay mahimo ay ato man ang presidente. Kamo pun unta, kay nibukal lang mga tao, ay mo sige anto-anto dito, identify na mo, na kusog mong mangutang. Ato mo Canada, bastusun mo. Bisag asa mo, pati na po rin eh. Bisag di makalito kung buwang Allah, buwang ka! Buwang ka! Kaming kamot mo din taon ang mga po rin eh, ginis mo tanong buwang ka! Buwang ka! Bisag di kasabot! Relax lang sa mo! In short, ni Anto mo Canada, posible kay masig masulod ang Malacanang. Maunay tinuod eh ha! Atik pa mo mo yun mo pa. Ako, wala ko yung galabang ko sa mga tao kung sa. Eh, ang mga tao ka rin, mat-aning mga tao ka rin, nakasabot na. Eh, sila naman ka rin, eh, basing makaingon pa mo nga ng atake na po si Rick Santos. Mundang tayo. So, talbusog naman ko, tulog ko rin.

0: Okay mga siligan, soaking timinaw, wala na tayong oras. Ang istorya ni Limahurot, pero ang oras nagkakapos. Wala may sisiti sa makapukan sa akong baruganan. O wala may sisiti sa makapatindog sa akong balahibo, gawas lang sa tao nga akong gitamakan ang katawan. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat kung nakahatag o katagbawan sa inyo. Bilang ko ba sa mga balitag komentaryo? Sa ngala sa mga station manager kay Pab Sherbeni Cabuzon, area manager Santa Catalina, Mayor Peb Obanyo Naligan, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation K-5 Sir Iljan Castaño, akong sparring partner sa PICAS Lawa K-5 Engineer Traffic Controller Jonathan Calbog, sa ngala sa mga Chief Engineer K-5 Aberwin, o kinatibok ang pwersa sa K-5 News FM Dumaguete 97.7. Maying hapon kaninyong tanan, ladies and gentlemen, kini si K-5 Rex Santos Candos kanunay na kamaytisi dito X500 Capsule D3 Bio Extend Ford Supplement para sa kampiyon ng balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM, Dalagun ng Diyos, Kandos!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa.

0: Radio Co.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Taas pang imo blood sugar.
5: Adura kini diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500
4: adura kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: Charantine,
5: nga kapamubo sa Goku.
4: Visine
5: controls blood sugar.
4: O polypeptide,
5: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakadulong butika sa Yulgar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: My thing is honest.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: My thing is honest.
7: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bagtuon.
8: My thing is honest.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: DJ, patulugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
11: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan na nga paspas ang proseso? Bubo ang interes kung wala'y collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated ay doon na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago ni mong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Kung wala ka ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
12: Marayo Bank Incorporated.
11: Adun na sa silay laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
12: Marayo Bank Incorporated na!
11: Para sa dugang informasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
12: Marayo Bank! Marayo Bank! Incorporated!
13: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na kataas sa Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500,
3: adlaw-adlaw,
2: DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: at may kabutangan.
4: Bugas-bugas, o katul-katul,
2: i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, o katul-katul.
4: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Nganap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko og tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talangan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral?
1: Marayo Bank Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated.
0: Adun na sa sila'y laing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-01
1: 1-1-7 Marayo Bank Incorporated.

K-5 News FM。

0: ang D3 ng may Visio.
1: Ang Visio
0: ng may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
2: Akong unahan, Doc. Mag-D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga na ay BCO. Maura po ni ang BCO nga na ay libreng D3. Ug mauni ang hinungdan nga nung nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
2: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
2: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
2: Nga naman, Doc.
3: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba kasagaran jud sa gadayt,
2: muluya.
3: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Dako di kayog ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
0: D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga
0: D3 Bio.
3: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 ng gisulayan.
2: Di kolekta de kadok.
3: Oo, siyempre. Ganahan ko kong D3.
2: Oh.
3: Bisag unsa ra nga brand na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio.
2: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok.
3: Nganong
2: gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
3: Nga naman, Sir GP.
2: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
3: Awayay.
2: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
3: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
2: Oh.
3: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
2: oh,
3: inom kag ditribayo. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna, bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak.
2: Maghimo kag desisyon.
3: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
2: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
3: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
2: Boba.
3: Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
2: Kampiyon.
3: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
2: Dinira usa taman, Doc, no? Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako naman si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Riel. Na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakaroon

Katiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: K5 News FM.
3: Shortening the lives of the Filipino.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 doon na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Taas pang imo blood sugar.
5: At doon na kami diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500!
4: At doon na kini anti-diabetic property.
5: Sama sa
4: Charantine.
5: Nga kapamubo sa Goku.
4: Visine
5: controls blood sugar.
4: O polypeptide.
5: Nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500!
5: Highly recommended.
4: Sa mga eksperto,
5: mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ga vitamin C, mabalik sa T3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: My thing is
7: honest. Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: My thing is honest.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: My thing is honest.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: DJ patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
11: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuok ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad ni ini.
12: Marayo Bank Incorporated.
11: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
12: Marayo Bank Incorporated na!
11: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
12: Marayo Bank! Marayo Bank Incorporated!
13: Products ba ang imong gipangita?
14: Dili na
13: taas sa Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara!

0: Imo Blood Sugar TDX 500 garantisado epektibo Aramis TDX 500.
1: This time istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakause ang cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
2: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga selula leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
0: DTX 500 para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500.
1: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
2: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
1: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
2: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
1: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton
2: di
1: panit.
2: Produce ka free radicals ya.
1: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
2: Oo.
1: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
2: Di bat budgetan gina nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Abi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
1: Wow.
2: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
1: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, kanga isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
2: Ang una natin nga ginikanan, Sir GP, wala pa nga mga muning bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
1: Why?
2: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
1: That's why ga 900 ang edad.
2: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, arang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamaturan. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw, and you will be cancer-free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5 News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM.
0: News FM.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang Radyo Ko! Afternoon Show!

0: Hey, that was Flo J and of course Yuri Dope, mga KKFM, with the song Rosas. All right, here at your favorite radio station, that is Alungsod sa Shaton. This is K5 News FM 94.5 Shaton. Welcome. Ito ang 26 ka barangay. Welcome sa tuwang programa until 4:30 yung aking K-Farm. And we are connected po. Konektado po itong mga higala dira sa tuwang sister station. Dira sa may 107.1 K-Farm News FM Sambuanggita. Oh, nadiya si Engineer Carlo, mga higala. No? Engineer! Okay kayo si Engineer, no? And by the way, ito ang programa, ito ang K5 Afternoon Show. Hatod ka na ito sa ito ang Power Trio, mga ka-K5. Na? Ito ang Power Food Supplement. Power Trio, mga gala. Ito ang Mighty C, D3 Bio, and of course, DTX 500. Ito ang Power Food Supplement. Power Trio. Na? Mapalit sa inyo mga suki ng mga butika. Tanan nga mga K5 News FM stations nga pinakadol sa inyong lugar, no? Mga taga Sambuanggita, no? You can visit our station. Welcome kayo mo diha, no? Pwede mo purchase o mga produkto. Natay stocks din na si Engineer Elaine, mga higala, no? Uy! Speaking of Engineer Elaine, happy birthday di ay, no? Si Engineer Elaine, birthday niya karon, guys, no? Gawas nga birthday, adlaw pagod niya nga natawhan.
1: Okay,
0: happy birthday ni DJ Elaine!

0: birthday to you.
1: Ay, sa mga ka-birthday ka rin, happy, happy birthdays. And of course, to Engineer Elaine Mangigala. Happy birthday, Engineer. Tingbon ra kuno sa kuan, bunyag engineer.
2: Okay kayo.
1: Kaon na pud ni.
2: Okay kayo.
1: Happy birthday, Lay, no? And of course, more kuan pa kanang pamanghore dayon, Lay. Anyway, oras natin this day 3:17. And of course, ito ang mga galanto karon sa ito ang Facebook mga igala, mga hapon. Ito ang mga Facebook live viewers. Ito na ipang greet guys, mga luuran. Rabakay ni silag mga hitsura, oh. Mga luuran kay hitsura, nya dili pa ni mo gigreet. sige, mga hapon dahil sa ito ang mga Facebook live viewers. No? Itong unahon rin sa ko ang Facebook account, no? Ma'am Leia Bardago. Shout out to Ma'am Leia Bardago. Good afternoon po, shout out. Ma'am Marilu Bayog. Good afternoon, DJ. Mga hapon, ma'am. Welcome sa ito ang programa, ma'am, ha? Onya, pwede mo mag-greet sa ito ang Facebook live. Kaya ito rang basahon, no? Ito rang pasunurog basa, ha? Okay, para mag-greet po ng mga halas. Mga amigo na to, ng mga buutan. Mga buutan nga halas. Ay, shoutout ni Madam Ronald Otik Tubil Alabata. Complete sentences, guna o. Shoutout ni Madam Ronald Otik Tubil Alabata. Miss Dawin 2026. Madam Utik. Galanto karon sa tuwang panag-uban-uban, no? Mga hapon, DJ McCoy, shout out sa taga Dawin. Alright, shout out Madam Ronald, ha. Vladimir Lovtik, good afternoon. I am watching your live here in Pulumulok, South Cotabato. Oy, shout out ni Madia, sir, ha. Pulumulok South Cotabato, galanto karon na tuwang watcher si Sir Vladimir Lovtik. Galanto karon, sir, amping mo diyan, sir, ha, sa may Pulumulok South Cotabato. Roel Jim Vlog, dira si kuan man ni si Doming C. Hindi mo masagad ni si Doming C. Galanto karon sa itong panag-uban-uban live from Cebu. Live from Cebu City, Dawming Sea. Hindi mo pasagad, ha? Dawming Sea, Shaton Branch. sige, shot wash up sa mga halas. Gika ni Roel Pogi Vlog alias Dawming Sea, Shaton Branch. And of course, to Ma'am Tata, may hapon, Ma'am Tata Lorente Kitani, mga K5, no? Galanto karon. May hapon, DJ, mga pita, oh, lami kayang ma'am, no? Murag ni landong-landong na po diya sa gawas, no? Yeah. Remind rata mo, guys, ha, kay ang kaning bagyo nga musunod, kusog guni siya, super typhoon guni siya, kaning gitawag nila nga, wait lang, ako i-check diri, ha? Kung musunod din siya sa Philippine Area of Responsibility or musunod din siya sa PAR, mga K5, pagkatawagan ni siya Og Inday. Kusog kay siya. So, natay mga kahigalaan na makita na to sa Facebook katang nadira sa may Guam area or sabi na, basta nadira na sa may taas gani sa tua or diri sa kilid sa tua ba? Kung, oh, nasa kilid sa tua guys, di agagi, no? Makita na to diri, oh. Sa monitor lang ninyo kay I am sure na may mga signal din na monitor lang ninyo sa kaning official Facebook account sa Pag-asa guys, no? Makita man ninyo mga ano, super bagyo nga Bavi. Oh, Bavi din siya guys, no? International name kay Bavi. Unya pagatawgon siya nga Inday if musulod siya sa Philippine Area of Responsibility. So kung musulod siya diri sa Pilipinas, tawgon na siya nga bagyong Inday mga higala, no? Posibleng mahimong pareha kakusog sa super bagyong Yolanda o Haiyan, ingon sa Pag-asa. possible. So mangandam taani no, kusog ni siyang kuan bagyo, super typhoon. K5, okay? So amping mo tanan ha. Dapat gito especially alerto pod gato to mga higala from mga kasapaan, katubigan area. Dapat kinahanglan butang aktibo din na. Ha? Possible guys, nakabutang diri guys kay 8. Basta lang dili madayon si Inday po. Lang dili madayon si Bagyong Inday guys kay galain ng panahon. Diba o ata kabalo, basi mausob yung una-una kay dili sa madayon og Agis Pilipinas kay galain ng panahon. Basta lang. Ito, sige. Anyway, may hapon dahil ni Ma'am Tata. Nangapi dahil garas Ma'am Tata. No, DTX Coffee Mix, Ma'am Tata. No? Lamig na, ma'am. No? Pampakuan po na siya, ma'am. Pampasexy po na siya, ma'am. Kay naman na siya chia seeds. No, kada ganing pagbutang ni mo, ininit, yung pagbubuo ni mo sa DTX Coffee, kanang na yung mga lutaw din na nga mga liso-liso, muna siya. Muna siya yung chia seeds, muna siya yung mutabang sa pag detox, pagkuha sa inyong mga bill-bills. Mga boy-ons. Boy-onses. Okay, daghan kayong boy-on. Wala siya. Ito, pero kinanglan po, guys. Kanang, ganahan ka magpa-sexy. Imogunggi kuan. Imogunggi, ano bang, usan na? Disiplina, good po, si mga pagkaon ba? Okay, kanang, ano yung mga makita na ako, mga migur, bago na ako, good? Dili ako mamensyon, ha? Managjogging, oh! Oh, grabe jogging. Uy, pasingot yung jogging, uy. Makadlawon, mag-jogging. Ding, hantod na mauli, mga alas 6 na. Mag-jogging gani, alas 4, no. Ding, 2 hours, jog walk, mga K5, no. Siyempre, sington, gagana niya. Pasingot ba? Kunya inig uli, guys, managbit-bit og pandesal. Oh, di ba? Kasi nakarelate din, ha? Ha? Hindi, nakarelate. Oo, kaya bang inig-jogging? Oh, pasingot, oh. Kuhan ko ni. Sige nga, day one ang exercise. Sige nga, day one ang exercise. Anya. Inig-uli, oh, humo na kapuya kayo, bay. Oh, malita og pan. Relate mo? Or relate kaayo? Unsa man yun? Shoutout ni Ma'am Shin May Subkay. Naminaw ka ron. Galantaw po. Sa tuang Facebook live. Naming hapon ni Mudiha, madam. No? Asa man kakaroon, madam? Galantaw, madam. Shoutout ni Mudina. Mo shoutout ko na siya sa mga halas. Pagkadaganar, pagkading mga halas diri, ma. Asa man ni si Jason? Pili ra. O si Roel Pugi Vlog. Si Julan. Si Junpyo. Si Alim. Pili ra si Janry Pahantoy Makapana. Oh, pili ra mga halas, ma. Jolan Futalan, mangyapon DJ, ma. Oh, dira, watching from Charger Gasoline Station. Shoutout ni Jovi og ni Alem. Shoutout, ano siya? Shoutout, Kandus. Shoutout ni Madam Juvi og si Alem. Bigay shoutout, no? And of course to Junjun! Junjun! si kuan, Kenzo Makabinggil ng igala. Codename rin na, Kenzo ng igala. Pero ang tinod nga lang, dili rin ako ilitok dyan, ha? Pasin ma-inlove sila si mong tinod nga lang dyan, ha? Shoutout rako sa usa kahalas nagmaoy kay Namuligi? Siya yung Namuligi, Roel. Unsa man na siya. Alfredo Dam, shoutout ko sa Shato National High School. Shoutout! Aming hapon DJ ko, shoutout ko sa akong papa nga idol kayo niyang K5, si Girag Paminaw. Shoutout kang Ningboy Ehe. Diya sa may pilapil. Ay, shoutout! Gikan sa imuhang kinakusgan nga anak, Naminaw karon dira sa may Mindanao area, no? Sambuanga. Nadiha karon si Boss Tata, no? And of course, to Bossing Nimboy Ehe. Diya sa may pilapil, paka atong radyo diha. Di matabang. Shoutout niyo din tanan, no? Salamat DJ and more power sa station. Og sa tanan nga naminaw. Alright. Shoutout ako sa usa kahalas. Kanang gamaoy na muligi lagi siya sa VC. Kisa man na Roel. Lynn Pahayan, may hapon DJ, shoutout sa Kasaksakan family. Fakturan, Pahayan, Buong. Tulok ko heart pa. Lynn Pahayan, may hapon yung madiyan, ma'am. Na? Mark Robinson Lagos, oh, may hapon Boss Halas. Awas na yung halas, guys. Basta lagi, kuan? Basta lagi alas 3 sa hapon, guys. Manggawa ko ni sila. Labi ng kanangting ululan, guys. Manggawas ng mga halas na kong mga amigo. Oh, manglantaw pagudog live. Oh, mani sila na. Roland Palalio, shout out DJ, magpagreet sa iyahang adlaw na tawhan si Jovin Palalio Stercio. Ay, happy birthday. Happy birthday to Jovin Palalio Stercio. More birthdays pa ang abot busing ha. Unya sa may imo ipatumbaron boss Jovin. Kisa yung may patumba, boss. Ah, syempre, pag ma-birthday naman ay gipatumba, no? Shoutout and happy birthday ni Boss Jovin Palalios Teresa, gika ni Bossing Roland Palalios. Boss, shoutout, boss, ha? Shoutout ako sa usa ka halas nga namuligi. O lagi, may hapon, pre, kay dili man ron buntag, dili po... gabi eh, hapon jundron pre. Oh, live ni pre from Baku or Cavite, grabiha ka pre. Ha? Mayong bunt, mayong hapon pre, kay di man buntag, dili pod gabi eh. Na. Sige pre, mayong hapon nimo di pre. watching from Baku or, shout out sa tumigala from Baku or, no. Basta ganito yung technique gani pre para mataas ang relasyon, nakalimot man ko ato. Actually, kani si pareng Alvin mga igala, he is in relationship mga igala for 7 years pre, 8 years. Almost 8 years mga igala in a relationship. But once sila kanang LDR sila mga igala. Amo na mo tan nagta, unsa man gyud sa man pagpaagi nimo pre nga iapit man mo 8 years pre. Almost 8 years in a relationship mga igala. Unya LDR pagyud. Yeah. Long distance ba kanang mauli res paring Alvin og gana aw ganahan. Mauli res paring Alvin og ganang naasay off gani sugtan siyang bossing ana. No? Pero still sila ra gihapon siguro na argud gihapon ang usay technique gani pre, trust sa matag usa pre. Ana pagsali gani pre. Sa matag usa grabe yo no. 8 years in relationship unya long distance relationship pagyud. Grabe, uy! Uli ka, Dripre, pakiskisa ko sa imong koko, pre, ha?
2: Okay, kayo!
1: Kiskisa na ito ng koko ni mo, pre. Pero na siya yung technique bitaw, guys, no? Ato-ato, Rene Boys, no? Ang mga naminaw. Katong mga naminaw, bayi din na sampungi sa inyong dalunggan, be? Ana si paring Alvin, guys, mga boys. Oh. Ana si paring Alvin, nga. Para ko na mataas ang relasyon. Dungog mo? Ha? Kinanglan dili magpasakop. Wala siya yung magic word mga boys ha. Para mataas ang relasyon, para maabot og almost 8 years mga gala. Kinanglan, unsa yung magic word? Dili magpasakop. Check to ba ko, pre? Onsa? Onsa yung magic word? GB Vlogs. Onsa yung magic word, GB Vlogs? Kinahanglan. Para mataas ang relasyon, kinahanglan, dili, ta, magpasakop, boys! Oh, kay masakpan, masakpan ang usa, alahig, tanan! Oy! Nahanglan mag-emergency meeting dayon basta na masakpan nga usaha. Okay. Alright, sige. Shoutout tayo sa tumigala, no. Shoutout to Shin May Subkay from Shaton. Watching from Shaton. Shoutout, ma'am. Dili rabaya tantong halas ni gikang Roel Bogi Vlogger. Felix Palon. Shoutout DJ. Shoutout ko sa Palon Family from Antulang City. Shoutout, sir. Sir Felix J. Palon. Shoutout, sir. Tuang mga igala from si It Shaton. Alamin na karon paka atong radyo diya ba? Shoutout niya din ha, no? Pang Palon family from Antulang si It. Sige. Ang importante, pre, dili dyan masakpan, pre, maoy makataas, pre, sa relasyon, no? Wala siya magic word, pre, no? Kinahanglan, ikaw, sa manig, katong mga naiuyab din na, no, muna yung magic word. Dapat i-practice din yun na sugod karon, ha? Understand? Para mataas ang relasyon, kinahanglan, dili magpasako. Og masakpan, pre, ayaw og angkon, ha? Diba? Mark Robinson Lagos, og masakpan, ayaw og angkon. Kinahanglan kita, boys. Paminaw, bisag record ninyo ni ba? Kinahanglan kita, boys, dapat muratag uwak. Record, dapat kitang mga lalaki, para mataas ang relasyon, kinahanglan, dapat muratag uwak. Ngano man, pungutan ako ngano man. Lantawa ng kuan, lantawa ng abilidad sa uwak mga higala. Kanang mag bisa gadagit na na siya ba nang bisa nakadagit na na siya. O niya mo tingo gihapon. Wa wa wa. Di ba? Dapat muratag uwak. Oh. Bisan masakpan ta mingon tanga. Wa wa. Yo man ko. Wow. Dapat muratag uwak. Grabe ha po na DJ. Oh, say grabe.
2: Okay,
1: pirting grabe ha. Kasi yung ganahan, magbulag, magsayo, dapat pataas gano'ng relasyon. Dapat kung, i-practice gano'ng uwak. Uwak strategy.
2: Okay, kayo.
1: Ang sa ganyan ng uwak sa English, guys, crow. Oh. Crow strategy, mga boys. ay magkatawa din na, tinood na. Sige, Roland Palalias ga tumba og baka bosing gipatindog ra inigliwa sa birthday to ara. sige. Inigliwa sa birthday pabalik ra tindog ng baka. Okay. Nya yeah, 7 na ugma pre makadug maka sani dugangan na pod pre oy mansari din nila ugma na pod ang tawa ninyo guys oh tawa unsa ka epektibo ng crow strategy mga igala ha very effective mga igala ha mga boys oh boss tata ehe ang problema DJ kay kukok ang daghan di dam dapat inyong gi-practice lagi na. Ayaw ka DJ, imo manang ipang briefing tanan. Di, kay alahig man sad ko kung masakpan ang usa namo. Hoy. Ganahan day ko, alangan pod. Ganahan day ko usaran ng masakpan. Nang ug masakpan ang usa alahig man tanan. Ganahan day ko maalahig ko, di ko ganahan. Technique. Basta. Gamita ang cross strategy, ha? Karo ba? Uwak, inuwak lang. Bisa gatangag na. Mingon gapong, wa. Alright, sige. Shoutout ni Ate Madi. Galanto karon from Dubai. No? Very good afternoon. Paki-shoutout ko sa akong pamilya sa Kakha Moreno and Kinikito family watching live here in Dubai. Madeline Moreno, Kinikito. God bless ka, K5. Thank you for reading, sir. No? Shoutout ni Madi. Ma'am Madi. Silingan na ba dito dari ma'am? Kaya naaraman dahi kagkuan Santa Catalina ma'am no? Sige umuli ka dari ma'am. Kano saan magawang pauli ma'am? Hapit niya dari sa radyo kay kuan kanang mugrit-grit po ka dari kanang ikaw personal Ati Madi. Okay? JB Vlogs, may nga pong DJ shoutout ko sa Guapahon. Oh, Guapahon sa Sandulot. Si Lulit Galapati, Ophelia Galapati, RJ Pahardo, Ramon Gahano, Peter Gahano, Ramil Gahano, guwapo sa DPWH. Salamat DJ. Ay. Ika ni GB Vlogger mga higala, no? Di mapasagan niya itong amigo. GB Vlogger, the pogi! Dayon unsa na may kasikas diri karon? Shoutout ni Boss Ricky. Ako silang gingnan boss nga para mataas ang relasyon boss para walay managbulag-bulag nga relasyon. Dapat mo gamit sila og crow strategy boss. Crow kanang uwak. Uwak strategy. Nabisan gatangag na mingon gihapong wow. Wow. Caller on the line, hello, mga hapon. Hello. Ay, si Princess Mariday, mga hapon niyo mo.
0: Hello,
1: kumusta?
0: Okay lang. Naglaag-laag lang.
1: Uy, mauli si Ate Madi Puhon, gikag Dubai. Ano siya? Magdala, magdala kog chocolates para sa mga K-5. Ay! Thank you kay Ate Madi, ha? Katong Toblerone. katong Toblerone nga murag katong kuan pakang. Thank you daan. Shoutout sa Team Ambak Boy T sa Salag og ni Vincent Sardan nga pinakapugi sa Salag. Yeah, pasagad, no? Princess.
0: Mm.
1: Kumusta naman?
0: Oo, naglaag-laag ko na rin.
1: Laag-laag sa asa? Asa man?
0: Ando, Jimak? Sa Balanan Lake.
1: Nakagbalanan ka ron?
0: Mm-mm.
1: Sure.
0: Na, okay. Bisag, bisag tindan, bisag picture.
1: Sige ka na. Hala. Dilara... Guru ta magsigigis good day kay si Janry day luoy kayo day. I have kuan, I have screenshots day nga nag-ingon dito nga he still in love with you.
0: Okay, gisindan ako ni Jason ato.
1: Ha? Huh?
0: Gisindan na gisen si
1: Jason. Halas oh. Oh, halas. Eh, yun sa man si Jason, yun sa man si Janry.
0: Thank you kaya Jason sa pag-send kay... Ang nga dati na ibawakan ako ngayon ato, pero... Lam-lam.
1: Uy, ang sa'yo lam-lam. Ang sa'yo lam-lam, day. Lam-lam. Ang sa'yo lam-lam.
3: Pakak.
1: Pakak?
0: Bot-bot ba, bot-bot.
1: Ah, okay. Ay, kakoy mong Jobert karon. Jobert. Ay, Jobert boy. Sige, shoutout ninyo din ha sa may balanan ko na sila karon. Sure po na. Tawag-tawag rin mo na. Sige.
0: Kan, naas Jobert dito sa kuan. Nasa dito sa... Asa ito napitan? Naas dito sa Pikas Bangko, DJ Max. Pero layo radari sa amuha, layo radari sa amuha. Okay. May lingkuran ka ron.
1: Naana sa ding mga uwak-uwak na po. No, lagi. Day, matuo ka ng mga crow strategy. Sa mga lalaki. Kaya na bang... sa imong kuan, bisag na Jobert din na ba? Murag kabalo naman siya sa imong mga na past, di ba? Mga nauyab ni mo sa una, di ba? Kabalo naman na siya, di ba?
0: Istorya, that's the birth ni mo, di ba?
1: Hey, the rebirth, the rebirth! Bert?
0: Maulaw na.
1: Nakasulay na ka ng...
0: Maulaw siya.
1: Nakasulay na ka ng crow strategy nga akong gingon?
0: Kaya ako katang... Risa, katang nagragi hapon para maingan o guwa.
1: Guwa. Alam ito, nang uwak. May mo nang uwak. Guwa. Guwa. Pero gatang ha. Dapat i-practice guna na ito, boys. Jobert, i-practice na, Jobert, ha? Para magdugay mong princess, ha? Para mula pa og 3 months.
0: Dili ko na sa parehan. Dili ko na sa parehan ng mga halas.
1: Bumang po nagingong genre sa una. Di ba? Day.
0: Lagi-lagi.
1: Princess.
0: Lagi-lagi, oh.
1: Na, di ba? Mo po nagingong genre sa una. Kanang ayaw kong ipareha yes, sa oh. Uban. Kanya asa na ma-genre ron? Bulag na.
0: Nabanho na.
1: Di ba? Pareha, pareha.
0: Nabanho na genre.
1: Kita ang mga lalaki, parehara tagdugo tanan.
2: Okay kayo!
1: Naatay mga dugong halas. Bisag mo ang kun mo, Royal, ano si Dauming si Royal Jim Vlog. si GB Vlog, si Boss Ricky, si Mark Robinson Lago, si Jason, si John Ray Macapanas, si Jolan, si kwan din ha, kisa pa nang naminaw din ha. Bisa may nguntang, boys, bisa may nguntang, wala, wala ta, kasi tawagan na, bisag mingon ta nga loyal ta wala tay mga gibuhat nga mga bot-bot na DJ tara. Bisag pagingon nga loyal ta stick to one ta sa atong uya pero pariha ra tag dugo tanan boys. Nagyapon tay pagkahalas. Ranel, natawa si Ranel. Kita dayon og wow legs og bukton. Ngislit din ng nawong.
0: Makakita lang gani og gan. Makakita lang gani og hamis. Mingan din nga. Sabi ka si sa bae na.
1: Tawa, natay, natay mga dugong halas. Mingon pa mo nga. Kuha, loyal. Pero naanaguna. Galatay naguna sa tuwang dugo ubos tata. Boss Ranel Literal og Boss Ricky og Mark Robinson Lagos nananas atong dugo kanang pagkahalas. Bisan kana si Jobert na punay dugong halas. Bisan mi Jobert, ayo ko giapil ana, dili ko parehas uban. Nagihapon kay dugong halas.
0: Ege sala. Mana sa? Namo kuno sa di mo na mawala ng pagkahalas.
1: Kanang usa ka kalidad sa kuan kanang dugo nga hal nay dugong halas day. Nay mga kuan sya kanang makita sa wow legs og wow legs nga bukton. Mo kiblat ng mata. Oh, mana sa?
0: Labi na pa ni Gimak, labi na katong hamis kitanan.
1: Oh, wow legs lagi nga bukton. Oh, Boss Tata, nagpasalamat nga ni Boss Tata. Oh, nana siya. Salamat DJ Koy, kay naan ako'y nakatunan. O, daggan mo makatunan ako. Ang namaistro pa corona. Daggan mo makatunan. Sige, pamino ra mo pirmi alas tres dali sa itong programa. No? Daggan kayo mo makatunan, mga igal. Dili ni siya ingon nga mga binuang. Dili ni mga binuang, mga kwan siya ka ng mga panultion nga aduna mo'y makuha nga mga impormasyon nga magamit ninyo pang adlaw-adlaw. Okay kayo! At ito si Kuya Kim. Ito, sige, salamat sa strategy.
0: Na ginawa ko.
1: Strategy, gamitan ninyo na ha, boss. Oh, gamitan ninyo na kay lahira ba niyo mga bae? Kamu mga, kamu princess, kung masakitan mo, oh, kung mag-away-away mong Jobert, alahigon mi ninyo. Muna, come up ragutos mga strategy nga, crow strategy. Diba? Lin Pahayat, ayay ka DJ ha. Tinuod maguna, Lin.
2: Okay kayo!
1: Crow strategy. Gamitan ninyo na para muduga inyong relasyon. Kani si Paring Alvin, gay? Si Paring Alvin, princess, kay Mansari na po nila tomorrow. Mansari na po nila. Kani si Paring Alvin, gaylong-hilom rin siya. Pero, almost 10 years na niya siyang gagamit og crow strategy. Crow strategy. Lantawa. Jobert, oh, kinahanglan mo gamit ka aning crow strategy nga akong gingon, ha? Ana oh. Unsay requirements daw? Unsay way aso makumkum? Magpa-ukom ka sakop mo.
0: Ug kasakop aso makumkum.
1: Ug kasakop. Requirements daw DJ para magpamembro sa halas. Awa na. Kanang kuan mo feedback man day. Kanang kuan wala na siya membership requirements boss tata, nananas atong dugo. Nananas atong dugo ang paghalas. Oh, dili na kinahanglan membership. Oh, sa requirements ko no. Oh, wala na. John Ray, good afternoon everyone. It's me DJ John Ray. I love you princess. Oy!
0: Sige, kalilian mo na ako ng comment.
1: Abisa pa, bulantaw ka.
0: Ay, na.
1: na. Tinood na.
0: Tinood
1: jud na pre. Pero lantaw ra kay ang importante jud dili masakpan. Lantaw oh. Cross strategy. Lantaw. Cross strategy ni paring Alvin for almost 10 years. Lantaw ni resulta ra. Ugma man sa rin na pod nila ugma. Princess. Muna yun na ako.
0: Mansari.
1: Unsa imong ganahan. Be, unsa may papili on tikaw. Mutaas inyong relasyon. Abot mo. Parehas ka pa rin Alvin nga 8 years. Or, magsigir mag-away kay kasakpan. Pili.
0: Aw.
1: Aw. Na, di ba? Oh.
0: Bala mo ako. Bala mo ako ka ng... Balag dili mo magpasakop. Ang importante, dili mo mag-away.
1: Oh, na di ba? Na di biktibo ako ang kuan crew strategy. Na di ba? Gamitan na Jubert. Gamitan na inuwak. Oh, inuwak crew strategy, inuwak lagi. Human aning inuwak magbinanog na punta para tabano na dayon. sige. Jubert, muna akong ginaingon ni mo. Papiliin ako sa princess, ano siya nga, ganan siya mutaas inyong relasyon. Diba? So, gamita ang crow strategy nga giingong makoy, ha? Okay, teacher. okay. Dahil na kay kanta ka ron?
0: Na.
1: I want you to sing something para ni Koan. Para ni Jubert, mga igal.
0: Nalimot naman ko sa kumakanta, God.
1: Hmm?
0: Nalimot ako sa kumakanta.
1: Ano siya, man?
0: Nalimot ko.
1: Ah, ano siya, man?
0: Maulam ko magkanta diri kay namin mga tao, diri, God.
1: Okay rin. Okay, at least, makakuan sila baka lang. Mayan sila nga, uy, tsada mo rin tingog ni si Princess Di. Ay, mana sila. O niya, mukuan po mo nga, uy, swerte ha, pong paring Jubert ani Di. Ay, kay tsada mo kanta iyang asawa. Ayan. Diba? You need to sing. Hinang lang ka mo sing. Sige.
0: Ano siya, man? Akong kanta.
1: Ikaw at ako. Ganan ko. Ikaw at ako. Dili, ganan ko. Team song ninyo. Ang taon niya kay dili mga kamukuan. Team song na lang ninyo.
0: Lain mang kagod kay isang lugar.
1: Dili, lagi ko. Kanusa guguga sulog-sulog. Diri sa radyo. Kanusa guguga sulog-sulog. Ines Boss Ricky. Boss Jubert, Jubert patudlo ni DJ John Ray tuwara. Jubert patudlo ang DJ John Ray unsaon paghinalas. Ana si Boss. Si Boss
0: Ricky. Si
1: Boss Ricky nang ningon. Si imong uyab nga si Jubert patudlo kunong DJ John Ray nga imong ex. Ug unsaon kuno paghalas? Boss Ricky nang ningon, oh, grabe baling katawan ni Jasper Katailo DJ, ako na itudlo sa cross strategy, boss. Kwan ba? Kanang crow. Oh, English sa uwak. Oh, crow strategy. Ah. Dili, cross? Ah, crow ba? Crow. Kanang C-R-O-W. Muna siya. C-R-O-W. Crow. Crow strategy. Ah, gamitan ninyo na. Para madugay ang relasyon. Katawa ko nung akong igagaw dito sa may Sambuanga karon nga naglantaw ka na. Cross strategy. Nga naman, unsa man ang mga bagora din na. Ay, shout out day, Ching's Catering Services. Unsa na ang cross strategy, DJ? Cross strategy, kana bang bisa nasakpan na, mingon gapong, wa. Mana say uwak. Bisan gatangag na, bisan nasakpan na, mingon gapong, wa. Wala, di ko tamo ang kun, boys. Paala na, uy. Bisag na naibidinsya, di tamo ang kun, boys. Request ko, ugsong palagi ko, no, gikang genre. Palagi ko na day.
0: Kapahala na siya din.
1: Di man naraw-araw na nakalagi.
0: Depende ni mo kung asa na mo itong dahil mong pakanta na ko.
1: Kaya day, palagi day. I want you to sing palagi. Wala bito mo dyan rin bito.
0: Sige.
1: Ladies and gentlemen, Princess My Gala with the song Palagi. Ganan ko aning version sa acoustic day. Kaya rin mo. Mara siya slow gamay.
0: Sige daw.
1: Ikaw ang raka ng iduyog ragamay. Okay? This song is dedicated to DJ John Ray.
0: Maglilipok
1: ako ani.
0: Hindi magsubot.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Di man ako alam na nagkarangit eh. Ilang beses na rin tayo. Hindi

想你快乐的歌把把你把你在那个梦那个生活里快乐的你比你应该能听谁有

0: Makaremember man tas atong kagahapon ani oy.
1: Uy.
2: Sahol.
0: Ala Janri.
2: Ano na to?

0: kong maging sa'yo. Ulit-ulitin lang, nais kong malaman. Iyoko.
1: Digi John Ray.
0: Kalagi.
1: Sayangan na, mga kagahapon. Mga kagahapon nga, dili na pwedeng balikan.
0: Ay, Mom.
1: Mga kahapon nga, wala na, finish na. Mga kahapon nga, mga alaala na lamang sa mga malipayong mga panghitabo. Mga memories na lamang sa pizza o cook. Au. Paita na. Mga memories na lang sa cook o pizza. O sa mga sing-sing. Uy! Diyan rin ba? Ano siya? Tinood ba yun ni Doy? Uy! Tawa o. Oh. Gikilig ming mga supporters ni DJ Janry. Sige kang Mark Robinson Lagos. Oh. Si ka Janry, palagi pipiliti ni Princess na maging sila. Awa na, boss! Nana, awa na. Shoutout ni Boss Marjon Lorente. Boss, shoutout, bossing! Galanta, day karon. Boss Marjon, kinakusgan. Okay. Maod jud nay ginaingon nga palagi kang halas Jobert. Uy, tora. Agi ka ni Ranel literal. Janry, naka-remember mantas atong kagahapon ani uy ataya. I love you princess. I miss you. Alo. Uy, unsa man na Janry? Ayaw na na Janry.
0: Bantay ko na slide,
1: bantay ko na. Na good.
0: Awayon gid ko na ron tanawagan eh.
1: Nang tawa, maka-remember mantas atong kagahapon ani uy ataya. I love you princess. I miss you so much.
0: Gisumpayan ako na niyo, did you makabaklaro kayo?
1: Unsay, gisumpayan, magamagama na ko. Magamagama na ko diri, gabasar ako diri og mga comments. May miss you pa man ka Janry, nga may uyab naman Janry. Oh, Janry, oh, gaheart na po siya, no? What a nice...

0: Guapo?
1: Ayan.
0: Guapo E? Parok? Ay, shoutout sa tumay gala din na saya. Asa ka, Princess Good, sa tinuod?
1: Nako, balanan lagi.
0: Ah, di ko mo to, oh.
1: Chatting mga magani.
0: Ah, di ko. Anara ko, buto o makita ko.
1: Makita ako.
0: Sige, request na lang kong song DJ ka ng tukso. Oh, tukso! sige, dai, padayon siya mong greetings. Ay, Madam Roshek, Bandat Cafino, shoutout. Pakantaya, awesome si Princess Diha. Puhon, ma'am, para sa Sambanggita sa una, kanta ni siya personal, diri. But, sa Shaton, wala pa, ma'am, pero puhon, ragyod, basta makalugar na siya. Ma'am, okay. Ma'am.
1: Hey, ganaanong kanta kung ang kanta si Max. Kanya kay, si Mama always busy. Niya kung mga mag-uang, hindi mo nakasin na ako.
0: Ah, ano, Rekwan? Makalugar, Raka. Ah. Marar mo po kag naadirian ang matawag ka.
1: Kaya gamit yung birth.
0: Oh, shout out ni JC Gray nga birthday niya karon. Agi ka ni Ricky. Ay, shout out ni JC Gray. Happy birthday. Ganang ka birthday karon. Hey, day, paday, day.
1: Sayang sarap niya sa Team A4 ni Roel Pogi Vlog. Roel Diem Vlog. Dayong ni Arnels Arnais. Kung Bisaya Vloggers. Dayon ni ni Janry Pahantoy Makapanas. Dayong
0: nga DJ Janry nga still in love with you. Gusto ko kaya.
1: Dayan.
0: Paitan, still in love with
1: you. Jema dahil akong parinti dahil hindi kailangan ito. Dayong ni Edmond Tutalan. Kumusta naman madra droy? Dayong ni Julan Tutalan. Dayon. Sa Juan, sa 49 members sa Team Infinite of Hearts. May hapon ganun yung tanan. Dahil ni Mark Elmaga day. May hapon naman. Kuya Mike. Aking supporters. Joke. Dayon. Kay Kuan. Ati Ayn Elnasin din. Kang Mantor Ramos. O sa kang Auntie Margarita. Ang Kukis Toto. Ang Tieto. Ang Cortador Club din si Jikal. Ati Jolina Bratapar. Ni hey, Mama Del. Kuya G. Peter. Kuya James Peter. Dayon ni Mama Minda Namoko. Dayon ni Ati Annalyn Namoko. Ati Annalyn Namoko. Dayon ni kaya Sunny Boy na mo ko, kaya Jojo na mo ko, may hapon niyo tanan, dahil yung sana mo ko family, o Brene Juvert na mo ko, may hapon, I love you lang ga, I'm pink always.
0: Uy! Wana, John Ray, wana, Luya! Riktag ka, Luya, oy. Masa ti Ray? Usba, wala. Waka dungog, John Ray, day.
1: Mahal kita, Jovert, Namoko. I love you always, Amping. And I miss you so much.
0: Oh! Luya!
1: And then, listen, Kimsa, bahala pag dili pa lang sila mag-support na to. Ang importante nga, kita may nagkahinigugmay, di man sila.
0: Na, Luya, Janry.
1: Kanya, huwag na sila, dili na sila mag-supporta na to. At least nga,
0: day, masuporta ko nimo day.
1: Dili po magubang atong relationship.
0: Gani day, masuporta ko nimo day. Joe Bert day.
1: Kinaaman sa dire.
0: Ah, bisag wala. Bisag wala. Wala, bisag wala. Suporta gyapon ko, Joe Bert akong idol.
1: Mag-iibog na ko nimo DJ Max, bahala ka. Okay, huwag na si Jobert dito siya kung ang tapad kaya masupport ka niya pero wala siya dari sa kong tapad kaya.
0: Bisag wala, masupport ka po kong Jobert. Bisa pag-recording balik-balik ni mo. Ito, thank you day, salamat. Jobert!
1: Alay na ko palang DJ Max.
0: Jobert, kanang uwak strategy ha, gamita ha. Okay kayo! Cross strategy. Mangutan na, kisa gatunlo ni mo, Ignacy Makoy. Ha? Para magdugay ra gumong princess. Kanya, ayaw, pasakop dong. Alright, that was Princess, mga igala. From Napakaw, mga igala. No? Importante, dili magpasakop. Bot-bot ng I love you always.

Kaya ni Micromania. Kamu mga kontrabida ko mong princess, ha? Kontrabida ko mong love story ni Princess og ni Jubert. O wata, bulag ra gihapon na DJ. Boss Ricky og si Mike Robinson Lagos. Kamong duha, ha? Pero kuan mo, ha? Antay love story ko mong princess, ha? Sige. Kaya kas kong kanta ka ng tukso. Isla ng akong program ko, no, guys. Og afternoon pa bulag show. So, ara. Sige. Guys, alas 4 na mga K5 na. Ay, by the way, may hapon dahil sa itong may gala dira sa may Doming Lichon Master, no, taga Shaton, nga ginahan malit o ganang lamian nga Lichon Manok may mahigala. I would recommend Doming Lichon Master at bang sa may Mormons Church along National Highway Poblacion 2. So, na din na si Boss Doming gahano mga higala. Pwede mo mo palit diha. Pwede mo mo order. Pwede mga higala. You can PM siya nga Facebook account Doming Gahano. Domingo Gahano. Okay, fine. Okay. Pa-reserve, boss. Pa-reserve, migtulo ka buok, boss. Dad, tara naan, boss. Ano ba? Pwede na. Mahangi oran na sa Boss Doming, no? And of course, na mo yung mga ipaayong nga mga phones, LCD. Kana gani mabuak gani guys, kanang mag-away mo sa imong uyab unya mabuak ng LCD sa imong cellphone. Di na na problema kayo kay naaman diri si kuan si Boss Arman mga igala diya sa may SAS Services, SES Services mga igala. Dira sa may Progreso Street tapad sa may Alalutan mga igala. Kanang na yung mga Alalutan gani diya sa Kilid Plaza mga K5 na din ha. Ang plaza dayong labang mo sa highway guys ding na ay Alalutan diha labang diha nga linya diha sa unahan dapit na din na ang SAS Services, no, mga cellphone accessories, LCD repair o guban pa nga mga basta ini kuan ini gamit ninyo gadgets ninyo din na laptop mga gabulong mo repair din na bulungan ninyo si Boss Arman mga K5 Arman Rafales. Tagasalag sa ni mga guwapohon mo ni mga tagasalag. Sige, oras guys, alas 4:06 na. Unya, balik ko later, stand by. Get here song from Flo J. Flo J right here with the song Atin Atin Lang. K from Music Film and you're on the afternoon show. Ming hapon.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
3: pabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ubusahay. Nga pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis
6: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Give it to me. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Feel the beat. Feel the beat.

0: show on K5 News FM. K5 News FM. Ito ang Radyo Ko Afternoon Show.
1: Shoutout ni Boss Marjon Lorente og ni Wawax. Naminaw karon sa tuwang panagbanuban. Shoutout niyo din natin na. Wawax. Wawax di ay.

0: Eh, oras alas 4:19 na, no? Ano na yung mga ganahan ng mga asbaylihan gyud? Meron mga tukara guys na nas mga alas 3, ana ba? Chilling time, mga twerk. Mga slow nga twerk. Mga ingani nga mga sound trip, mga gala. Slow. 1, 2, 3. Let's go! Boss Marjon, DJ Mag, o gabi gipanganak sa to pang born night. Bitaw dili na birthday, boss. Birth night na, boss, dili birthday, birth night. Okay, gabi man natawo. Pilyo nido imid dera, oh. Shout out from Oton, Iloilo City. Shout out ko ni Yanko Ana Flor. I love you ding dagang heart, eh. Los. We have a caller na sa pika. Sila ming hapon. Hello? Not many thing. Hello? Oh, balungon. Wala ni tingog. From Iloilo City, galanto karon si Pilyonido, the Chicks Boy, Mr. Mighty Boy. Galanto karon. Ay, ato may gala po dira sa may Chantal Store, may hapon. Ni Madam Annalie, o ni Madam Heidi, halandoon, no? Diha mga gala. Palit mo din na, purchase mo og mga kuan, mga grocery items, pwede rin mabayad og GCash, mga gala. No? GCash, cash in, cash out. 1% ilaha dia. Hello? Di lagi nimo tingog na pod. Wait lang. Hello?
1: Hello.
0: Oh, hello, may hapon. Hi, kinsa ni?
1: Jamaica ni DJ.
0: Jamaica! Taga-asa mas Jamaica man.
1: Taga-asa maliring.
0: First time ni mo nanawag diri Jamaica?
1: DJ.
0: First time, no? Sige. Naka-i-greet?
1: Greet ako nilang mama, daya nilang papa, daya nilang
0: ni... Butangig ngalan. Oh, mama, daya ngalan, ano ba?
1: Daya nilang ni John Mark.

0: lang nakasalin family, then nilang girl si Bunga din. Yung lato DJ.
1: Ah, sarap yung sumali rin inyo ha. Proper or beach?
0: Proper at J.
1: Proper. Kailan kang boss Julan? Julan Potalan. Kuhan mo na. Mr. Nurso manas boss Julan sa una. Kailan ka? Guwapo sa... Guwapo sa... Purag napugos ramas Jamaica, uy. Nay, nangutahan na dali. Dalaga pa ba daw ka Jamaica?
0: Oh.
1: Dalaga pa dahi, no? Nakay Facebook dahi?
0: Naa.
1: Ah, sige ko na. Ako i-search ko na, be. Jamaica.
0: Jamaica, Flores Encontro.
1: Flores Encontro, dara. Jamaica, Flores Encontro. Kaning naka-blue? Bali, malagi ni... Ah, gaya sa... Gatakilid. So kami, mag-adjust imong profile pic. Ay, nanay uyab guys. Nanay gasampung-sampung yung profile. Wala na mo yung chance. Si Jason man unta. Mulong ni uyab si Jason. Niya kay... Okay, sige. Nanay uyab guys. Gasampung-sampung ugnawong. Okay, Jamaica, thank you kayo. From Sumaliring, Mahigala. Sumaliring proper. Mga sakop ni Boss Jolan. Shoutout ni Madina na. Sige, oras guys. Alas 4.23 na mga K5. Anya, wala tayo igong nga panahon. I'll be playing some party songs for you guys. No? Kanang mararatag na anisulod ta og pakusgan rin ninyo inyong radyo. Mararamog na sa bailihan mga gala. No? I'm playing some party songs for you guys until 4.30 mga K5. No? So, ano tayo nga panahon? Sa ngalan sa mong CEO, Bossing Dr. Aramil Uy, and our area manager, Mayor Pev Obanyanaligan. Salamat sa pagkikoyog. This has been your DJ McCoy. Catch me again tomorrow, same time, alas 3. Until alas 4:30. Same program, K5 Afternoon Show. Sa ngalan sa mong CEO, Bossing Dr. Aramil Uy, our area manager, Mayor Pev Obanyanaligan. Coming up next program na to, El Castigador. Live from Dumaguete. Wala na si Sir Rex Derisaton, guys. Mukonek rami niya, no? Nana siya sa may 97.7 Dumaguete. Nana siya din na. Okay? So, salamat sa pagkikuyog. Engineer Carlo, thank you, Engineer. Ato ang mahigala from 107.1 Sambuanguita. Thank you kayo. And mayong hapon.

0: pod sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
1: Kinahanglan jud. Ang Sweden, Sir JP, mo ang number 6. Sa sekreto nga nung daghang healthy sa Sweden.
0: Unsa ba, Dok?
1: Low carbohydrate diet.
0: Ay.
1: No? O right kind of fats.
0: Dili pa kaugugas.
1: 82 years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas, kay puro kanon.
0: Mm.
1: Mao na ato ang target, Sir JP. Kung matag-adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga-intermittent fasting ka, nya ga-diet padyog ka, nga nung ititura man, nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na, Sir JP. Pero gusto dyan ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan.
0: Oh.
1: Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan.
0: Mm.
1: Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad.
0: Oh.
1: Og healthy pa.
0: Oh.
1: Ilang sikrito, simple ra.
0: Mm.
1: Exercise og diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
0: Number 2 ang Italy, Dok, with their olive oil diet.
1: O pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay,
0: og
1: olive oils, grape wine, ang steady part sa ilang diet. Ang sikrito sa good health, aning napulo ka mga nasod mo ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato pa jud i-summarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan.
0: Mm.
1: Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta.
0: Kana.
1: Dili mga Kastila, dili pug kahapon.
0: Oh.
1: Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit?
0: Oh.
1: Dili ba kasigig ka og baboy, matambok ug matamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw, Sir JP. Kay nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas kaayog antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Himsog ka na, batan-on pa jud ka.
0: Pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy sing mayong lawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Susulod sa usa ka bulan balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
4: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Federal. Ug anaasad kini sa Palawan Building, sa Sanes Street, Barangay 5, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
5: Hamara Herbal Products Center. Your One Stop Herbal Shop. In town.
6: D3 Bio. Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yan po ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako po magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubong nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon.

0: Papi, kayos. Turbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
2: Sa mga butika. Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistudya nimo
2: tungod sa imong
1: bed rest.
2: Mag-Clinicas 4Biotic. Inapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas 4Biotic.
2: Inapaundan ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
2: sa imong baba.
1: Nga hinungdan sa tooth decay.
2: O bed rest.
1: Clinicas 4Biotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi gah.
4: Wala sa kondisyon ang baki na kuga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Kidia?
4: Siyempre! Naka-extend ko yan!
3: Basta sagad nga driver. Extend, love.
1: Extend Supplement for Men.
5: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanusa nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanusa nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagkadungog sa mensahe, makapalikon sa brand recall or makapahinom dumdum sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise. Makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
6: Lingon, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trapside. Swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
7: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Ani ana ang lugar na pwede ka makanta kung murag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kung nasa imong barkada, imong pamilya, o kaing pinalangga, kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gano'n na pa'y happy hour. Pagkalingaw ngayon sa Kataharay Family KTV.
8: Ikumot-kumot.
7: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig limo, karinat na sa Kataharay Family KTV. Ana silang himutan sa North Point, Iscanyo Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kantahan.
9: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
10: Sige, tapo tayo mga kifay.
9: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
11: Dili plano ng lupong sa suspect.
12: Nagitaan ang squad yun na tapos sa lawan sa biktima.
13: Siguro pa baka bagtay.
14: Patuloy pa ang imbestigasyon.
9: Pilasin at expose ang katiwalian. Take it goes down ang lugar kada mga residente. Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si Ka-K5 Brian Mudel. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
15: Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang pilit binabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang puwersa. Ito ang K5 NIR, Negros Investigative Reports, abangan D3 Bio.
16: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bayog ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
15: D3 Bayog! Ang D3 nga may Physio! Ang Physio nga may D3! Apalit sa mga butik! D3 Bayog! DTX Coffee Mix!
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika! Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
18: Pisya! Pisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
19: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan. Wag-wanting ka sa radyo.
20: Wante.
19: May katapat ka na, Rex Candos. Patas na komentaryo. Taristang, walay gikalisangan. Rex Candos!
21: Okay mga siligan, suking so, tibunaw para ang takaroon sa tuga programang El Castigador. Atong mahinabi karoon si Kipab Rebustillo na karoon lukagikan sa gawas by Google Meet. Okay, kontak ako palayog si Kipab Roy Engineer. Diyan siya usay mga mensahe diha. Walay mga komento sa mga walay komentaryo diha pinaagi sa atong Facebook sa mga pila ka mga katawhan na nagasubay o nagatuto karoon sa atong programa kamahin karoon sa impeachment pato ka nga bay sa President Sara Duterte. Why, diyan siya? Basa?
22: Gikan ni Jerry Garcia sa nga present watching live o gikan ni Bandukilyo nin sa nga Hi Sir Rex o Sir Roy, good afternoon po o gikan ni Ludis Apitanso sa nga good mayong hapon mga sir o gikan ni Edwin po siya nga magbendalo na nasad na sila Sir Rex.
21: Okay, Britso!
22: O gikan ni Amalita A, dunan siya nga good PM Sir Rex o gikan ni Joy Fry siya mayong hapon mga sir.
21: Mang Joy Pai.
22: Okay,
21: go ahead.
22: Og gikan ni Aldrin Bilio Pai sa mayong hapon sa Rex na Mino na pudminimo diri sa Bandula, Kabang, Barangay, Alangilanan, manhulod og shout out ko sa akong mamamuna, Papa Unyo, T. Bahunggas Gamay, T. Joy Basan, Lua Rose, Lolo Rojo, og sa tanang na Minaw, diri sa manhulod, salamat sa Rex sa pagbasa. Og gikan ni Gina Adalso sa nga Hi sa Rex Urgency, mo shout out ko sa akong mga friends, silang George Sente, Nanay Lourdes, Tatay Duke, Ohing, Litay, Jimmy, Maura, Mika, Alan, Ricky, Rodrigo, Luila, Jennifer, Marita, Distuni, Kiki, Minbing, Banico, DJ Ace, Jojo, Julimi, Erlinda, Titi, especially sa akong palalag na si Maximino, Asibo, Junior, si Bahunggas Gamay ni, dagang salamat sa Rex Og, dyan si Ogika ni, Spiridion, Gantalaw, Dalido, Dato, Tsanga, Agi, Saon, Magkasabot sa yanong tao anak kay, in English, manailaha gipangyawyaw diha in town.
21: Okay mga siligan, suking tigpamina, oras alas 5:14 na. Okay, og nagmonitor ka karon sa patrol na kay Pabroy, gikontak ka ni Engineer Bill Racuma. Palihog kong join kapre, kaya gusto na to mahinabi ang mga pagkila ka mga katawan. Kaya og dili atong ibalik ato sa impeachment trial. Og naana ba karon ang impeachment trial, Engineer? Atong ibalik atong subaybayan kaning impeachment trial batok na to kang Vice President Sara Duterte. Wala na impeachment, humana. Ah, kana. So karon ari pa sa mga pipila ka mga kaning pagpagdakop karon og pagsikop ngadto kang Senator Marcolita. So syempre, andam naman si Senator Marcolita, pero dili nato malikayan nga naay mga tao moingon nga ngano gyud nga nitug-an pa si Senator Marcolita. Pero sa tinuod lang sa ako, mas bukat huna-hunaon kung ikaw mamakak, di ba? Kay mismo sa baba ni Senador Marcolita, may angkong manggid siya. Kontra nga, ikaw mamakak, mas murabag ang imong utok, murabag bitaw ka ginakuang ka. Kana murag ginachur-chur ka og mamakak. Pero kaning uban, kay anadaman nagpamakak, aho, okay lang nila. Misag halata na good kayo, aho natural. Bakak lang gihapon. Ako rapon niya. Kay sa gihimo karon ni Senator Marcolita nga andam siya magpapriso, andam siya magpadakop, og andam po siya magpa kanibang andam po siya nga magpadakop, andam po siya magpapriso, mas kuyaw na kung siya mamakak, mas okay pa niya kung kanang gitawag po na ito nga o mutugan siya tinuod.

0: So, mao na mga siligan suking tigamino. Siguro, kanil uban nga mga pipila ka mga senador, istorya harago na dyan si Ate Poling. Huwag sa tuyo niya kung dilik dayala o balik line one. So, siguro, sa ako lang nasabtan niya to kang Senator Marcolita, mas okay niya nga mutugay siyang tinuod kaysa mamakak. Kay kanil uban mga senador, puwira lang sa dilik bakakon. Namagoy mga bakak yun po nila, mga bakakon man yun. Misag klaro naman gani sa mga Biskaya, Abiskaya, o sa mga pipila ka mga 18 Marines na mitugan o tinuod, hugot man lang gihapon ang ilang pagpamakak na sila wala mahabti o malita.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Maunay akong pagsabot, mas okay pa niya, nga siya mutukan o tinuod kaysa mamakak kaysa umang mga senador, masiklaro na nagipalhatan o malita, hugot lang gihapon ang ilang pagpamakak mga siligan. So, kinig ba minaw?
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Nasabtan ba ninyo akong buti pasabot? Di ba? Kay natin pa ni Senator Marcolita, okay raman siya o mapriso siya. Di siya mo usap mo, layas ba siyang unsak, asa mo at tumutago. Pero sa akong mabo nga panghuna-huna, mas okay siguro niya mapriso, dakpon, pusasan, o asa sa bitbiton, kay dili niya kayang mamakak kay sa uban mga senador, sa uban nga mga congressman or congresswoman nga naabtan og malita, hugot lang gihapon ang ilang bakak. Muna, kita nga mga katawhan, mag-practice tang pamakak, mas okay pa ning mamakak ta.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Di ba? Sa ako lang ang paglantaw kang Senator Marcolita, ha? Dili, siguro niya kayang pamakak, mamakak siya. Dili kaya. Pero kanil mga senador nga malampingasan, mga senador nga magaugnaw, mga kargado o bakak, kamo karon nga naminaw diha masigwa mo'y bakak, tawagin ni mga senador or mga congresswoman or congressman, pangayo mo o bakak kay basig tagaan ta og bakak.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Dili man taan ay magpabuta-buta, magpabungol-bungol ta. Magtaas ita kung hayo at akasabot. Magtaas ita na kitawa at haylamot. Dapat kita nga makatawhan maglamot-lamot o magsusisusi sa pagkita mo sa Pilipinas.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang Huawei Gikalisangan
2: Rex Candos.
0: Kay mismo ang way buot, makasabot na karoon sa dagat sa Pilipinas. Masigwala katahak sa kolehiyo. Masigdeli abogado, makasabot sa dagat nato sa panggobyerno. Mga siligan, so kindig maminaw. Mauna, ugwa mo'y bakak, huwag mo'y magbakak, pangayo mo sa mga senador ang bakakon. Mga congresswoman o congressman na kadawat o balita, pangayo mong bakak dito. Ito ay bakak daghang kayo. Di mahurot ang bakak. May pagka-plangka ng pagka-istorya. Nakaroon sa pinkas linya, si Kipay Broy Bustillo. Ray, go ahead, play!
3: Panginoon! Pray! Hapon.
0: Basig
3: yes,
0: na
3: hot.
0: Basig na hot na nagkagbakak, pangayo sa mga senador o bakak. Kay
3: ani murag na human dagas la mar ni adjourn na sila no
0: ani adjourn na sila pero sa akong pasabot pre si Senator Marcolita mas okay niyang posasan okay siyang prisohon sa kay dili man niya puy di man niya kaya mamakak pero kung nahot na kang bakak pangayo sa mga senador o congressman congresswoman o bakak kay nakang bakak kay misang nakadawat og malita wa lang gihapon wa pre.
3: So mula yun na kay Perfect, wala masama ginakop ni surrender siya tuwas sa CIDG karon no?
0: Oh pero lantawa ang spot report karon sa PNP, di ba mo yung hinuli?
3: Oh na, mag-shots na, ipagawas na, close sila. appeal si Defensor kato si Bautista nga negosyante. Anyways, Kifa Breaks, no? Nata din niya sa gawas sa pangyay, Building 2.
0: Building
3: 2? Oo, at umunta na ito rin. Mangunsa ng impeachment. Madam, pabor ka sa impeachment ni Sarah? Sa may kasturian mo ni Madam?
2: Depende, dagway, kung unsay kuan sa Senado ani, unsay ilahang desisyon. So mag-agad na ta kung unsay ilang desisyon ani sa Senado, di pa ta makaingon, ma-impeach si Sarah or dili. So kung unsay maayong buhaton, na makaayo sa ato ang kuan, pagsanya, makaayo dili sa ato ang ni kan ba sa ato ang ekonomiya nato.
3: Para sa imong lantaw man mabusog ta ning impeachment. Kabusog niya sa tao.
2: Okay, murag di. Di.
3: Kakaon ta ni impeachment.
2: Ay, dili di, no ito kakaon ana. Di. Dili ta makakuan ana kay inahan na ng decision, wa dili ko makakuan ba to dili ana.
3: Lagi kanigi mo ni mo gi pangutan na kay Fabrice kung kanil pagsigyo, abin mo millions gasto na kay Fabrics, ha? Millions na.
0: Millions
3: na kay pag subpoena sa mga witnesses, pagpapliti tanan, ug tanan kaon ipliti mo.
2: Grabe na ko kay ang budget nila katong sa EDS-7 ganina 25 million a day ang ilang gipo sa budget ko no ana. Kaon ra na siya. So asa man nagikuha ng 25 million? So sa ato anong sa buhay every day. Gasto nila sa kwan 25 million. A day nakapamina mo ko sa EBS kan ganina nga 25 million kuno a day ang gasto nila.
3: So imo man mantam kung 25 million gasto na sa katawan asa na paingon?
2: Ko kayo dako kayo katabang ng 25 million ipahatag na sa kitang mga wala mga pobre kanang sana nakinahanglan dako kay nang tabang. Unsa pa ilang gika ang ganon abot og 25 million?
3: Mo ni pangutan na kay Fabrics.
2: Unsa man na
3: so,
2: naigold ang ilang gikaon.
3: Ano na kay Fabrice? So, muna yung mga...
0: Muna kay Fabroy, ang gigukod nila kang Vice President Sara Duterte, dili ingon mahuman o isa kaadlaw ang tunga. Pre, kay Fabroy, ang gihimog nila karon nga impeachment bato kang Vice President Sara Duterte, paggukod sa gigasto ni Vice President Sara Duterte. Sa pangutana, kagagukod man sila sa gasto o ilang klarohon, mahuman ba ni sa usa ka semana na kada adlaw mo gasto man sila og 25 million?
3: Mo lagi na kay Fabrics. Pungtatag na, sir. Gani si sir, gani, live na rin sa K5 News FM. Pag-agi na ko, naglantaw ko kasi impeachment. Kung sa man yung impeachment, ano sa'yo para ni mo? Makatabang ni nato, kung sa man?
4: Impeachment?
3: Impeachment, ma'am. Usa, sugod naman.
4: Lago, dili, kayo makatabang na mo, dili. Thomas, layo na namin eh.
3: Oh, malagi na kay Papay. So, lagi dili ma-feel ba ang kuhan? Ikaw, ma'am, so good impeachment? So, ha? So good na, no? Oh, yeah. So good na. So, muna kay Papay. So good na ang impeachment. So, mga tao lagi din eh. So, makita na ito kay Papay ang ilang opinion din. Nag-class din eh. Imagine na si Maturok, tinuod to Turia, nasa news nga 25 million a day. At you know, mga gasto mga give a break, so?
0: Gasto! Ang ilang gigukod nga kabahin sa pagwaldas na tumato ka nga Vice President Sara Duterte, ang pangutana karon, pilay gasto karon sa impeachment trial, bato ka Vice President Sara Duterte?
5: You know, na, Mr. Rex, muna'y...
0: Kunuhay gaanugon sila! Kanang malita karon di pangtagaan, wa man nagilagok na na.
5: Mr. Rex, kanilaging pagkuan ba? Kaning... ang ilang ilanas nila mga kanang mga sal-in within wealth, no? Kana nurutan mo dyan na kanang pasira na ba dito? Kanang wala kayo yung matura, no? Para nandiyan maka imagine na karoon ng ipangito sa ibigin siya nga makita na wala pa nila makita kasi karoon. So muna ang makatauhan dito, samok na kayo ng lantaw nila.
0: Samok? Ako pre sa tinuod lang amot, bahala na ka o sa nasa imong huna-huna. Kani, pamulitika lang nga po ni siya pre sa tinuod lang prangka ng pagka-istorya.
5: Yes, keep her back, no? Ang kwanjo ba, ang bottom line ay gapis lang sa kurya kabayanan ng Luwalda sa kwarta, ikawat ang kwarta.
0: Mm.
5: Pero ang ano, flood control kita, right? Muna na diya, balik rin gapo na diya.
0: Mm.
5: At ang kwarta sa flood control, may pangutana sa mga katawan.
0: Mga may pangutana? Ang flood control, wala nila pa ni kamuti, o kasa pa doon tong kwarta, wala nila gugda.
5: Yes.
0: Murabag wa sila kasugod ng uno, ambak sila pinakalito. May problema ko pa ito bago siya na Duterte. Pareha na ka Marcolita karon be. Sa ako huna-huna lang ha. Mas dili kaya ni Marcolita ang makak. Si Senator Marcolita, mas dili niya kaya ang makak. Mas kaya niya ang mapriso siya, uposasan, ugakpon siya. Pero ang mga senador, poros pa makak ang uban. Purya lang sa dili makakon.
5: Yes, I'm right. Well, Tato, muna mag ikaw pisoon kang wakay sala, maglami kay paminaon.
0: Ay, kalami paminaon, pre.
5: Tawas na yung sala nga
0: ibutang. Kanindot posasan o kanabang ga-istorya kang tinuod. Kaya nga nawa ko maaging posas, kapilar ko maaging posas. Kana mo istorya lang tag tinuod. Kana mo istorya lang kang tinuod, muna ka posasan ka. Mauna, wakay bakak, mangayo lang taanin mo mga senador, o mga congressman o congresswoman, o bakak, kaya naganas ng bakak.
5: Baka ko siya bakak.
0: Kaya pamutbot!
5: Pamutbot?
0: Tinood ba yan na? Katawan paminaon, pero mo'y tinood.
5: Hindi, tinood ng kipabais mo. Ang pahit mong hudya kipabais na kahit yung Rasolita, karun, ganina nung, gidali-daligid siya o kuhan. Hipos.
0: Hipos?
5: Para, hipos, kaya para, may ganina kipabais, kaya may stand out ng managsuon ng mahuan nga kaitano, no? Mas nindot lang natin sa Marcolita dito, kaya mong mabarag yung latanan, kanyang mula ito yung kadlo ka nila, so dali nilang hipos to. So, muna gilay hipos. So, itaon, ang tugulang at 73 years old, no? Wasa, naka-yel, naka-orange niya. Orange niya kanina. Kita ka sa mag-shot, no? Nanay mag-shot. So, anyway, mura sa kuhan. Ano, pariha dito sa uban, hindi ka nang inatawag na PUPC. The person under police custody.
0: Okay.
5: Yung PC tao ka na. Lema ng lema ba itong itinin, no? Anyway, Kiva Breaks, before umu-end Kiva Breaks, no? Usada sa abogado, sa 16th na abogado ni Sara Duterte, taga Dumaguete, no?
0: Pagino?
5: Attorney Francesca Marie Flores.
0: Okay.
5: Taga Dumaguete na, yung ka nag-kinder ka na, actually Kiva Breaks, task business ng anak na babae, the eldest natin. Task business, sa hika pag-kinder, elementary, high school, college, no, pag-abogasiya niya dito na sa Manila. So, usas, may ilang taon ng mga K-5, usas niya si Attorney Francesca Marie Flores. No? Taga Dumaguete ka na, taga Silimanyan po na kita, Rex, o lumad Dumaguete mo, talo ka ba?
0: Flores, okay. Pre, 5-25 na pre, balik lang niya kada pre, 5-29 na pre, o nga, ato ng salu-saluhan pre, balik ka na ito na.
5: Yes, si Kimer, si Iga, si Iglos, si Iga, si Iga, si Iga, si Iga, si Iga, si Iga, si Iga, si Iga, si Iga, si Iga, si Iga, si
1: News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking now, alas 5.29 na at pagi sa kong pagbalik at usada sa Pikas Lawak sa pabilang ka mga pahibalo. Engineer Boy, Kandos!
1: Live News FM, sharpening the lives of the Filipino.
6: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butik.
6: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mauto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon na ako, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkali nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
12: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magdabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alipyo. Mugs Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: Herbal Products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug anaasa kini sa Balangwan Building, sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
5: Hamara Herbal Products Center.
6: Your one-stop herbal shop in town.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
2: Sibulan Cockpit.
1: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit.
1: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo,
1: aduna special nga pictures nga 3 wins and 3 nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit.
1: Aduna pa dugang pang mga pa-premium unsa pay imong gidugayan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Para sa detalye og registration, kontak ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Okay ni, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit.
1: Si Chukanda Olo, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Lamok na bay.
2: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adorap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga shoot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
3: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
4: Lig-on, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side. Swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph.
3: Suzuki Auto Dumaguete.
5: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Pasod kayong akong blood sugar.
6: Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: Kaya hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Papalit sa mga butika.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang ngapon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
5: D3 Bio.
7: Ako si Inara.
6: Pasod kayong akong blood sugar.
7: Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
6: Kaya hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
5: gamay D3.
8: Papalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Zan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
5: gamay D3.
8: Papalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
12: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500.
8: Adlaw-adlaw.
12: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
8: Papalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbali po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
8: Sa mga butika.
11: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o farm.
14: pharmacy.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
0: Oras, alas 5:41.
15: Wag-wanting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Kando. Paras na komentaryo.
0: Okay mga sinigyan, so kindi mo na ako para intakaroon sa tuga programang El Castigador. Kani ba ang usahay? Kana, sayo no na ko ah, para masabitan sa mga tao. Kaning impeachment ni Vice President Sara Duterte, sayo no na ito ah, para masabtan doon sa mga tao. Pero wala tay gipatamaan nga LGO or mayor man or ciudad man or lili. Kaning administrasyon karon walay kalahian sa LGO kung ikaw magsupak-supak ka sa mayor. So naisupak sa mayor tapos pagnegosyo. O matauran ba kag korente, tubig, matagaan ba kag permit? Mao ni ron. Kay kasupak-supak ka sa administrasyon, bukog ka sa ilang tutunlan, pangitaan yung gagpaagi. Nakaroon sa pikas niya, hello, mayo nga hapon. Hello?
16: Hello?
0: May hapon na, ma'am, nakalive na karoon sa akong programa.
16: Hala bang? Impeachment ba niya? Ngayon lang kung taka. Puros na makatok mga senador. Na mangayot tagbakak.
0: Oh, basing mangayot ka. Mangayot tagbakak.
16: Mamangayot tagbakak. Kunya kay ugmukuan. Ay dakpan mong punta.
0: Mauna.
16: Naunsa makalibog naman yung gobyerno. Kanang mangayot ka kayuran. Dakpan. Mangayo tag makat ya katong bakat dili katong namakat dili dakpon.
0: Okay.
16: Pakalimog si Rex.
0: Salamat kayo nay. Nga kanunay kay naminaw sa akong programa.
16: Sige lang ko kung dakon mo good day mo God.
0: Lagi. Salamat kayo nay ha.
16: Oo.
0: Thank you.
16: Wala gina dakpon na luan tag mangayo tag makat.
0: Sige, salamat kayo nay sa imong panahon. Ugaling, negosyante ka, di ka mo uyon-uyon, og mataorang kang tubig, magpaputol ko og tudlo. Og mataorang kang kuryente, magpaputol ko og tudlo. Kung negosyante ka, magpaputol ko og tudlo, kung matagaan kang permit. Apan lang kanisa mga LGO, hilom. Kanikaron, bulgaranay. Huwag ko mag-ingon nga nilit pwede gukdo si Sara. Pwede! Questionon! Ang pangutana, kaning uban ka ron, di question ba? Di question tapaw! Pero walang aksyon. Huwag ko kasupak sa mag-gobyerno! Kung dili, sa akong nakita lang! Manoprangka-prangka ng pag-istorya! Hello, may hapon!
17: Hello, Sir Rex. Mayong hapon.
0: May hapon, sir.
17: Hindi ko, Sir Rex, nga mga ayaw o pakat, Sir Rex, sa mga senador.
0: Okay! Tanawa! Nadakpan na tagaan o malita? Wa!
17: Oo. Ako, gisulayag tawag, Sir Rex. Senador Rapitulpo.
0: Nga, nangayaw kang baka!
17: Nangayaw po, Sir Rex. Karon.
0: Tagaan pa, wala!
17: Namakak man po, Sir Rex. Wala man kuros kayo bakat.
0: Ay, Ginoo ko, katawanan.
17: Pero sa ka, Sir Rex, ang kwa din, Sir Rex, punto nga kamatuuran nato yung may tabo niya, kung maitabo ni, ang ato bang mga kongresista din sa tuwa, Negros Oriental, mora ba yung usas mga nagkwa ni, nga na may tabo ni, paging business kan Sara Duterte.
0: Mm.
17: So, panlit, may tabo gid nga ako sa ni si Vice President Sara sa kanining impeachment ron. Murag kita ari si Rex, murag nasi makaluloy ni Negros.
14: Kinsa may makaluloy, sir?
17: Dili kita si Rex, dili ang taga Negros.
14: Lagi ka ba loko ang gibot? Masabot ni mo ang mga congressman.
17: Ang mga congressman may makaluloy.
14: Kung makaingon ka, sir, na congressman ang makaluloy, sir, imo pod na.
17: Oo. Kay, sir, ka, tunauna sa uban nga taga-atuwa diri sa Negros, na makaluloy ang mga tao sa Negros, labi na si Dental. Pero ang tinood, ana, sir, ang tinood, dili kita huwag makaluloy, kay dugay na tanga wala makatagamtam sa tinood na tumatagamtam gikan sa mga congressman. O congresswoman. Kay sa una pa si Rex, sige na tanggi what ani ato mga congressman dire o congresswoman. Laliban ka ning karsada na to nga bago rang nahuman, di paguba na pod. Asa man ang kuan ana imbis nalipay ng mga tao kay nahuman ang karsada, gubo na pod na permission na ipagagi ani to mga kadalanan.
14: Ako sir, may punto pod ka sir, pero na mag-iusahay, explanation pod sa mga DPWH or kinsay dapat mo explain ana, kay matod pa sa imong istorya na humana ang dalan, giguba, kay para ayuhon. Mo na gikalibgan pod sa mga pipila ka mga katawhan, Luzon, Visayas, Mindanao, na anay dalan, gubon. Na ato'y walay dalan dito, nagkasalimu ang itong mga habal-habal dito, dili si Mintohon.
17: Oo, mo na. Kaya, karon si Rex, ang ilang pasabot nga bubo na itong karaan nga dalan nga kwa na murag ulos po naging kidaan na kayo. Dayon, ang last ana is paltohon. Ang ibabaw. Ang muna finish product niya nga is palto ang ibabaw. Pero si Rex na ay bago naging na human diyan sa San Jose Lalaan.
14: Okay.
17: Kung sa Amlan datingali po ni. Murag sa Amlan po. Digo ba ang bago ra kayo ng gipang ispalto? Digo ba og balik karong panahon na? Oo.
14: Pero basin sir ba, ayaw lang pag-ingon sir nga, dipinsa ko sa kongresuma na to, basig wala kapasar sa quality, matukup ah! Kay kinahanglan mo pasalgod sa quality sa DPWH, basig mao po na isa po ng anganong digo ba?
17: Basin sir, pero sa akong paglantaw sir, sa panik ni para padugang sa pundo para sunod eleksyon.
14: Okay. Imo po na sir ha.
17: Okay. Kay ako sir sa akong paglantaw puron sir sa akong obserbaran. Kini bitaw nga to ang mga karsada nga kani na four lanes na. Pwede na ka butang mas street lights sa daping-daping nga prahayag siya.
14: Correct.
17: Nya karon kini mga karsada nga wala pa ma-widening. O niya, gibutangan na yung mga street lights nga pwerte naman dagana, gatalay-talay, tagsakadana o radiperensya, pwerte dagana. Kaya nyo makita nga hayag kayo ang ato highway, pero wala pa ma-widening, i-widening pa niya. Pagka mag-widening, tangtango na pagbalik na nga posting nga gitaon.
14: Pero basig, katong imong butpasabot nga para makadugang na po og budget.
17: Oo. Oo, mauna dito. Mauna siya, T-Rex. Dako biya nag-gasto na po. Pagpatang-tanga nagbalik, dayon ibalik na po na, balhin na po na siya.
14: Dili na po na pwede ibalik. Kaya daan mo na. Kaya moingon na po sila, tauran o bago, kaya nakabudget naman na.
17: Dili po na, Sir Rex, bago pa kaya ng mga street light diyan, ang ipang butang, na kapit na po na i-widening ni mga kasada, labi na dili sa Pamplona, Sir Rex.
14: Sa Pamplona. Sa bagay sir, ang Pamplona, murag naka-approach pod ko, dili man sa ingon nga pag-issue batok na to sa Pamplona, mas pag inigawas nimo sa Pamplona, mas okay ba yakpod kay astang hayaga? Kaya gano'n magkasakit imong dugan diyan kapag naghanag solar o saman? Kung sabot po sabot nimo?
17: Dili na bagalan, tigasakit ako dugan, galantaw si Rick sa atong kwarta. Sa atong kwarta si Rex nga unta magamit pa tara sa lain nga mga labi ni mga talabangon kaning mga labi ganing mga pasyente nato nga mga ayugtabang wala na ikatag pero sa ini nga mga pagpasundayag nila dagkag ako kay ikagasto
14: pero O sa may bottom line sa imong buti pasabot, sir, nga naman, nga daghag solar, tapos dito pa yung dapita. Eh, asa bang ka dapit niya? O sa may komentaryo ni mo, di ka?
17: So, lagay, murag na, gay, kwa, Derek, murag na.
14: Na something.
17: Na sila alam pag
14: na murag amot pasabot ni mo sir na something. Ug sabaga pa kung naa kayo ta dito sa bukiran sa dubdob imong gipa imong gihitabo nga naangay galan sa dubdob gwapo na kaayo kay ikaw usa ka politiko kay naa kayo ta dito mo bitu sabot nimo.
17: Lagbi sir sigana na pero dinunato na siya pa. Bili nga itong palatdan si Rizky, bati murag madalayag na po ng uban ni si Rizky.
14: Okay. Salamat kay sir sa imong salamat kay sir sa imong pagtampo sa akong programa, sir, o pagsubay sa programa El Castigador.
17: Okay. Dagkang salamat, sir.
14: Salamat kay sir. Thank you. Kanto, iya po ito, ha? Iya po ito pang lantaw. Diyan sir, pagbasahan ng mga kuandiya, kaya wala na tayong oras. Ang mga pipila ka mga, ako, mga politiko ay magkalain sa ako. Dili na lang ta magpa-punso Pilato. Ikanig ato, klaruhanay lang ta. Ha? Total, wala man ko katago sa likod sa mikropono, na man ko'y on-air, pwede man ko yung tawagan, yung ma-explain mo sa side ninyo. Ang mga tao po, dili po na ito pwede ingon nga, kasi pangalan nimo, taga-asa ka, o si apelido nimo. Kisa pa may musalig sa akong programa, kung ang tanong mo tawag sa ako, atong investigaran. Di ba? Kani programa na to open, mapolitiko man ka, di ka mapolitiko, go ahead. Basan din siya, kaya tayo kong oras.
18: Gika ni Lourdes Apitanso siya nga, good afternoon sa Rex. O gika ni Joey Basan siya nga, hello idol Rex Agwapo, idol ang masa, have a blessed Monday. Detect of mix na super kalami, ang pingkanan ng idol, watching live. Jump Shop City, Lumbi, Barangay, Tugastanay City, Philippines. Mabuhay, I love you all much, then like and share from Joey Basan with love. O gika ni Joey Basso siya nga shout out to Kumari Kapitan Arlene Rosario, Mayit Salvador, Madilin Salamurin Humandron, Anilintiyo, Maribilabaya Saikon, Marip Makimakay, Kagawad Kalito Bako, Darwin Cornelio, Kagawad Terma 4, Owen Academia, Aldrin Bilu Palog, Nanay Lourdes and Tatay Duke, Andrea Balila o Gina Cadalso. And healing in Kuya Ricky Romano, thank you sa pagbasa from Joey Basso with love. Oblika ni Ito, makasos siya nga good day, gabi sa rin, shout out Joseph Lore, Marites Arellano, Ruby Christian, Aileen Diday, Hannah Joey Basan, Tanananinaw, solid listeners, ayungon, thanks sa Rex. Oblika ni, Marit Makimaka siya ngayong hapon sa Rex Kando, shout out sa Kifa News FM, Dumaguiti, Digital, watching live here in Bulon, Santa Cruz, Nuevo Tanghai, God bless.
14: Okay mga saligan, so kinti nila, wala tigong oras, ang istorya nila mahurot po ng oras, nagkakaupos. May hapon ba karo sa may IMAP General Merchandise? Ang ilamin na kaserpanyong Agustino Sir, Ma'am Marilo, may hapon. O sa may Junil Clothing. O sa Ian, si Mark Erwin, ang suna Agustino, may hapon kaninyong tanan. Wala may siksikin sa makapukan sa akong barugan. O wala may siksikin sa makapatindog sa akong balahibo, garas lang sa tao nga kung gitamakan ang katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag o katagbawan sa inyo, gilangkuman sa mga balitag komentaryo. Sa ngalan sa mga station manager kay Pab Sir Benny Cabusa, area manager Santa Catalina Mayor Pab Obanyo Naliga, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation kay Pab Sir Iljan Castanyo, akong sparring partner sa Picas Loa, K-Pipe Engineer Bill Racuma. Sa ngala sa mga Chief Engineer K-Pipe Abu Bin. O kinatibok ang puwersa sa K-Pipe News at ang Lumagiti 97.7. May gabi ikaninyong tanan, ladies and gentlemen. Kini si K-Pipe Rex Santos Cambos kanunay na kamaitise. DTX Coopinex. D3 Bio. Extend Food Supplement. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros. At ang ang sunod na programa sa mga balita, International Showbiz, Sports, K-Pipe Divina Tindog, K-Pipe Ropa. Ako magpabilin og maingon, may gabi ikaninyong tanan, ladies and gentlemen, kandos!
19: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. K-5! D3 Bio.
20: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: Nawad ang makaugana sa kama?
23: Masinug.
22: May diabetes ka?
23: Mag DTX 500 na.
22: Ang DTX 500.
23: Adunay powerful extracts.
22: Nga phytochemicals.
23: Ug antioxidants.
22: Nga gigan sa palaya.
23: Ug the sugar cane.
22: Mga organic compounds.
23: Nga effective.
22: Batok sa sakit nga diabetes.
23: DTX 500.
22: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
8: Mapakabutika.
19: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
19: Mighty C ang alkaline nga vitamin C
8: mapalit sa mga butika.
19: Mighty C, Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Rondan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat ubo dela sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagskila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang Mighty C, ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So, kadpag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
19: Mighty C!
8: Ang alkaline, ng vitamin C! Sa mga butika!
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iswela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
19: Memory Advanced Serum!

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong nasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Kung si Juni, taga-Bacolod, napasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.

0: Nga vitamin C.
1: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gusto lang nag-inom ang D3 Bio. 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500.
6: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
5: o bad cholesterol.
6: Nga mao ang hinundan og responsable
5: sa pagbara sa atong mga ugat.
6: May kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
5: Batasano nato
6: ang pag-inom og DTX 500.
5: Highly recommended
6: sa mga eksperto.
5: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
6: Nawan ang nabaka-ugana sa kama.
5: Basin og
6: may diabetes ka.
0: Mag DTX 500 na ang DTX 500.
6: Adlaw powerful extracts.
0: Nga phytochemicals.
6: Og antioxidants.
0: Nga gigan sa palaya.
6: Og desugared sugar cane.
0: Mga organic compounds.
6: Nga effective.
0: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod na magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas at 6:03 sa gabi.
0: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
10: Mayong gabi sa Dumaguete o ga probinsya sa Negros Oriental. Di anasab ang ato ang lingkod na sa tonga D3 by Evening Newscast. Ning adlong Lunes, Hulyo 6, 2022.
3: Makita kita live sa mga official of Facebook page, UK5 News FM Digital Dumaguete, o mabati usap, pinagi sa mga hook-up karoon sa D3 Bio Evening and Newscast.
10: Kami mahatod kaninyo sa mga nagunang balita karong gabi una. Ako si K5, Divina Tidog.
3: Huwag ako sa K5, Rufa Davero.
10: Huwag sa headlines itong mga balita, nga atod ka na.

0: Lactose, DTX, Cofemex, Erode, Ampalaya, D sugar, sugar cane, or chia seeds. DTX, Cofemex, Daga, Kapikadag, Detox, Gapa. Ito nga kompleto ng headlines ng mga balita karong adlawa. Una sa balita ng lokal. Headlines! 3.4 milyon pesos nga Cebu na sakmit sa mga otoridad. Babae nga suspect, Siko.
1: Siyudad sa gihulngan, magpahigayon og job fair caravan.
0: Number 10, regional most wanted person. Tungkol sa kasong rape na sikop sa person sa kapulisan sa Pamplona.
1: Bagong school building, formalitan over sa LG Valencia nga 2 sa 2 haan.
0: Sa mga balitang regional, bangka na sunog sa Panglao, siyam kapasahero, luwas.
1: Trabahante sa tubo, gidunggan patay sa iyang kauban og ino, sa Morsha.
0: PNP nag-imbisigar sa Iloilo Police o ga-imeg tungkol sa mga pasangil nga paghul.
1: Mga nag-una sa balitang nasyonal na Iskudero na pili isip presiding officer sa impeachment trial.
0: PNP nagpasidan batok sa mga sayop ng impormasyon o pag-angkat sa kagubot kalabot sa impeachment.
1: Medical check-up ni Marcoleta, pulungtang duha kaadlaw si Gun Rimulya.
0: Opinyon ni PBBM sa impeachment proceedings, din importante si Gun ni VPS Sara.
1: Sa balit sa international, patayang lawas sa lalaki na palgan sa Canal St. Martin na Paris.
0: Sa balitang sports, kandam sa Pilipinas sa 2027 FIFA Women's World Cup, di pasalig ni Coach Torcaso.
1: Sa balitang showbiz, Elise, wise na sa love life.
0: Bakit ito magka-K5 ang katangan sa itong mga balita karong gabi una, o karoon sa itong kompletong detalye o na sa balita.
2: Balitang lokal!
0: Usa ka Bible Superation nga gipasunugdahan sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Black Hong Negros Oriental. Meres sa pagsikop sa usa ka babae ang ilang high value target sa pagkasakmit sa gitwang Cebu na nagkatidad og 3.4 milyon sa street of Lavala.
1: Gibutyag ni Padayan Negros Oriental Chief Elmer Ibonas na kapakikinabi na tulunas ng sospek o sa 32 anyos na walay trabaho ng babae gikan sa barangay Luok ni kapital ng syudad na sikop ni atong Domingo sa gabi sa barangay Sulutpan, lungsod sa Bakong.
0: Girakop siya sa inusang pwersa sa pili ang kapulisan o man siya gingong namaligya. O ito ang syabong ato sa usa ka-undercover agent.
1: Nasakmit gikan sa sospek ang mga plastic na pakete sa nagkinlaing gidakon nga dunay sulod nga na mukabas sa 510 grams sa ituuhang nga syabu.
0: Matad ni Buna, ang babae may angkon nga doon na siya'y contact sulod sa Bilibid Prison sa Montenlupa. Kinsa naghatag ko mga instruksyon at pinagi sa cellphone bay sa pagkatuod sa illegal nga droga.
1: Duga nga balitang lokal, syudad sa gihulngan mapahigayon og job fair caravan. Ana sa pagkasinya si K5 sa Lila Repe, K5 sa Real, EK5 Mo.
2: K5 News FM, live report!
3: Ang Provincial Government sa Negros Oriental pinagi sa Public Employment Office pag-partnership usam sa Department of Labor and Employment ang Peace Office ng Gilgan na ibitan sa mga nagitang trabaho pag-appeal sa job fair caravan sa syudad sa Gilgan na karong Hulyo 16 alas 9 at 4 sa hapon. Abinyo din ang atin pa sa organizer at sa Gilgan City Gymnasium. Katong mga mo-apply, magdala sila sa ilang multiple copies, silang resume o kuman pa rin yung mga rupinto mga requisitos alang sa pag-apply nila sa ilang lokal o menon dito sa gawas sa nasun. Hindi nga maong kalihukan sa yung dahil gani, araw pa hatagan o trabaho ang mga kaigsun na to, bina sa syudad sa Gihulgan. Abalitay na pati ito na ganito sa MyTC Alkaline Base Vitamin C. Ipaligod na nga itong immune system. G5 sa Iril, DTX na 5 dami. Para sa kapag kapalitan sa Revision Pliko Creo sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
0: Dagang salamat, K5, sa Real Rep.
2: K5 TV Newscast, Balitang Lokal.
0: Ang Negros Oriental Provincial Provincial Police o NOPO ubos sa pagpangulo ni Personnel Timar J. Alam. Provincial Director nagparayon sa pagpukusog sa kumpanya batik sa mga wanted bitaw ang nagpabiling ligon sa pagsiguro nga ang mga nakasala madala atubangan na sa balaod.
1: Pagka-alas 2 sa hapon itong Huli 4, ang personahe sa Papuana Municipal Police Station ubos na pagdubala ni Police Captain James Taylor M. Pidena, ang officer in charge, nagpahigayon og upland trackers sa Barangay Upisan, Papuana, Negros Oriental, na resulta sa panlapusog pagkasikop sa number 10 regional most wanted person.
0: Ang akusado ginakopya pinasikan sa warrant of arrest ng issue sa korte. Alang sa kasong Great Dane, wala girekomendara nga piyansa.
1: Ipahibalong ang akusado mahitungod sa kinaiyaw hinudan sa iyang pagkasikop, ingon man sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon, gamit ang pinulungan nga iyang nasabtan. Humaniini, gidala siya sa parola ng MPS ang sukwalis posisyon o sa kinhalamang pamaagi nga legal.
0: Giniwan ang pusong operasyon na pagkita sa ligong pasalig sa Norpo sa pagpatuman sa usisya. Pagkakot sa mga wanted ni tao pagpanalibo sa komunidad, inaagi-agi-agikan sa mga individual nga nagatupang o kaseryo sa mga kaso nga kriminal.
1: Katapusan nga bahi na sa baitang lokal, bagong school building formal ang turnover sa LG Valencia nga ito sa itong haan. Anaas sa presensya si K5 James Bandoquilio, K5 James E. K5 Mo.
2: K5 News FM Live Report.
4: Formal nga gitugyan sa lungsod sa Valencia ang bag-o nga nahuman nga building sa Palambato High School ug Daycare Center isip pagpamatuod sa ligon ining pasalig sa paghatag og luwas magamit og haom nga palibot sa pagkapon alang sa mga estudyante ug mga bata sa Barangay Pulang Batuhka. Ang seremonya sa pagtugyan na gipanguluhan ni Municipal Mayor Honorable Edgar Tavares Jr. o ni Vice Mayor Honorable Juna May Tavares ug mga miyembro sa sangguni ang bayan. Ang pagtugyan ini mga pasilidad sa edukasyon na nagtimaan sa laing mahinungdanong nga lakang sa padayon nga paningkamot sa lungsod aron mapaligon na ang infrastruktura sa edukasyon ug pagpalambo sa komunidad na pinagi sa malungtaron nga mga pamuhunan sa publiko. Ang lungsod sa Valencia nagpabiling ligon sa iyang pasalig sa pagtukod ug mas ligon nga mga komunidad ingon man ang pinagi sa pagpatuman sa makahuluganon nga mga proyekto nga may kalabutan sa infrastruktura nga makapauswag sa kalidad sa kinabuhi ug makamugna ug malungtaron nga oportunidad da alang sa tanang Balinsyahanon. Ang balita gikan sa News Center kini si K5 James de Trebayo Bandoquilio para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Dagang salamat kay K5 James Bando Kilio.
2: Balitang Regional.
0: Balitang Regional mga K5, ito dagan nato sa Maita C ang alkaline base na vitamin C. Luwas ang siyam kapasayrong uman sa nasunog ng usakan din motor na bangka samtang na pengon sa balika sa Island sa lungsod sa Panglao Bohol. Kaganiang budag, Julio Saiz, Usmila, Bainty Saiz.
1: Ang mga biktima, gilangkubas unong katurista, gikas sa Marilao, Bulacan, o tulog ka residente sa Dakbayan sa Tagbilaran, kinsa padulong unta mag-snorkeling sa maunga isla.
0: Daling berisponde ang mga sakop sa Municipal Environment and Natural Resources Office sa Panglao gamit ang ilang speedboat o rubber boat aron luwason ang mga pasahiro.
1: Sumala ni Abel Arbilo, Pangulo sa Mandro, Panglao, na itabo ang insidente mga alas 6 sa buntag.
0: Basis sa initial nga investigasyon, ginawa ang adunay leak o problema sa makina sa bangka nga mga hinungdan sa kalit nga pagkulbo sa kalayo.
1: Malang puso na palaw ang kalayo, human agihimuan og buslot ang bangka aron pasulan og tubig dagat. Wala na talang nga angol o nasamdan sa maong hitabo.
0: Alas 6:03, dugang balitang regional nga ito dahil ka nato sa DTX Kofimix. Nagkakapikinan na ga-detox ka pa. Isa kasing 51 ang anyos nga trabahante sa tubo ang ginong batay sa iyang kaubuan sa pag-inom niya itong gabi sa Domingo Holy Cinco dito sa Morsha, Negros Occidental.
1: Sumala sa investigasyon, naglalis ang biktima nga si alias Pido ug ang suspek nga si alias Jojo samtang nag-inom sulod sa balay sa biktima.
0: Nibunot ang sunda nga suspek ug ginunggab ang biktima sa nagkalailaing labahin sa lawas na may resulta sa kamatayon ni ini.
1: Recent past, maikyas human sa krimen, dali nasikop sa mga otoridad ang suspek pinaagi sa saka hot pursuit operation.
0: Kasamtangan ang gipangandaman sa kapulisan na pagpasakog tukmang kaso bato ka sa suspek.
1: Katapusang bahi na sa Balitang Regional, gimanduan sa Philippine National Police ang usaka bugos ng investigasyon sa saka police station sa Iloilo City sa operasyon sa Integrity Monitor Enforcement Group humandunay mga taho bay sa panghulga sa mga sibilyan.
0: Matod ni PNP Chief Jose Melanchon at si Junior, ilang sigurumon nga adunay tulubago ng bisan kinsang opisyal na magpapatud ang nakalapas sa ilang otoridad.
1: Nakitabo ang mga insidente na itong Hulyo 1 di Hunger Raid sa mga operatiba sa IMEG, ang Police Station 4 sa Molo, pagitaon ang usa ka kahikuli si kusahan og kasong murder.
0: Bisan todo la dito ang gipakita nga suspect sa mong higayon. Ditahan na kini ngadto sa kabisaryo tungod Hulyo 5 aron ato bangon ang iya nga kaso.
1: Ang atong mga balitang national hagdan nato sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Formal nga gipili sa impeachment court, Senator Judge Francis Jesus Cudero is the presiding officer. Alas impeachment case nga itong bangli Vice Presidente Sara Duterte.
0: Iban sa buto nga 12 ang pabor, walo ang supag o walay nag-abstain. O formal nga gidawat ni Cudero ang tahas isip presiding officer sa impeachment court. Lili sa pagsupak ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
1: Ang mga ibutan, ang pabor mo sa Senate President Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, Majority Leader Juan Miguel Zubiri, o sila Senator Bam Aquino, J.B. Hercito, Riza Ontiveros, Lito Lapid, Paltilo Lacson, Francis Kiko Pangilinan, Erwin Ografe Tulfo, o Joel Villanueva.
0: Wala may butar si Escudero, samtang sila si Senator Ronald Bato de la Rosa, na nagkakaisara sa arrest warrant kagigisyo sa International Criminal Court, o sila si Senator Jingoy Estrada Grudante Marcoleta, nagdetain tungod sa kasong plunder, o wala makahimo sa pagbutar.
1: Luwas kang Cayetano, ang mga may supak sa pagkapili ni Escudero o sila si Senator Pia Cayetano, Bongo, Lauren Ligarda, Robin Padilla, Amy Marcos, o managsuong sila si Camille o Mark Velia.
0: Alas 6:15, dugang nga balita nga national nga hatod ka nato sa DTX 500. Aron mali ka sa type 1 na ng type 2 diabetes, magtumana og DTX 500. Di pasidanan sa Philippine National Police o PNP ang publiko, batok sa pagpakatag og sayop ng impormasyon. Ug pag-agad sa kagubot online, may kalabot sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Di manduan ni PNP Chief General Jose Melchor Dades Jr. ang tanang unit sa kapulisan na hugtan ang pag-monitor sa mga online activities na mahimong hulga sa kahusay ug kalinaw.
0: Niingon si Nartatis nga magamit sila og 24/7 cyber patrolling aron mailahan ug mapahunong ang mga malisyosong aso nga tuyong manlimbong sa katawan.
1: Gideploy usab sa kapulisan ang libuan ng mga personnel palibot Senado ug uban pa importanteng lugar aron masiguro ang kaluwasan ato sa bukas sa maong nga proseso.
0: Ang medical check-up ka ni Senator Rodante Marcoleta nga kabahin sa mga pamagi sa pagpaproproseso siyang pagka-detain. Mulong tanong duha kaadlaw sumalan Interior Secretary Jun Vic Remulla karong Lunes, Hulyo 6.
1: Sa pagkakaroon, magpabilin si Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital alas sa mga medical na eksaminasyon.
0: Sa usaka briefing, human giluwatan sa Sandigan Bayan ng warrant of arrest alang sa kasong plunder. Ipahayag ni Remulla ang senador ipaubos sa medical check-up sa headquarters sa Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crami, Quezon City.
1: Mga tanda ni Remulla, tungkol sa iyang edad, si Marcoleta ipaubos sa mandagada iyang mga pagsusi sama sa monitor sa blood pressure of ECG aron masiguro ang iyang kahimtang sa panglawas.
0: Katapusan sa balitang nga nasyonal, walay labot ang opinion ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bahay sa impeachment trial o ang mga proseso ang iyang subahay sa konstitusyon kung sa dokumang proseso sa balaod o due process matod pa ni Vice Presidente Sara Duterte karong Lunes, Hulyo 6.
1: Sa usa ka pahayag, nagkanayon si Duterte nga desisyon kung personal ba siya motistigo at ubang sa impeachment court Senado o sa kabutangan na lambigay sa sarkihiyang legal o sa makatungod ubos sa konstitusyon.
0: Nagpagawa sa pahayag si Duterte humanag pahayag si Marcos nga angay untang personal ng atubang si Duterte sa impeachment court.
1: Ang tahas na humatuod sa kaso ng bilin sa habis sa prosekusyon na matod sa Vice Presidente.
0: Balitang international mga kaki-5, hatod ka na to sa D3 of Bio. Nakita ang samot nila ng patanglawas o sa kalalaki sa kanal si St. Martin sa Paris, France. O sa kalugar ang pagbag-ulang gablihan sa pabila kabahin alang sa paglangoy sa publiko o turista.
1: Sumala sa kakulisan, nadiskubre ang lawas sa sa buntag sa Sabado na matigday na kininang hubag na o sa ating mailhan nga posibleng pila na kaadlaw nga nakalubog sa tubig ang biktima.
0: Wala pa hinoon, mailhan ang lalaki, apan gimarabanan nga nasa edad nga 25 hangtod 35 anyos. Parehin pa ang investigasyon sa motoridad at mahibala ng eksaktong hinungdan sa iyang nga kamatay.
1: Sa tunga-tunga sa Hunyo, gitugutan sa lokal ng gobyerno sa Paris ang paglangoy sa pilakabahay sa Canal St. Martin isip paagi sa pabugnaw sa residente o turista at sa grabe nga kainit. Apandugin na usab nga gipasidan sa mga otoridad ang publiko nga mag-amping ilabi na sa paglikay sa paglugsugan sa matulay o sa madelikado nga bahina sa kanal.
2: Balita Sports.
0: Balitang sport sa mga kaki-5, matodag ka natin sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. At ang balikunin yung mga immune system, magtumar na adlaw-adlaw ang vitamin C, ang ito ang Mighty C. Gilati ni Mark Tercaso, ang head coach sa Philippine Women's National Football Team, ang usa ka estratehikong plano sa pagpangandam, alas pagbalik sa kapunan sa FIFA Women's World Cup, usa ka plano nga magdala sa grupo, nga ito sa 4 ka mga kontinente, paingon sa Junyo 2027.
1: Sumungli ining inisyatibo nga palambo pa ang performance sa koponan kasi sa 2023 World Cup ang makalusot lapas sa group stage.
0: Para ina pagsaka sa kalidad sa dula sa koponan, nilipirigon sa ilang makasasayanong nga gold medal sa Southeast Asian Games o sa ilang kampanya sa 2026 AFC Women's Asian Cup na nagsibling importanteng subdanan sa ilang abilidad batok sa mga ligong kontra sa kontinente.
1: Kinigduha kami ng dalaw mga kalampusan kabahay sa mas lapad o tinuyo ng pagpangandap alas sa World Cup na naghatag ang Turcas og sa iyang coaching staff o klarong hulagway sa kahimtang sa koponan samtang nagkakusog ang mga pagpangandam alang sa Brazil.
0: Balitang Entertainment, tatulad ka nato sa DDX500. Sa usaka interview, gang ko ni Alice Jusson, nga nausap ang iyang estilo. Sa kinapwisukan siya na himong single parent ni Felice.
1: Sumala niya, samtang kaniadto nag-focus lang siya sa iyang kaugalingon, lahi ng iyang panglantaw sa pagkakarungon.
0: Dugang paniyad ako ang iyang pagkahamdong, sugat siya na himong ginikanan.
1: Matod pa, dagang siyang naamguhan, bahay sa pagkahimong inahan ni nga usaka celebrity.
0: Sa pagkakarungon, di katong nga giuna usab niya ang kaayuhan siyang bugtong anak ang babae. Mag-isip usa kainahan kitahong nakakatuon usab siya sa pagdumala sa budget.
1: Sa dihang isutan ni DJ Chacha ang isa sa iyang kinabuhing guba, may ngunang aktura sa kontento na siya. Ibot niya usab niya ang usa katuig nga wa siya uyab. Ug matod niya, mas huwa siya pag-abuta sa gugma.
0: In short, be wise.
1: Yes.
0: Hindi magpauto.
1: Ako si Bin. Nigawas ni kong inimit.
0: Oh, wag magpaloko when it comes to love, 'di ba? Wag maging blind. Alam mo nang bawal, wag na.
1: Dili sa dili pwede.
0: Oh, dili pwede, dili na jud pwede. Wag mo ipagsisikan yung sarili mo. Yes, alam mo naman eh, yung sa huli ikaw naman yung masasaktan, 'di ba? Oh, wag mong ipagsisikan yung sarili mo. Alam mo namang mali. Yan. Oh,
1: tambaga na si Bill Sir Apo.
0: Oh, so muna, in short, matod ni Elise, wise na ko na siya about love. Oh, sa love life. Pero 1 year na siyang single. Okay. Nagpaka-wise na siya siyahang, ano, when it comes about sa love life. So, ano man dyan na, dili kay ingon nga, kana dito makayon ka, ay, nakamata na ko. Ay, dili na dapat ingunani. So, nakamata siya, nga, one day, ay, mali pala yung ginawa ko. Parang, naabusahan na ako ang self. Diba nga, mas deserve pa dahil na ako nga, more than atong nga treatment. Oh, diba? Oo, mas deserve pa dahil na ako itong, ano, dili din ako deserve to siya. Okay, ingana siya. Oh. Pero pag nakamata ka sa imuhang, sa imuhang self, nga, mali pala yung pag-ibig na yun.
1: Dapat, wala mong kapapili sa imong kaugalingon.
0: Oo, you have to, ano, ha?
1: Naiso ka naghang mutual. Ah,
0: naiso ka naghang mutual girls. Ah, mga na magandang mga boys. Sana, sa ko na siya ang FB. Oh, niya, kay nakitaan ko nun niya. Bantog lang. Bantog lang gaing.
1: Ay, Bill.
0: Nada ay siya. Oh, lugay, grabe po na ulit.
1: Masa mali siya, D3 by Ibinus Cast, patambag ko. Kitambagan ka na mo, Bill.
0: Request ko, news.
1: Sir Melvin, matang-request of news.
0: Pero ano ba nagbina, na, di ba? Pero kailangan, side comment ba? Oo, pero ano ba, kailangan ni mong nakay life lessons eh, kung kinabuhi.
1: Correct. At least nakat-o na ka, Bill, no? Nakalearn na ka, Bill.
0: Oo, nakalearn na kasi mong lesson.
1: Pero mabalik nga po na siya, kay mingawal man daw siya. Oh, grabe mo nito, Hana.
0: Uy, harsh kay ka. Dili na muna mo mabasa kay basin niya, gudulong na diri ko.
1: Uy, pagawas mo dala.
0: Basog mo na huwag to ang Romnick.
1: Romnick? Alam ko, diba?
0: Eh, manager, ingon ba si ano gahapon, no? Ka Longnick, no?
1: Uy, huwag mo kukuhan. Gulawin ako Longnick. Romnick, ay.
0: Okay, taas na liog. Oh, taas na liog.
1: Oh, Romnick.
0: Mayo po discard. Dugay po ka makatype po.
1: Pero nga, bilib po special naman natin, B.
0: Ah, mayo po discard kay para ako ang rason.
1: Ay, B, lang ipakita niyo.
0: Huwag kang pa-victim dyan. Diba? Puro di ay ganahan, di ay mag... So, napoy parihaan na dribe.
1: Uy, ginaburi ni Bill, no?
0: May parihaan na. Hoy!
1: Hoy!
0: Hoy, murag, ikaw man to ang nag-positive, dere.
1: So, parang na tayo, bahala ka na, Bill. Kunya na tayo, off-air, may nyo, tagkabagan ka na mo, dara.
0: Ay, nabag itong nag-langkop sa itong D3 by you, evening newscasting, Adlong. Natakdan ko, no?
1: Adlong Lunes.
0: Yes.
1: July
0: 6, 2026. Ay, na, daging king salawat, no? Sa ito, ang nga mga nag-comment sa itong Facebook Live, mausas pa siya, mga nakahukap ka rin ngubi una. So, may pag-apo.
1: Ay, naging basa ka, kaya bawal basa ako.
0: Ewan mo, ulo, may pusta, no?
1: Ang ulo ni Bill.
0: Oo. Mayroon gabi, K5 News FM, dito sa may Bayawan. Yes, K5 News FM, Bayawan. Miss Aying Makahilos, of course. To si K5 Dondi. And K5 Natalie, of course. K5 Miss Raylene. And K5 SM. Ano ba si Bill? SM Randy Coronel. Of course, K5 News FM. Dito sa may Sam Buangita, happy birthday to Miss Elaine Kiliga. Happy birthday. Yes. Wish you all the best in life. And of course, K5 Carlo. And sa may K5 News FM, Shotongan, K5 McCoy, K5 Danis Macabani. Of course, dito sa may K5 News FM, dito sa may Bakong. Hello, may... O, mataga Bakong. May gabi. Kang Ati Aramida. Salamat. And kang sir nalimot ako
1: sama na sa may taga Bakong si Kalbog taga Bakong man to
0: ay natas Kalbog
1: siguro magjuti din anyway.
0: Of course yeah, sa may ano no maayong gagabi yeah, sa may K5 News FM Tanhai City K5 News FM diha sa may Bais K5 News FM sa may ayon at K5 News FM Kanlo at so man nga naminaw. Of course, itong mga nag-comments itong Facebook Live. Hello, kang Ethan James Sarmento. Salamat si mo nga pa-like. And of course, kang Gary Inolpe. Inolpe ba ni?
1: Inolpe.
0: Mayang gabi, K5 Ma'am Divina Tindog. At K5 Ma'am Rufa, the better watching live. Sam Buangita, God bless.
1: Kang Otter Mayor Floor, good evening. God bless him this time. Rufa, DTX Coffee Mix. Lami kaayo. K5 News FM, your number one. Shout out, Joseph Floor Marites. Ruby Christian, Eileen Diday, Hanadjo Ibasan, Budloy, Pilo Karel, Toto Digit, Tata Digit, Oliver Escoy, Jomar Presi, Albert Rose, Ramil Chito, Nestor Boyet, Rani, Cap Junjun Cardinal, Mahagawad, Juliano Seriales, Razel Robio, Valentin Digit, Christine Habel, Cicela Spacio, Angie Mahinay, appointed officials in Barangay Tampagon 2, Uksan Lamino, Solicitor na Yungon, Thanks of Desai, and Ma'am Rufa.
0: Alright, ka K5 Milis Tito Banico, yeah, shifting in journey to my bias city. Why yung gabi? Yeah, yes, may gabi. Salamat sa ibuhang araw, ha? What may next ato?
1: Budbud. Okang Grace, and Sister Sindyong. Good evening, Miss Divine, and Miss Rufa. Pa-shout out, pinahi Ana Triquez, Junior Rose Asibron, and Jacqueline Fonny, Judy Ann Angana, Paris Peeve Dagandan, Carol Villacampa, Shekinah Glory, Paul G. Torres, Mira Romano, Sardido, Oliver Aguilar. Take care always. Salamat Miss Divine of Miss Rufa from Grace, Narcissus Indiong, Diri sa Barangay Size, Lawod, Tanhai City. God bless.
0: Alright, ka K5 Rubber Kershaw, may gabi, Rufa.
1: Oh, Divina.
0: Yeah. Oy, wala yan. Alright, may gabi, this is my young one, Mami Rowena, of course, Daddy Joel. Salamat. Ha? Oh, gani.
1: Overtime na lang.
0: Oh, imong ulo ron.
1: Yung ulo bilang overtime.
0: Oh, may gabi sa tanan. And happy birthday, by the way. Sa mga birthday tomorrow, advance happy, happy birthday. Alright, and hello to Ma'am Joy Fry. Thank you so much, and Ma'am Joy. Di paling salamat, salamat. Sa ubos nga pag-getsyon. And of course, kanyang itanang nga getsyon in the public market. Sa may mga public vehicles. Of course, private vehicles. Kaya getsyon. And sa kita, blues of them sa itong D3 by evening newscast. Nagkaging salamat. Sa mga nagtanos itong live sa KFed News from Digital Ladu Magati. Hello to Papa Roy. Thank you so much for having us.
1: So, na si Sir Roy ato ang caretaker of our stomach.
0: Oh, caretaker sa to ang stomach.
1: Always nag-reshape
0: food. Always nga busog. Awad na tayo ang oras, no? Sa nga lang sa to ang CEO, Dr. Maloy.
1: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
0: At sa to ang station manager, Sir Vernie Cabuzal.
1: Sa to ang technician sa Pigaslawa, K5, Bill Andrew Racoma.
0: Ako si K5 TV natin do.
1: Pag-usap si K5, Rufa De Vero.
0: Para sa kampiyon na balita, servisyo, publiko galing ang Saragro sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali akay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C! Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Syrup.
10: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo? Tungod sa imong bad breath? Mag-Clinicas 4 Biotic. Inapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotics.
11: Gah, ma-joy ride man tabi gah.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
2: Hindi makari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, ma-joy ride na ta.
12: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
2: Siyempre! Naka-extend ko yan!
11: Basta sigad nga driver, extend, lover!
2: Extend! Supplement for men!
11: Yahoo!
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usap kita sa 0926-331-9987. Dalaygod ang Diyos o magapanalangin ka na doon.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ug hunog sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C,
9: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang pamilya.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas for Biotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs for Biotic, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea sa Spore Biotics. Pas-pas ang alipyo. Mag-Clinicas for Biotics na adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-labawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit din man pag-hilpi sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tahid kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay nang inom ang D3 Bio. One capsule 3 times a day. Nahihinahingi na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
4: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
5: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Zero.

0: need Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang chan, Mag-Clinical Spore Biote. Gabutod-butod ang chan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biote. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang chan, Mag-Clinical Spore Biote, adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banganaga! Ah! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Supplement for men!
4: Isang kapsula!
2: T3 Bio!
5: Ako si John, busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sikreto.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3!
1: Mapalit sa mga butik!
2: D3 Bio! TTX Coffee Mix!
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gimpistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Thorazel. Before, problema din ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad so iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautontang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang gaform sa blood clot? Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Mone rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
3: Mao jud na.
4: Kay kung hinay dagway sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
3: Ga deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay kini, mga tagak na na.
4: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize sir GP, maghinay-hinay na siya deposito.
3: Muna'y delikado.
4: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sir GP.
3: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
3: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
4: Ang D3 Bio tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag? Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
4: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
3: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson dyan ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
4: Ang imuang good cholesterol.
1: D3 Bio!
5: O, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Taas na dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
6: Ano mo lang akong blood pressure?
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
0: D3 Bio.
3: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
4: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio
3: na siya
4: gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag-D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
3: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
4: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
3: Correct.
4: Sa GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
3: Muragwardyahan niya, no?
4: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
3: Wow!
4: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
3: Dakong ba?
4: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
3: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
4: Mo ni rason nga nung

0: Ako si Jean Paul Generoso.
1: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw, abusuhon.
2: History, bayo.
3: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang history bayo. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: History, bayo. Ang history ng may visio. Ang visio ng may history. Kapalit sa mga butika. History, bayo. Health News.
4: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug anaasa kini sa Balangwan Building, sa Nasa Street, Barangay 5, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
5: Hamara Herbal Products Center. Your One Stop Herbal Shop in town.
2: D3 Bio.
6: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Limitag ang dalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. I'm D3 in my

at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang tunakin mo Mordica Charantia Compound.
5: Gikan sa palya,
4: nga nagahatag og proteksyon
5: patok sa liver.

0: X500 adlaw-adlaw.
1: DTX500 mapalit sa mga butika.
0: Taas pa ang imong blood sugar.
1: Ato na kay diabetes?
0: Mag DTX500 ka.
1: Ang DTX500
0: ato na kini anti-diabetic properties.
1: Sama sa
0: Charantine,
1: gapamubo sa glucose,
0: visine
1: controls blood sugar,
0: ug polypeptide.
1: Gapareong epekto sa insulin.
0: DTX500
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa Tier 3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Tier 3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may Tier 3.
1: Mabalik sa mga butika.
0: Tier 3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa Tier 3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: Tier 3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyos ang amarkuso. Chia seeds. May sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: VTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga
0: VTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: DJ, patulugin mo. Tonight, ikaw ay nanangsaya.
13: Ya problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamnan na nga paspas ang proseso, bubo ang interest ug walay collateral?
14: Marayo Bank Incorporated
13: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad ni ini.
14: Marayo Bank Incorporated.
13: Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
14: Marayo Bank Incorporated na.
13: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
14: Marayo Bank! Marayo Bank! Incorporated!
15: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta! taas sa Hamara Herbal Products Center.
13: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
15: Hamara!

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500.
3: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
2: Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
3: Gikan sa atong gikaon.
2: Adlaw-adlaw.
3: Para sa limpyo
2: o himsog na atay.
3: DTX 500.
2: Adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: Highly recommended sa mga eksperto.
2: DTX 500.
3: Pagbalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas.
5: Akong katul-katul.
4: At may kabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
2: I-DTX 500 na.
3: DTX 500.
2: Aduna kini antimicrobial properties.
3: Nga makatabang sa pagkuha.
2: O pag-ayos sa bugas-bugas.
3: O katul-katul.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong nga lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: My famous one is
6: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: My famous two is this.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: My famous three is this.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica D Fresh or Clinica D Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: Kay makaba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuok ang interest ug walay collateral?
1: Marayo Bank Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanoma. Sa ratun pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad niini.
1: Marayo Bank Incorporated
0: aduna sa sila ilang loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teachers salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
1: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
1: Marayo Bank Incorporated!

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX500. Mabalit sa mga butika. Nawan ana ba ka og gana sa kama? Masinug. May diabetes ka? PTX500 na. Ang PTX500 adlaw powerful extracts nga phytochemicals og antioxidant nga gigan sa palaya og desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon ang kong igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpawan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty
2: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong at alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
0: Extend the Food Superman for Men.
9: O si Rosan, bao akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina. Kay gali naka-extend Food Supplement for Men tungod sa Extend. Wala lang kami ga kaedad nga duha ba. Nami gid ang Extend.
0: Extend Food Superman.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara.

0: problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga talanan nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank
1: Incorporated
0: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
2: Marayo Bank Incorporated.
0: Ado na sa silay-laing loan products sama sa real estate, mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
2: Marayo Bank Incorporated na!
0: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dauna, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
2: Marayo Bank Incorporated!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ato na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Taas pa ang imo blood sugar.
4: Ato na kaway diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
4: Ang DTX 500
2: ato na kini anti-diabetic properties sama sa Charantine nga kapamubo sa glucose, visine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500
4: highly recommend
2: sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend, Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo, baby.

0: News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalit sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas o katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul. DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Nganap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa uska adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio. Dietary Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang Dietary Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3.

0: Macau. Clinica Sport Biotic. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Sport Biotic. Gamaintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sport Biotic. Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sport Biotic. Mapalit sa iyong mga suking butika.
1: Healthy nga uto.
2: Hi, Tennis Juanes.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Tennis Juanes.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Was this thing able mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Give it to me.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makauga na sa kama, basin og may diabetes ka. Mag PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. O niingon akong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpuan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa mga D3 Bio!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga buti.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
9: Mang Clinicas 4Biotics 545 Probiotics.
8: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion.
9: Sa Clinicas 4Biotics, suwabe
8: ang paggawa sa hugaw.
9: Mang Clinicas 4Biotics.
8: Adlaw-adlaw.
6: Mapalit sa inyong kasuking butika.
10: Healthy nga uto.
11: Hi, Dennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
11: Hi, Dennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sa ang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Nag-improve sa ang paminsaron. Nag-increase sa ang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
12: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami ga kaedad nga duha ba. Nami, gidang Extend.
5: Extend Food Supplement.
13: Give it to me.
5: K5 News FM.
14: Championing the lives of the Filipino.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.